Ano ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Anong gagawin ko upang matapos ko ang inumpisahan ko? Bakit parang totoo sa buhay ko ang ningas kugon? Paano ako maging productive? Saan ako kukuha ng motivation? Ikaw ba ay nadidismayan na sa kalagayan sa buhay mo ngayon? Bakit parang hindi ka umaasenso? Sa anuman ang ating gagawin, alam nyo, tutulungan tayo ng pangako ng ating Panginoon na makikita natin sa banal na kasulatan. Ito ay nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis, ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus ng pag-aaralan natin ngayon ay improving motivation, no? Paano daw natin mapapabuti ang ating mga pagganyak? Yan. Para tayo magiging motivated sa ating mga buhay. Ang text na pagtutuunan natin ng pansin ay galing sa Colossians 3:23-24. Ito ang sabi, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." Oh, napakaganda ng binabanggit dito sa Colossians 3:23-24. Ando po ang ating ginagawa ay gawin natin ito ng ano daw, buong puso na parang gumagawa para sa Panginoon. Oh, hindi lang pala dapat buong puso, kundi ang ating paggawa ay gawain na parang lagi nating o ibibigay sa ating Panginoon, no? Hindi para mga Panginoon ng tao, dahil alam ninyo natatanggap tayo ng mga mana mula sa Panginoon bilang gantimpala. Ang Panginoong Hesukristo ang iyong pinaglilingkuran, no? So hindi tayo naglilingkod, mga kaibigan, basta-basta lamang sa mga tao sa paligid po natin. Although tama rin naman na tayo ay naglilingkod sa mga tao sa paligid, o naglilingkod tayo sa boss, gumagawa tayo para sa trabaho, pero alam nyo, ang motivation pala dapat natin, kahit ito ay trabaho lamang na hindi ganun kataas, o kaya hindi ganun kasikat ang gawain, kailangan ay gagawin natin ito na gumagawa tayo para sa ating Panginoon. Yan. So, ito ay lagi tayong may motivation. Kayo man ay nagwawalis lang, o kaya naglilinis lang, o sasabihin ninyo maliit lang yung ginagawa ninyo, kailangan natin ito isipin na ginagawa natin sa ating Panginoon. Okay? So, ang word natin ngayon ay acts. O, syempre, pagkilos ang focus natin, no? Motivation ang focus natin. So, acts. A-C-T-S. Okay? Yung A, aspiration. Yung C, clarity. T, trust. And S, support. No? Tandaan natin yan. So, kung meron na kayong notebook, sulat natin yung word na acts. A-C-T-S. Yes. So, punta tayo doon sa letter A, aspiration. O, ibig sabihin, define your goals, no? Atin daw tukuyin yung mga layunin natin, no? Ang pagganyak ay nagsisimula sa isang malinaw na pananaw sa kung ano ang nais mong makamit, no? Ang aspiration ay nagbibigay sa iyo ng kahulugan ng layunin at direksyon. So, ang focus natin, kailangan natin pagtuunan ng pansin yung aspiration, no? I-define natin yung goals natin. Ano ba yung goals natin? Ano ba yung layunin natin? So, dito sa Proverbs 29:18, no? Binabanggit sa atin, "Where there is no vision, the people will perish." No? Kabag kung saan daw walang pangitain, ang bayan ay namamatay, no? Yung mga tao ay namamatay. Kaya ating tingnan, meron ba tayong vision? Ano yung vision natin sa ating pong buhay?
ano yung ating tinitingnan sa wakas na ating gagawin. So kung wala tayong vision, no, wala tayong focus, wala tayong minimithi, ay walang mangyayari sa buhay natin. Kaya napaka-importante, dapat meron tayong vision, meron tayong focus kung saan tayo, kung ano yung minimithi natin gagawin, ano yung iniisip natin na mangyayari sa huli, ano ang mga bagay-bagay na iniisip natin na makamit natin. Kaya yan, yung sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people will perish. Okay? Yung pangalawa naman ay yung Philippians, no? Philippians 3:14-13. Ito ay napakagandang binabanggit sa atin. Forgetting what is behind and straightening forward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus, no? Ito ay napakaganda na binabanggit sa atin ito, no? Nililimot natin. Ang focus kasi minsan, meron namang sinabi sa atin na ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, no? Pero kung tayo lagi na lang, no, lagi tayong focus doon sa nangyari sa atin sa nakaraan, eh hindi tayo makakapag-focus doon sa ating hinaharap. No, I press forward, no, tayo dapat ay magpatuloy sa layunin natin upang matamo natin yung gantimpala na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? So Philippians 3:13-14. Kailangan I press toward the goal to win the prize. So hindi ba kayo namo-motivate? No, you need to focus, no? Define your goals. Kailangan ay mag-focus tayo doon sa ating goals at ito ay makamit natin at mamithi natin yung ating goals. Ang sabi ni Zig Ziglar, a goal properly set is halfway reach. Oh, tama po pala, no? Pag kayo pala ay nagbigay ng goal sa buhay ninyo, kapag kayo ay meron ng layunin na itinakda sa buhay ninyo, parang nakamit nyo na yung halfway. Bakit? Kapag wala kayong goal, wala kayong mararating dahil wala kayong tinitingnan doon sa hinaharap ninyo. Napaka-importante niyan. Sabi pa rin ni Zig Ziglar, if you aim at nothing, you will hit everything. Yan. If you aim at nothing, you will hit it every time. Ano daw ibig sabihin? Kung wala daw po tayong layunin, tinatamaan natin lagi, no? Ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Ano ibig sabihin? Meron akong nakita ng isang illustration, no? Merong isang lalaki, siya ay pumapana, no? At wala siyang tinitingnan na target, basta papana lang siya. Pero pagka tumama na yung pana, lalapit siya doon sa pana at meron siyang pintura at nilalagyan niya ng bilog, no, yung gitna. Parang ang nangyayari, sige, titira muna ako pagka kung saan tumama yon, yun yung goal ko. Pero hindi po yon ganun, no. Kailangan din tayo ay meron talaga tayong goal, okay? So yan po yung una na A, aspiration. Define your goals, no? Napaka-importante yan na i-define natin yung ating pong mga goals. Yung C, eto naman yung sinasabi sa C, clarity. Yan, kailangan ay focus on priorities. Kailangan daw po malinaw, no? Kailangan malinaw yung ating tingin. Tututok dapat tayo doon sa ating prioridad, no? Manatili tayong motivated, no, sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano ang pinakamahalaga. Yan. Ang mga malinaw na prioridad ay nakakabawas sa mga distractions at mapapanatili natin kung saan tayo gumagalaw, kung ito ay tamang direksyon. Alam nyo, kapag merong malinaw na direksyon, ay hindi tayo titingin sa ibang mga bagay.
hindi ho tayo madidistract, no? Makakaiwas tayo sa distractions. Kapag malinaw, sasabihin natin, oh, ito, hindi ito kasama sa ating goal. So, wag kong gagawin yan. Bakit kong gagawin yan? Hindi naman yan makakatulong na aking makamit yung aking goal. Sa Matthew 6:33, binabanggit sa atin, hindi lang tayo basta-basta na maglalagay ng goal. Pero, ito ay sinasabi sa atin sa Matthew, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to you as well. No? Napakaganda. Hindi lang po pala dapat tayo ay magsasaliksik o maglalagay ng goal. But we need to focus on seeking first the kingdom of God and His righteousness. Dahil ito yung isa sa mga pangako na hindi mawawala, hindi mabibigo na pangako. Ano daw yung gagawin natin? Seek first the kingdom of God and His righteousness. At ano yung pangako na nakalagay dito? And all these things, at lahat ng mga bagay na ito ay bibigay sa iyo. No? So napaka-importante pala na kailangan ay hanapin muna natin ang kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang katwiran. Dahil ang pangako ng Panginoon ay ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay. Kaya napaka-importante na ito ay ating pagtuunan ng pansin. No? Matthew 6:33. Ang sabi rin sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heavens, no? Talagang meron talaga mga kaibigan na oras para sa lahat ng mga panahon. Now, ano ang dapat nating isipin? 'Di ba kanina inano natin na meron tayong goal, no? So paano natin makakamit? Kailangan ay meron tayong focus doon sa goal na 'yon. At binabanggit sa atin doon sa Matthew na seek ye first. At kung meron tayong panahon sa ating Panginoon, panahon sa Panginoon, panahon sa paggawa, panahon sa ano pang mga bagay, pero unahin daw natin ang pagsaliksik ng katwiran ng ating Panginoon, ng kaharian ng ating Panginoon. There is a time for everything and a season for every activity under heavens. Kaya kailangan po natin, no, mga kaibigan, na lagyan naman ng panahon ang mga bagay-bagay. Pero siyempre, una sa lahat ay ang ating pagsaliksik ng kaharian ng ating Panginoon. Ang sabi ni Peter Drucker, okay? Success is not about doing more things. It's about doing the right things. Oh, ang ganda, no? Ang tagumpay pala ay hindi tungkol lang sa paggawa ng mga bagay na higit na iniisip natin na napaka-importante. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga tamang bagay. Hindi lang importanteng bagay, kundi tamang bagay. Dahil kung ating sasaliksikin ang ating Panginoon, ang kaharian ng ating Panginoon, makikita natin kung ano ang mga tamang bagay sa banal na kasulatan. Hindi lang yung parang iniisip nating importante. Sa paghahanap ng pera, ito, iniisip natin importante. Pero anong mas importante? Yung uunahin natin ang katwiran ng ating Panginoon, ang kaharian ng ating Panginoon, uunahin muna natin yung pera. So, napaka-importante na unahin muna natin yung tama, na saliksikin natin ang katwira ng ating Panginoon. Okay? Sabi naman ni Stephen Covey, the key is not spending time, but in investing it. No? Hindi lang daw kailangan na pag-gugol ng oras, kundi yung pamumuhunan ng oras. Saan ba natin ginugugol yung oras natin? Kapag ginugol natin ito sa unang paghahanap ng kaharian ng ating Panginoon, ito yung mabuting pamumuhunan. Sapagkat kapag inuna natin ang ating Panginoon, ibinibigay sa atin ng ating Panginoon lahat ng ating pong mga pangangailangan. No? Kaya nga, kailangan natin na unahin ang ating Panginoon. Focus on our
priorities. That should be clarity. No, yun yung C. At yung sunod po ay yung T. Trust in God's strength. O, magtiwala daw po tayo sa kalakasan ng ating Panginoon. Lumalago ang ating pong mga motivation. Kapag umaasa tayo sa lakas ng ating Panginoon kaysa sa ating mga sarili. Ang pagtitiwala po sa Kanya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na malampasan ang mga hamon sa buhay ng meron pong pagtsatsaga. So napakaganda na tayo ay magtiwala. Yan ang sabi sa atin dito. Trust in God's strength. Sa Isaiah 40:31, ito ang sinasabi. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon. Sa lahat daw po ng umaasa sa ating Panginoon, ay magkakaroon ng panibagong lakas. No? Sila ay pagpapalain ng ating Panginoon na sila ay they will soar like eagles. No? Sila po ay tatakbo pero hindi sila po mapapagod. Sila ilalakad at hindi po sila manghihina. Ano yung dapat nating gawin? Napaganda yung binabanggit dito. For those who hope in the Lord. Kapag tayo daw po ay umasa sa ating Panginoon, no? Tayo po ay lilipad na para pong mga agila. At hindi tayo mapapagod. Napaka-importante na panghawakan po natin itong pangakong ito ng ating Panginoon. Sa Psalm 28:7, ito po ang sabi, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me." Oh, kapag atin pong binabanggit palagi ito, mga kaibigan, ang sinabi ni David dito sa awit, ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Ang puso ko ay nagtitiwala sa Kanya at tinutulungan niya ako. Oo, ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Kapag ating inangkin, no? Itong pangako na ito, pinanghawakan natin, inangkin natin, oh, tayo ay papalakasin ng ating Panginoon sapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Isang quotation mula kay Martin Luther King Jr. Ito ang kanyang sabi, "Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase." Oh. Ano po, pananampalataya daw po mga kapatid, ay gumagawa ng unang hakbang. Oh, ito ay yung paggawa ng unang hakbang. Kahit hindi po natin nakikita ang buong hagdan. Yan po talaga. Kapag tayo ay merong pananampalataya, kahit hindi po natin alam o nakikita o madilim pa yung ating kinabukasan na hindi natin nakikita, ay tayo pa rin ay umaasa sa ating Panginoon. Hahakbang tayo sapagkat alam po natin nandun ang Panginoon, kasama natin ang ating Panginoon. Isang quotation na hindi po itala yung sumulat. Sabi dito, "God doesn't call the qualified. He qualifies the called." No? Hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado. Siya ay nag-qualify. Binibigyan niya ng qualification ang kanyang mga tinawag. No? Kaya kailangan ay tayo ay lumapit sa ating Panginoon at magtalaga tayo ng ating mga sarili sa Kanya. Okay? So, ayan po yung T. And trust in God's strength. At yung pinaka-last doon sa ating word na acts ay support. No? Seek encouragement. Now, tama po yun. Huwag lang po tayo basta sa ating buhay ay mabuhay lang tayo ng sarili. No? Mabuhay tayo na nagtitiwala at umaasa sa ating Panginoon.
Okay? Palibutan po natin ang ating pong mga sarili ng mga tao na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Okay? Ang isang matulungin na komunidad ay maaaring magpasigla ng ating pong lakas at tayo ay panumbalik ang ating sigla kapag tayo ay humihina. So, palibutan po natin, no, yung ating pong mga sarili ng mga tao na iniisip po natin na mapagpapalakas ng ating pong spiritual na buhay. Katulad ng mga kaibigan na sila rin naman ay may pagkatakot sa Diyos na sila ay nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Okay? Sa Hebrews 10:24-25, ito po ang sinasabi, "And let us consider how many may spur one another toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Ano po mga kapatid, sa Hebrews 10:24-25, no, isaalang-alang daw po natin kung paano tayo mag-uudyok sa isa't isa tungo sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Okay? So yan po mga kapatid, no? Kapag tayo ay napapalibutan ng mga tao na tumutulong sa atin upang lalo pang umibig at magmahal, mga taong nagtutulak sa atin para tayo ay gumawa ng kabutihan, mga tao na nag-aanyaya sa atin upang tayo ay magkaroon ng mga prayer meetings, yung mga pagsamba, no? Yan ay nakakatulong sa atin upang tayo ay maging malakas, upang yung ating mga gawain ay magkakaroon ng direksyon. Sapagkat sila rin naman ay merong direksyon na galing sa ating Panginoon. Sabi sa Proverbs 27:17, "As iron sharpens iron, so one person sharpens another." Okay? So, yun, kapag tayo po ay magkakasama at tumutulong, tayo ay naglalagay ng oras para hindi lang tayo magbasa sa sarili natin ng salita ng ating Panginoon, o kaya sa ating sarili ay manalangin lamang, pumupunta tayo sa church, nagkakaroon tayo ng mga pagpupulong sa small group natin, nagkakaroon ng mga Bible study, nagkakaroon ng prayer, hindi lang prayer sa sarili natin, kundi nagkakaroon tayo ng intercessory prayer, pinapanalangin po natin ang ibang mga tao, no? Nagiging malakas ang ating pananampalataya at tayo rin naman nakakapagpalakas ng pananampalataya ng iba. At yung iba na kasama natin ay nakakatulong rin naman na magpalakas ng pananampalataya natin. So, napaka-importante na meron tayong ganitong mga grupo. No? Huwag kayong lalapit o ilugugol yung oras ninyo sa mga taong hindi naman kayo napapalapit sa ating Panginoon. Okay? Kung kayo ay malakas, no, sa pananampalataya, maaari kayo rin naman ay magdala, maghikayat ng mga tao, no, na palapit sa ating Panginoon. Pero huwag niyong hahayaan na kayo mismo ay maakay palayo sa ating Panginoon, no? Kundi kayo ay mag-akay ng iba na palapit sa ating Panginoon. Sa Proverbs 23:17, yan sabi na tayo ay nagpapalakas, no? Kung papaano ang bakal ay nagpapalakas sa bakal, gayon din ang isang tao ay nagpapatalas sa iba. Sabi ni Oprah Winfrey, no, "Surround yourself with only people who are doing a lift to lift you higher." Oh, tama rin naman yung sinabi ni Oprah. Palibutan daw po natin yung sarili lamang natin ng mga tao na makapagpapataas sa iyo, no, na lalong magtiwala sa ating Panginoon. Si John C. Maxwell, eto ang sabi niya, "Encouragement is oxygen to the soul." Oh, napakaganda, no? Tayo daw po, no, na tayo ay makapag-encourage ng mga tao, no? At sila ay mailapit natin sa ating Panginoon. Kapag sila po ay nanghihina, i-encourage natin sila.
Kapag sila ay nadi-discourage, ay bigyan natin sila ng mga salita na magbibigay sa kanila na mag-pursue, na lalo pang lumakad ng tama. Kaya ito ay isang bagay na hindi lang po tayo ang tahanap ng mga tao na makapagtutulong sa atin, kundi tayo rin naman ay maging encouragement sa iba. Okay? So tandaan po natin yung word na acts, no? A-C-T-S. A, aspiration. Define your goals, no? Kapag kayo ay hindi kayo ma-motivate o kayo ay nawawalan ng motivation sa buhay ninyo, una ay A, define your goals, aspiration. Okay? C, clarity, no? Focus tayo doon sa ating pong mga priority. At T, trust in God's strength. And S, support, seek encouragement. No? Napakaganda na ito ang ating pong magawa. Okay? Ang pagganyak ay pinapalakas ng layunin, no? Yung ating motivation, yung focus natin, yung pananampalataya natin, at yung ating community. No? Kapag naghahangad tayo ng mabuting layunin, nagpapanatili ng ating pong kalinawan sa ating mong prioridad, ay at nagtitiwala tayo sa lakas ng ating Panginoon, at ganoon din, humihingi tayo ng suporta sa iba, makakahanap tayo ng panibagong lakas upang makamit ang ating mga tungkulin at yung ating pong mga goals. No? Gawin natin na tayo po ay sumunod sa hakbang ng mga ganito upang lalo pang maging malakas tayo at ma-motivate tayo. No? Malinaw na magtakda tayo ng magandang layunin. Okay? At yung priority natin ay kailang nakaset yung priority natin. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? At syempre, huwag nating kalimutan na magkaroon din tayo ng oras sa iba na nakapagpapalakas ng ating pang-spiritual na buhay. At ito ay gagawin natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na magagawa natin ang mga bagay na ito kapag lagi natin siyang kasama sa ating buhay. Kaya naman, no, kung nawawalan kayo ng motivation, alalahanin natin yung word na acts. Okay? Tayo ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan, Panginoon. At kami ay nagpapasalamat na bagaman may mga pagkakataon na nawawalan kami ng motivation, ay nandyan kayo, patuloy na nagpapalakas sa amin. Kayo nawa po ang siyang manguna sa bawat isa, at kayo po, Panginoon, ang siyang maranasan naming palagi sa aming buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan po mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan namin kayo sa susunod nating mga programa at pati na rin bukas sa ating pagbabalik para sa ating program na mga pangakong di nabibigo. God bless po sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Our cells love antioxidants. Antioxidants protect our cells against damage. An excellent source of antioxidants are fruits and vegetables. Fruits and veggies are high in vitamins A, C, and E, all great antioxidants. A 2011 Korean study found that vegetarians consumed approximately 2 times more antioxidant vitamins than their meat-eating counterparts. An antioxidant-rich vegetarian diet is another ageless advantage.
3: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:16 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung saan man po kayo nakatutok sa mga oras na ito, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, happy happy Monday to all of you. At bago po tayo makarinig ng mga makalangit na awitin na magpapaalala po sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought, at ito po ay pinamagatang huwag ipagpaliban ang paglapit sa Diyos. At ang ating devotional sa umagang ito, mga kaibigan, ay ating pong masusumpungan sa Daniel chapter 5. Alam niyo po, mga kaibigan, minsan iniisip natin na we still have a long time to change. Marami pa tayong panahon para po magbago bago po humingi ng patawad at lumapit sa ating Panginoong Diyos. Pero may mahalagang paalala po sa atin ang Daniel chapter 5. Dito, mga kaibigan, mababasa po natin ang kwento ni King Belshazzar. Habang siya po ay nagdiriwang kasama ang kanyang mga pinuno, ginamit po nila ang mga banal na sisidlan mula sa templo ng Diyos upang uminom at purihin ang kanilang mga diyos-diyosan. Tapos nung sila po ay nagdiriwang, mga kaibigan, sila po ay umiinom using the holy cups, biglang may lumitaw na kamay na nagsulat sa dingding, mga kaibigan. Siya po ay pinatawag niya po si Daniel upang ipaliwanag kung ano ba ang ibig sabihin ng mensahe na nakasulat po sa dingding. Ipinaalala po niya sa hari, mga kaibigan, na alam na nito ang nangyari kay King Nebuchadnezzar, ngunit hindi pa rin po siya natutong magpakumbaba. Sabi po sa Daniel 5:22, at ikaw na kanyang anak, o Belshazzar, ay hindi nagpakumbaba ng iyong puso, bagaman nalalaman mo ang lahat ng ito. Mga kaibigan, alam niyo po, hindi po sapat na alam natin ang tama. Mahalaga rin po ang isabuhay natin ito. Minsan sinasabi natin na, ay, bukas na lang ako magbabago, or sa susunod na lang ako magpapatawad, or hihingi ng tawad. Kapag may oras na ako, saka na lang siguro ako lalapit sa Diyos. Pero nang gabing yun, mga kaibigan, natapos rin po ang paghahari ni Belshazzar. Paalala po ito na hindi talaga po natin hawak ang ating mga kinabukasan. Kaya kung may mga kailangan po tayong baguhin, wag po natin itong ipagpaliban, mga kaibigan. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus, humingi ng kapatawaran at hayaang baguhin po niya ang ating mga puso. Dahil ang pinakamagandang panahon upang lumapit sa ating Panginoong Diyos ay ngayon. And this morning, mga kaibigan, we will be listening to songs that will uplift our faith. And if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Once again, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. You could also comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, pakinggan po muna natin ang awiting Miracles for Me.

ating pong napakinggan ang awiting Thy Healing Hand. Our first song request sa umagang ito ay galing po kay Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled Tumingin Ka Sa Langit. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa Psalms 121 verses 1 and 2, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting Tumingin Ka sa Langit.

Ating pong napakinggan ang awiting, Tumingin Ka sa Langit. At ito po'y inawit ni Sister Precious Bawaan. Our next song request naman ay song request ni Sister Lucy Quiabang. She requested a song entitled The Prayer. Alam niyo mga kaibigan, sa bawat araw po ng ating buhay, may mga desisyon po tayong kailangan natin gawin at mga sitwasyong hindi po talaga natin kayang kontrolin, di po ba? Kaya napakahalaga humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos, ano? Sa pamamagitan po ng panalangin. Hindi man po natin alam ang lahat ng mangyayari, pero maaari po tayong magtiwala na nakikinig po siya at handang magbigay ng karunungan. Sabi nga po sa Biblia sa James 1:5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. Pakinggan po natin ang awiting The Prayer.

That's the song The Prayer. At ito po'y inawit ni Brother Rian Bakenya at ni Sister Dottie Ordeniza. Our next song naman is entitled Kaligtasan. Ito po ay song request ni Brother Jeffrey Hidalgo ng Baisa. Sabi nga po sa Biblia, sa Acts 4:12 at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pakinggan po natin ang awiting Kaligtasan.

That's the song Kaligtasan. At ito po'y inawit ni Ma'am Mary Jane Sabat. And you know that song, mga kaibigan, napakaganda po ng paalala ng song na yan para sa ating lahat ngayong umaga. Ano, na si Jesus lamang po ang ating tagapagligtas. Hindi po natin kailangan pagtrabahuan ang kanyang pag-ibig o bilhin ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Kristo Jesus sa krus, ano, meron po tayong pagkakataon kung magkaroon ng panibagong buhay at pag-asang walang hanggan. Our next song naman ay song request ni Sister Beth Dikdikan. She requested the song entitled Thank You Lord. Alam niyo mga kaibigan, hindi madaling magpasalamat kapag tayo po ay dumaraan sa tough times, di po ba? Madali bang mag-thank you pag tayo po ay baon sa utang or tayo po ay may sakit or may problema sa bahay, sa pamilya? Ano po, minsan mas marami tayong tanong kesa sa sagot, di po ba? At hindi natin nauunawaan kung bakit nga ba kailangan nating pagdaanan ang ilang may hirap na sitwasyon sa buhay. Pero kahit sa mga ganyang panahon, mga kaibigan, maaari pa rin po tayong magpasalamat dahil kasama po natin ang ating Panginoong Diyos at kaya niyang gamitin ang ating mga karanasan upang patatagin ang ating mga pananampalataya. Sabi nga sa James 1:2-3, ituring ninyong buong kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting, Thank You, Lord.

That's the song, Thank You, Lord. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidors. You know, that song, mga kaibigan, reminds us this morning na maaari pa rin po pala talaga tayong magpasalamat sa Diyos kahit hindi po madali ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Hindi dahil masaya ang masaktan o maghirap, kundi dahil naniniwala tayong hindi po tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat pagsubok natin sa buhay, mga kaibigan, maaari tayong matutong magtiwala ng mas malalim, manalangin ng mas taimtim, at kumapit ng mas mahigpit sa ating Panginoong Jesus. Our last song for this morning naman is entitled, Narito Ako. Alam niyo, kapag tinatawag po tayo ng Diyos, mga kaibigan, na gumawa ng isang bagay, ano po, minsan, napapangunahan po tayo ng fear, di po ba? Or we have doubts, nagdududa po tayo sa ating kakayahan. Iniisip natin na kulang po ang ating talento, kulang ang ating pwedeng maibigay sa Diyos, ang ating mga karanasan, even our strength, di po ba? Pero hindi po naghahanap ang Diyos ng mga taong perpekto, mga kaibigan. Nais po niya ng pusong handang magtiwala at sumunod sa Kanya. Sabi nga sa Isaiah 6:8, narito ako, suguin mo ako. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. May you be blessed by the song, Narito Ako.

0: Sa atin pong pagpapatuloy mga ka-BOH, tayo po ay dadako na sa ating paksain po, no? Tungkol po dito sa forgiveness in a wounded world. Ano ba ang mga dapat pa nating malaman, mapaalalahanan tayo? Ano pa ang mga proseso at bakit natin kailangan po ito sa ating panahon ngayon, ano? Pagpapatawad. At tayo po ay nagpapasalamat dahil muli ibinabalik natin sa ating programa ang isa po sa ating mga butihing chaplain, no? Dito po sa Adventist Medical Center Manila, si Pastor William Asopardo. Pastor Bill, magandang araw po sa inyo, Pastor Bill.
1: Magandang araw, Sir Wilson. Masaya ako nakasama uli kayo.
0: Opo. So mga kaibigan, mag-like, mag-share, mag-comment. At kung kayo po ay meron ng naiisip dyan na katanungan, yan po ay malaya nating sasagutin mamaya sa huling bahagi ng ating programa. At ngayon po ay bibigyan na natin ang ating panahon kay Pastor Bill. Pastor.
1: Yeah. Thank you, Sir Wilson. Siguro, ang una natin na pag-usapan, itong salitang forgiveness, ano yung mga involved dito? Pag sinabi natin na forgiveness, mayroong dalawang parties yan. Yung na-offend, pagkatapos yung naka-offend. Mm-hmm. Ang masaya rito, sapagkat usually, ang nagsasuffer, hindi yung naka-offend, kundi yung na-offend. No? Kaya, napaka-importante na kung ikaw naramdaman mo na ikaw ay offended, importante na talagang magkaroon ka dapat ng gawain na ikaw ay makapagpatawad. Kasi kapag kayo nakapagpatawad, natututunan mo ngayon kung papaano magkaroon ng self-healing. No? May proseso yan na pagdadaanan. At yun yung ating pag-uusapan ngayon, proseso or learning to forgive without denying the pain. Mm-hmm. Kasi may mga naririnig tayo, Sir Wilson, na pag pinatawad mo, patawarin mo na, ayaan mo na yung mga nararamdaman mo. Mm-hmm. Baliwala yan, importante, nakapagpatawad ka. So titingnan natin, ano ba talaga in reality yung nangyayari para magkaroon ka ng isang masasabi natin na yung healing mo ay naging kumpleto through forgiveness. Mm-hmm. No? So, ngayon, ang ating ang gusto kong tatandaan ng bawat isa ng mga nakikinig sa atin, forgiveness ay hindi nangangahulugan na hindi mo mararamdaman yung sakit. Pag sinabi natin forgiveness, eh yung kikilalanin yung sugat na naramdaman mo, nangyari sa iyo, pero hindi mo hahayaan na itong karanasan na ito ang siyang magde-define ng future mo. Ibig sabihin, kung nasaktan ako, hindi ako mananatili dyan. Sabi nga nila, pag nadapa ka, bumangon ka. Yun yung proseso natin gagawin sa ngayon. No? At ang best model natin dito, sir, ay walang iba kundi si Governor Joseph. Mm-hmm. You know, si Governor Joseph, kilala natin yan. Siya yung matindi yung karanasan sa kanyang family. No? Mabuti sana yung nangyari kung sa ibang tao. Ito, sarili niyang pamilya. At sa buhay ni Joseph, makikita natin papaano prenoseso ni Joseph yung forgiveness. Nagkaroon siya ng healing, pati yung relationship niya sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya, with everybody, it was healed. Kasi tama yung paraan niya, yung kanyang proseso. No? So, ang unang-una na kinakailangan nating gawin ay we have to begin with the reality of wound. No? Yung naramdaman mo, i-acknowledge mo na yun ay totoo. Yun yung unang-una na gagawin natin. Tingnan mo si Joseph. Si Joseph, alam natin yung nangyari sa kanya, di ba? Yung mga kapatid niya mismo. Bagaman, oo, favored siya ng kanyang parents siguro. Pero yung kanyang mga kapatid na nainggit sa kanya, ito matindi sa inggit eh. Nung mainggit sa kanyang mga kapatid, they hated him, they betrayed him, they stripped him of his dignity, sold him into slavery. Pagkatapos ay hinayaan pa nila na yung tatay ay maniwala na yung paborito niyang anak ay patay na, wala na. So imagine yung cruelty na ginawa. Hindi lamang kay Joseph, kundi pati na doon sa magulang. Kapag ka mayroong ganitong dysfunctional family, hindi lang actually yung immediate surrounding yung apektado. May mga pagkakataon na kahit na hindi naman wala doon sa pangyayari, may mga pagkakataon na walang kinalaman sa pangyayari, pero damay. No? Nadadamay sila. So, Ito yung actuality ng wound ni Joseph, no? Tunay siya, talagang nangyayari. Pero ang nakita natin sa kasaysayan ni Joseph, it took years bago magkaroon ng forgiveness, no? Bago niya nasabi na siya ay forgiveness. So, wag nating pagka mayroong tao, meron tayong counselee, meron tayong kaibigan na kinakailangan niyang magpatawad, ay wag nating irarush na sasabihin natin, "Oy, kailangan ka magpatawad kaagad, baka dumating si Kristo, hindi mo pa napapatawad 'yan." Hindi ikaw ay magpa minsan naman ay hindi mo hawak buhay mo, hindi niyo mo hawak ang buhay niya. So kinakailangan magpatawad ka na kaagad kahit anong mangyari, magpatawad ka na, no? Pero never rush a wounded person towards forgiveness before acknowledging the wound. Kinakailangan kilalanin niya muna na or i-acknowledge niya muna, tanggapin niya muna na siya'y nasaktan, na siya'y nasugatan, bago maproseso talaga yung pagpapatawad, no? So, bago tayo tumulong sa tao na siya ay magpatawad, hayaan muna natin siya na kilalanin yung sakit na kanyang naramdaman, no? Kasi, huwag natin sasabihin na kapag may sama ng loob, lahat naman tayo nakaranas ng sirang na-offend, no? Pagka na-offend tayo, medyo ibang pakiramdam dyan eh. So ngayon yung kaibigan natin gustong tumulong, sasabihin sa atin, ay hindi naman ganyang katindi yan, ayahan mo na yan, no? Pero wag nating sasabihin yung ganun kasi hindi natin alam kung ano talaga nangyayari dun sa damdamin niya. Yeah. Siya lang ang nakakaintindi nun, siya at ang kanyang Diyos, di ba? So, ang pwede natin sigurong gawin, tulungan natin na iproseso, no? Sabihin natin sa kanya, paano mo bang sabihin sa akin ano yung nararamdaman mo, ano yung naranasan mo, tulungan natin na may proseso, no? So yun yung una. Yung pangalawa, ito medyo kanito, medyo radical siguro sa iba, no? Forgiveness does not mean forgetting. May lagi tayong naririnig, sir, sabi, pagka ikaw ay nagpatawad, kalimutan mo na. Oh, may ginagamit pa silang text diyan sa Isaiah, sabi ng Panginoon daw, ang Panginoon daw in concept ay forgive and forget, no? Well, totoo naman 'yon, no? Totoo naman 'yon. Pero yung forgetting na sinasabi rito na may kinalaman sa forgiveness, hindi yung totally pagka sinabi yung pinatawad mo, black out na sa iyo yung karanasan, no? Wala na yung karanasan. Ang ibig sabihin ng you have to forget, hindi mo na ika-count against that person yung kanyang offense. No? Kumbaga, may utang siya, hindi mo na pinagbayad, kinalimutan mo na yung utang, pero hindi nangangahulugan na talagang nagkaroon ka na ng amnesia pagka yung utang niyang pinag-uusapan, di ba? Maalala mo yung utang, kanya lang hindi ka na maniningil. Yun ang ibig sabihin ng forgiveness does not mean forgetting. Tingnan mo si Joseph, no? Si Joseph, makikita natin, nung magkita-kita sila ng kanyang kapatid, hindi naman nakalimutan niya eh. Nung makita niya yung kapatid niya, nakilala. Pagkatapos, hindi lang basta nakilala, naalala niya yung lahat ng pain na kanyang pinagdaanan dahil doon sa kanyang mga kapatid. Naalala mo, di ba? Umiyak siya nung batindi, nagpapalaw siya sa iyak nung mamet niya, lalo na nung i-reveal niya yung kanyang sarili. So, may mga pagkakataon, unintentionally naman, na nakakapag-create tayo ng idea na yung forgiveness, ang ibig sabihin ay forgetting what happened, no? Or acting as if nothing happened. Or immediately trusting the offender again. No, itong pinaka medyo masilimot yan, sir. Allowing the person to hurt you again. So kapag ka sinabi nating forgiveness does not mean forgetting, ang ibig sabihin niyan, huwag mo namang ilalagay yung sarili mo ulit doon sa kung saan ka nakaranas ng offense. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin dito, sir, ay abuse. No? Pag-abuse. Oo, napatawad natin. Pero hindi nangangahulugan na ilalagay ko lagi yung sarili ko sa panganib kasi pinatawad ko na. No? So, pag sinabi natin na forgiveness without forgetting, ang ibig lang sabihin nun, hindi na siya accountable. Hindi ko na siya papagbayarin or ano pa man. Pero hindi nangangahulugan yon na hindi ako magte-take ng precautions. No? Dapat mayroon ding precautions na ginagawa tayo. Si Joseph, kita natin, no? hindi naman ni-restore ka agad yung relationship. Talagang medyo matagal, no? Marami pa siyang mga pinagdaanan. Talagang yung pagpapatawad, nakita natin din sa kasaysayan ni Joseph, na talagang mayroon siyang proseso, no? Ang ginawa niya, he tested his brothers, he observed the transformation, he eventually confronted the emotional reality of what had happened, no? Kita naman natin yan sa istorya. Alam naman natin, hindi natin kailangan istorya si Joseph kasi sikat na sikat yan. Bata pa ako, kinikwento na yung istorya ni Joseph eh, kasi masalimuot na istorya yan eh. Pero ang maganda kasi, meron siyang magandang ending. No? May magandang ending. So dito, nakita natin, yung relationship, hindi naman kagad na riyan, na okay na kagad, no? Yung nasirang relationship. Ang ginawa niya, he tested his brothers. Di ba, tanda mo, nung bago sabi niya, o sige, kung totoo yung sinasabi nyo, ay di iwanan nyo itong bunso nyong ano, or bumalik ka doon, tapos merong may iwan isa sa inyo. Mm. So, tinitingnan nila, ni Joseph, sino kaya dito ang kwan, medyo okay na ang kalooban, no? Tapos si Simeon nag-volunteer, ako muna, tapos umuwi ngayon. Mm. Nung umuwi, eto na, naubos uli yung supply. Nung babalik ngayon, ang bilin sa kanila ni Joseph, dalhin yung bunso, no, si Benjamin. Pero ang problema, yung tatay ayaw. Kasi,
0: bunso yan.
1: Oo, bunso. Baka mangyari naman yung nangyari doon sa
0: Joseph,
1: na hindi alam nung tatay na buhay. No? Pero, test after test yung ginawa ni Joseph bago ma-restore yung relationship. No? Tinest niya, in-observe niya kung mayroon ng transformation, and then, pagkatapos na sabi niya, ah, okay ito. So, eventually, he confronted the emotional reality of what happened. No? Doon na ngayon nagsimula na nag-umusad yung proseso ng kapatawaran. So, ang sinasabi ko lang dito, forgiveness is not the same as forgetting. Mm. No? Hindi nangangahulugan na pinatawad mo, limot na. Kinakailangan, meron ka pa rin precaution kasi lalo na kapag ka-abuse, yung abuser kasi hindi naman natin kontrolado yan. May mga pagkakataon na ayaw nating ipakulong or masyadong malapit sa atin, takot tayo na ihayag sa iba, ay di alisin na lang natin yung sarili natin dun sa kung saan mayroong panganib. No? Pero hindi nangangahulugan yun na hindi mo pinatawad. Maaring hindi mo na siya papanagutin, pero hindi nangangahulugan na kinalimutan mo yung kanyang ginagawa na naglagay sa iyo sa kapahamakan. No? So, yan yung pangalawa na proseso. Yung pangatlo ay emotional expression is not spiritual weakness. May kultura sa lahat ng mga highly spiritual environments na hindi ka kinakailangang umiyak sa lungkot, hindi mo kinakailangang hindi makakita kailangan ng pain sa iyo kasi ang kanilang sinasabi, kapag ka ikaw ay nakakaramdam ng pain, pag ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, ang ibig sabihin ay mahina ang spiritualidad mo. Mm-hmm. No? Parang ini-equate nila na namatay yung nanay, namatay yung tatay. Pagkatapos ay nakita na umiiyak, sasabihin nung nagko-comfort, ay huwag kang umiyak. Ang may pananampalataya, hindi umiiyak kasi alam mo naman, babango naman ni Kristo yan, ang ganito. Mm-hmm. So, yung emotional expression, huwag nating iisipin na yan ay emotional weakness. No? Kasi, si Joseph yan yung nangyari sa kanya. Eh. Hinayaan niya yung kanyang sarili na maramdaman yung pait, yung sakit nung kanyang pinagdaanan. No? Nung si Joseph, di ba nagpakilala na, no? Nung magpakilala na siya, ay ang sunod niyang ginawa, tumalikod pa siya, umiyak siya ng malakas. No? Yung pag-iyak niyang yun, ang ibig sabihin yun, maaari na nasaktan niyo ko. No? Mm. Gusto niyang ipagsigawan yun. Nagalit ako. No? Naramdaman ko na ako'y inabandonan niyo. Mm. Naramdaman ko na ako'y pinagtaksilan ninyo. No? So, itong mga painful experience na to, painful emotions na to, kinakailangan i-express. Kasi realidad yan eh, nangyayari yan eh. Kahit na si Jesus Christ, di ba, nung ipinapako dun sa cross, sumigaw din naman siya, di ba? Mm-hmm. Ang sabi niya,
0: why have you forsaken
1: yes, me? Yes, yeah. Why have you forsaken me? Di ba? So naramdaman niya yan. Kinakailangan na i-express, pero hindi nangangahulugan na pag nag-express tayo ng ating emotion, ang ibig sabihin ay mahinang nila lang tayo, no? Realidad ng buhay yan. Kinakailangan natin yan. What we need to do is to create a safe space where the person can tell the truth. So kapag ka merong nasasaktan, merong tao na na-offend, masama ang loob, ang gagawin natin siguro para tayo ay makasuporta sa kanya, kung tayo ay susuporta sa kanya, ay bigyan natin siya ng safe space na kung ano yung nararamdaman niya, may express niya. No? Kasi parang ano yan eh, alam mo yung sinaing natin sir na kumukulo, pagkatapos ay pilit sumisingaw, pag pinigilan mo yon, mag-i-explode yun. So ang ginagawa natin, pinasisingaw natin. No? Catharsis tawag natin doon. So, yung tao na nasasaktan, na mayroong emotion na kinakailangan ilabas, bigyan natin siya ng pagkakataon at ng space na mailabas niya to, na wala siyang anumang iniisip na baka pag ako'y inilabas ko itong aking damdamin, ma-misjudge ako. No? I-judge ako na mahinang spiritualidad ko or mahinang nilalang ako. Mm-hmm. Yung mga ganun, no? So, tayo yung mag-create ng space ngayon. Tutulungan natin yung tao na makarecover by providing a safe space na yung tao ay magiging totoo sa kanyang sarili. Okay? So, yung pang-apat natin, pito lang ito, sir, eh.
0: Mm-hmm.
1: No, kaya pagkatapos nito, kwentuhan na tayo dito. So, yung pang-apat, forgiveness involves releasing the desire for revenge. Ito yung pinakang mapanganib na parte, sir.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi ang taong na-offend, isa sa mga reaction niya, mabuti yung iba pag na-offend, pupunta sa sulok. No? Pero may mga tao na pag na-offend, ang kanilang tendency is to get back.
0: Mm-hmm.
1: No? Gumanti. Maghihiganti. So ngayon, kapag ka involved yung salitang forgiveness, pag sinabi natin na nagpapatawad, pinalalaya natin ngayon yung ating sarili doon sa desire, sa pagnanasa na tayo ay maghiganti. No? Na sinaktan mo ko, masasaktan kita. No? So, isipin mo yun, kung yun ay ginawa ni Joseph. No? Si Joseph, lahat ng capabilities nasa kanya para maghiganti.
0: Governor na.
1: May governor. Siya may control ng pagkain. Di ba? Pumunta sila doon, kailangan ng pagkain. So, ngayon, kung gagawin ni Joseph, pwede. No? Hindi mo rin pwedeng sisihin kasi, kumbaga, justice eh. Di ba? Pero, ito si Joseph, he chose not to seek revenge. No? Ito yung biggest evidence na nakita natin na si Joseph ay nagpapatawad. Kasi, hindi na siya naghanap ng paraan na kanyang paghigantihan yung kanyang mga kapatid. Di ba? Ito ang pinakamaganda ritong part, Sir Wilson. Pag binasa natin ang Genesis chapter 50, doong namatay na yung tatay nila, si Jacob, abay, medyo kinabahan yung kanyang mga kapatid. Sabi nung kanyang mga kapatid, naku po, yari na tayo nito kay Joseph. Patay na si tatay, no? Patay na si tatay. Sigurado, maghihiganti na ito. Kasi wala nang papayo sa kanya, wala na siyang sinasaalang-alang. Ang kinakailangan natin gawin, makipag-ayos tayo sa kanya. Punta tayo, hingi tayo ng tawad. Sabihin natin na tayo, gawin niya na lang alipin. Pero wag na lang siyang maghiganti, no? Kaya ngayon, sabi naman ni Joseph, doon sa verse 20, kayo, you meant evil against me, no? But God meant it for good, no? Ang napansin niyo, ang mapansin mo dito Sir Wilson, no? Hindi sinabi ni Joseph na hindi mo ako nasaktan, no? Hindi niya sinabi, "Oh, wala 'yon, hindi ako nasaktan," no? Ang kanyang sinasabi essentially rito ay what you did was evil, but your evil will not have the final word over my life. No? Masama yung ginawa nyo. No? Pero, hindi nangangahulugan na dahil yung ginawa nyo, ay susunod ako sa kung ano yung iniisip nyong gagawin ko. No? Paraga, nung minsan ay may nakausap ako Sir Wilson, at sabi ko, eh anong ginawa mo? Hindi ka gumanti? Sabi niya, hindi na ako gumanti, Pastor. Sabi ko, ba't di ka gumanti? Sabi niya, hindi naman ako tulad nila eh. Hindi naman ako tulad nila eh. So, yun yung maganda. Ito si Joseph, isa sa mga dahilan, dinistinguish niya yung sarili niya dun sa kanyang mga kapatid. So, yung mga kapatid, siguro, yun naman ang natural, di ba? Na kapag kami nasaktan, yung nasaktan, gustong gumanti. So, ito yung iniisip siguro ng mga kapatid. Kaya ngayon, ang ginawa nitong mga kwan, mga kapatid, ay talagang nagpakita kay Joseph na kami nagpapakumbaba, kami ay humingi ng tawad, kahit gawin mo na lang kaming alipin. Pero sabi ni Joseph, yan ang ine-expect nyo, pasensya na kayo, pero hindi ako katulad ng iba. Hindi ako katulad ng iba, no? Pero hindi nangangulugan na hindi ko ina-acknowledge na yung ginawa ninyo ay mali. Yung ginawa nyo ay mali, no? Yung ginawa nyo ay masama. Pero hindi yan ang magdidikta ng kung ano ang mangyayari sa buhay ko, no? Hindi ako magpapakontrol diyan sa sitwasyon na yan. Hindi ako magpapakontrol sa expectation na yan, no? So, ito yung panglima, no? Tapos nito, dadalawa na lang. Forgiveness is not always reconciliation.
0: Ba? Yan. First time kong marinig yung pastor, ha?
1: Ay, ito. Oo. Kasi pag sinabing forgiveness, dapat...
0: Kailangan may reconciliation.
1: Oo, barkada na kagad kayo, no? Sabi ko kanina, di ba, kapag kayong offender ay, yung offense ay may kinalaman sa abuse, ito yung, kwan. Well, ideally, no? Ideally, mas maganda kung may reconciliation.
0: Mm-hmm.
1: Pero, may mga situations na hindi siya safe. Lalong-lalo na in cases of abuse. So, pwede mong patawarin, pero sabi ko nga sa iyo kanina, hindi mo kinakailangan, hindi necessary na yung sarili mo, ilalagay mo uli dun sa panganib. No? Mm-hmm. So, kung yun yung, kwan, yun yung nangyayari, mayroong panganib dun, so, remove yourself from danger. No? Pero, wala na rin yung bigat ng kalooban mo na lagi kang nag-iisip na maghiganti, no? Maghiganti. Wala na 'yon. Pero yung safety mo, kinakailangan isasalang-alang mo rin, 'di ba? Si Joseph ganun eh, 'di ba? Si Joseph bago na yung kanyang mga kapatid. Kaya nagkaroon ng reconciliation. Pero kung yung offender ay hindi mo nakita na nagbago, no? Ganun pa rin siya. Hindi yun maghahadlang ng pagpapatawad mo.
0: Mm-hmm.
1: So, yung pagpapatawad ay hindi siya nakadepende doon sa offender. Nakadepende yan sa iyo. Ibig sabihin, hindi ang nagde-define ng forgiveness, ang nag-kukumad ng forgiveness, ay hindi po yung offender. No? Kundi yung offended party.
0: Mm.
1: Initiative mo ito eh. No? Kung humingi siya ng tawad o hindi, wala tayong control doon.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kung magpapatawad o hindi, yun yung may control tayo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So ngayon, yung isang tao, kahit pa sabihin mo pinatawad mo, ayaw pa rin sa'yo, galit pa rin sa'yo, hindi yung nangangahulugan na walang forgiveness.
0: Mm-hmm.
1: May forgiveness, pero yung reconciliation, in those cases, is not possible. Diba? Kaya, forgiveness is not always reconciliation. No? Reconciliation siya. Yun yung gusto natin. Yun yung dapat na mangyari. Yun yung ideal. Pero, hindi laging ganun ang nangyayari. Kasi, ang forgiveness ay initiative noong nagpapatawad. Yung pinapatawad naman, hindi natin kontrolado. So, bahala siya kung anong reaction niya o kung ano pa man. Basta't ang mahalaga, eh, pinatawad ko siya. Yung burden, wala na sa akin. No? So, forgiveness can be unilateral, no? Ibig sabihin ng unilateral, di po pwedeng ako magkusa. Hindi kinakailangan na dalawa kami, no? Ako po pwede na. Pero ang reconciliation, relational naman. So hindi po pwedeng relational na mag-isa lang. Dalawa, no? So ibig sabihin, kung may initiative mula sa offended party ng forgiveness, at yung offender naman ay ayaw makipagrelasyon, no? Ayaw magbago. So walang reconciliation na mangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nangangahulugan na walang forgiveness na mangyayari, di ba? So yung pag-restore ng relationship, may mga requirements 'yan, no? Una, repentance. Pangalawa, accountability. Yung pangatlo, honesty, no? Yung pang-apat, change behavior, no? Sunod, rebuilding the trust. So, ito, pag hindi mo nakikita, balik tayo doon, abuse, no? Isipin mo kung yung abuser, hindi mo nakita na nag-repent, hindi mo nakakakitaan na siya ay nagkaroon ng sense of accountability, no? Nagsisinungaling, oh, bago na ako, pero iba naman yung sinasabi, iba naman yung ginagawa niya, di ba? Yung behavior niya, ganun pa rin, no? Wala man lang effort na i-rebuild yung trust. So, anong ibig sabihin nun? Hindi mo siya patatawarin? Pwede mo siyang patawarin, pero hindi possible yung reconciliation. So, forgiveness and reconciliation are two different things, no? So, forgiving someone does not require you to put yourself back into an unsafe situation. No? So, ito yung ano, siguro ito yung pinakang malaking bagay na dapat nating tatandaan dito sa pag pinag-uusapan natin ito. Kasi napakadelikado nito, Sir Wilson, eh. Okay. Yung sabi na basta magpatawad ka, patawad kahit na yung offender ay hindi nagbabago, o pinatawad ko, so reconciliation na, no? Hindi po laging ganon, no? Hindi po laging ganon. Okay. Pang-anim. What does forgiveness actually release?
0: Yan.
1: Yan. So kapag ako nagpatawad, ano ba yung pinakakawalan ko? No? Ano ba yung inaalis ko? No? Ang una dyan is, forgiveness releases the past from controlling the present. No? So, do not let the past dictate every future relationship. Yung bang, nasaktan ako ng taong ito, so ayoko na sa kanya forever. No? Or, nasaktan ako, umibig ako, pagkatapos ay nabigo, hindi na ako iibig ulit. So, kung ano man yung nangyari, no? Yung forgiveness, yun yung pinakakawalan natin, yung control ng ating future, no? Yung situation natin, yung sama ng loob natin, yung pain, yung hurt feelings na naririyan pa, yun ngayon yung magdi-determine o magko-control nung mga bagay-bagay sa buhay natin. Medyo masalimuot yung buhay na ganon, no? So do not let the past dictate every future relationship, no? Iba-iba lang yan. Sabi nga nila, kinakailangan mag-move on, no? Kaya pagka nag-move on, 'di ba sabi nila, oy, naka-move on na. Kaya nagmamahal.
0: Mahal na uli.
1: Oo. Kaya kanina nung sumakay ako sa bus, iba na yung pamasahe. Sabi ko, naka-move on na, nagmahal na. Nagmahal na yung pamasahe kasi naka-move on na. Well, pangalawa, forgiveness releases the offender from the role of permanent dictator of your emotion. No? Do not let the offender keep hurting you every day through resentment. Yun bagang, imagine ano, Sir Wilson, yung naka-offend sa'yo. Sabihin natin na may mga pagkakataon kasi na-offend tayo, hindi naman alam ng offender, eh. Di ba? So ang sarap ng tulog niya,
0: ikaw yung hindi makatulog.
1: Tayo hindi makatulog kasi galit tayo. Mm-hmm. Di ba? Galit tayo. So, ayaw nating mangyari yan. No? Pag nagpatawad ka, pareho nang masarap ang tulog nyo. Kasi wala ka nang iniisip na galit, wala ka nang resentment. No? So, isipin mo yun. Malayo sa'yo, hindi mo nakakausap, pero lagi ka apektado niya. Medyo kwan yun, eh. Medyo masalimot yun.
0: Matinding baggage, Pastor.
1: No? Matinding baggage yun. Pasanin yun, no? Ako nagkaranas ako ng mga matitinding karanasan sa buhay na talagang kung yun ang iisipin ko at iisipin ko, paralyzed ako sa mga ginagawa ko, no? Pero sabi ko, hindi. Unfair naman yun. Hindi niya ako iniisip, tapos iniisip ko ng iniisip. Di ba? So, unfair sa akin yun, no? So, when you forgive, you are releasing the offender from the role of permanent dictator of your emotion. Siya yung nagdidikta ng emotion mo. Tuwing may isip mo, sasabihin niya sa iyo, magalit ka. So kapag ka ikaw yung nagpatawad, sinasabi mo, wala ka ng papel sa buhay ko. Hindi mo na pwedeng i-dictate sa akin kung ano yung magiging emotion ko ngayon. No? Oh, released ka na doon. Yung pangatlo, forgiveness releases you from the burden of revenge. Yan. We don't have to become judge, jury, and executioner. Nakakapagod kaya yun? No? Kahit nga yung bansa natin, di ba, magkakahiwala yung judge, yung jury, yung executioner. Magkakaiba yan. Kasi nakakapagod pag lahat ikaw yan. No? Ngayon, kung ikaw naman ay dictator o di kaya ay kapangyarihan yung gusto mo, well, pupwedeng ikaw yung judge, ikaw yung jury, ikaw pa yung executioner. Pero nobody likes that. No? At sa totoo lang, sa tingin ko, kahit yung mga tao na sila yung judge, sila yung jury, sila yung executioner, hindi rin sila masaya.
0: Nahirap po.
1: Mahirap. Na-imagine ko. Ako ini-imagine ko pag may, ano kaya kung ako yung kontrolado ko lahat, kontrolado kong buhay nila, magiging masaya kaya ako? Siguro masaya ako in a sense na kung ano yung gusto ko mangyayari. Pero mayroon tayong need na gusto natin, voluntarily minamahal tayo. Paano ka mamahalin voluntarily kung ganun yung ating ginagawa, di ba? So, ngayon, pagka ikaw ngayon ay nagpatawad, yung mga tao na nakasakit sa iyo, ay hinahayaan mo na sila ngayon na mabuhay ng kanila. Wala ka nang iniisip na ano kayang gagawin ko rito para ako yung makaganti. Ito kaya'y siraan ko. Di mag-iisip ka pa ngayon, paano ko ba ito sisiraan? Ay di, dagdag trabaho mo pa yun. O di kaya, saktan ko kaya ito. Paano ko ito sasaktan? Ako'y magiging safe.
0: Yeah.
1: Hindi naman po pwedeng yung mananakit ka tapos hindi rin ikaw safe, di ba? Iisipin mo rin yun eh. So, paano? So, paplanuhin mo. Ay di sa halip na nakagawa ka ng iba, ito pa yung iintindihin mo. Di ba? So, forgiveness releases you from the burden of revenge. No? We don't have to become judge, jury, and executioner. Ito yung pang-apat. Forgiveness releases space for healing. Yun. Naglalaan siya, pag ikay nagpatawad, naglalaan siya ngayon ng lugar kung saan mangyayari ang healing, no? Ang kagalingan, yung recovery. The memory does not disappear. Yan yung tatandaan natin. But it no longer has the same power. Yung naaalala mo, yung karanasan, okay, naalala mo. Hindi mawawala yan. Pero, kung noon nasasaktan ka nung karanasan na yon, ngayon hindi na. So, yung ibig sabihin, kung hindi mo na hindi na sumasama yung loob mo, wala ka ng resentment, nakakatulog ka na, so, magkakasakit ka pa ba yan? Di ba? Healing na ang tawag natin doon. So, ngayon, kapag ka ikaw ay nagpatawad, ito yung mga isa sa mga bagay na ginagawa natin. We are creating a space. Naglalaan tayo ng space kung saan mangyayari yung kagalingan or yung healing. Kasi, alam mo, pag ikaw ay galit at hindi nagpapatawad, madali yatang atakihin sa puso. Ano?
0: Magsasuffer ka po.
1: Magsasuffer ka. Di ba? So, ayaw nating mangyari yon. So, ang best pala na gamot doon para hindi ka laging na high blood kapag ka naiisip mo yung kaaway mo ay hindi amlodipine. Ang the best pala doon ay forgiveness. No? Libre pa. Di ba? Forgiveness, nagkakaroon ka ngayon ng space para ikaw ay magkaroon ng healing. No? Naalala mo yung nangyari, no? Imposible naman na hindi mo maalala. Maalala mo yan, pero hindi na siya ngayon nakakasakit sa iyo. No? May mga experiences akong ganyan na, sir, na talagang sabi ko, kahit ako'y pastor, ay pupwede na ako ay umalis sa ministry. No? Ang tawag natin sa church ay natisod. No?
0: Stumbling block.
1: Stumbling block yung tao. Iniisip mo na mayroong spiritual ascendancy sa iyo, tinitingala mo, pagkatapos yun yung gumawa ng hindi maganda sa iyo. Naranasan ko yan eh. No? Naranasan ko yan. Pero, yun nga, ako'y nagpapasalamat naman sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan. Talagang tinulungan niya ako na ma-process yung mga bagay na yun. Maraming mga tao na ganun na sa ngayon, kaibigan-kaibigan ko, sir. No? Kaibigan-kaibigan ko, parang walang nangyari. Pero nangangahulugan ba na hindi ko na naiisip yung ginawa nila? Well, napapagkwentuhan namin yung mag-asawa. Alam nung aking mga anak. Pero, yung sama ng loob, wala na. No? Parang karanasan na lang yung nangyari. So, yung healing ay naroon na. No? At ang maganda doon, kasi cooperative yung kabilang panig, so, in this case, yung forgiveness ay nagkaroon ng reconciliation. Yun yung ideal na ano. At mangyayaring lahat ng yan kapag ka naglaan tayo ng space para tayo ay magkaroon ng healing. No? Okay, ito na. Pampito. Last na ito.
0: What if?
1: What if? No? Paano kung hindi pa ako makapagpapatawad. Ay, nako po. Sabi nila, ay paano yan? Ay di, hindi ka Kristiyano kasi hindi ka nagpapatawad.
0: Hindi ka pa nagpapatawad.
1: Hindi ka nagpapatawad. Paano pag dumating si Kristo bukas? Sabi nila, or namatay ka bukas, or namatay siya bukas. Eh di, kung ready ka nang magpatawad, eh makukonsensya ka pa. Hindi mo pinatawad yung tao na naka-offend sa'yo. Well, siguro, sa panahon ngayon, no, wala ka pang sapat na lakas para ikaw ay magpatawad, then let's begin by asking God to help you become willing to want healing, no? Hindi forgiveness yung target natin, no? Kundi healing. So, kung wala ka pang lakas na magpatawad, edi hingin mo muna sa Panginoon. Panginoon, baka po pwede, panimula lang naman ito, na tulungan mo naman ako na maging willing, no? Maging willing na magkaroon ako ng kagalingan. No? Huwag muna yung forgiveness, no? Kasi mas malaki yung kagalingan kaysa forgiveness. Yung forgiveness ay means lang yon para doon sa healing, no? So, yun muna yung gagawin natin. Lapit tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon pagdating sa bagay na ito. Alam mo ba na pag binasa mo, Sir Wilson, yung buong kasaysayan ng Biblia, ang laging theme ay ang Diyos ay nagpapatawad. Di ba? Opo. Lagi siyang nagpapatawad. So, sa kanya, importante ang relationships. Kaya sa kanya, kapag ang pinag-uusapan ay forgiveness, all out yan. No? Yung suporta niyan, lahat nariyan. Kaya pag lumapit tayo at humingi tayo, at ito yung ating desire, ay 100% sasagutin ng Panginoon yan. Ako yung nakakasiguro diyan. Okay? So, forgiveness, tatandaan natin, is a process. No? Hindi ito isang, not a single emotional moment na kapag ka, na-offend ako, okay, patawad ako, pak, tapos na. No? Hindi ganun ang realidad niyan. Ang forgiveness is a process. Ngayon, pag sinabi natin process, pag minsan ay mahaba yung proseso, pagka minsan ay maiksi yung proseso, depende sa gravity ng offense na natanggap mo. Mm-hmm. No? So, hindi wala tayong template na dapat 6 na buwan na patawad mo na yan. Mm-hmm. No? Pag nag-isang taon ka, ibig sabihin hindi ka na Kristiyano. Walang ganon. So, proseso yan. At lahat nakadepende. No? Nakadepende sa na-offend na tao. So, ito yung proseso niya. No? Yung tao na na-offend, mararamdaman niya yung hurt, yung pain, no? Mm-hmm. Masasaktan siya. Ang possible na sunod na reaction niyan is anger. Magagalit siya. Well, yung anger, pwede siyang may very active, pwede namang passive lang, no? Pagkatapos niyan, ng anger mo, humupa, magkakaroon ka ngayon ng grief. Bakit naman ginawa sa akin ito, no? Mm-hmm. Siya pa naman ay tinitingala ko, siya pa naman ay kaibigan ko. Bakit ginawa niya ito, no? And then, after that, kasi nagtatanong ka na eh, bakit mo ginawa ito? So, ang gagawin ng brain natin is to explain. Mm. No? So, pag nag-i-explain ngayon yung ating brain, magkakaroon na ngayon tayo ng understanding. No? Understanding, not in a sense, na kaya natin ipaliwanag yung ginawa ng offender. No? Understanding na ako, nasaktan ako, tama ba yung sinabi niya? Tama ba yung karapat-dapat ba ako sa ginawa niya? O hindi ako karapat-dapat, kilala ko yung sarili ko, no? So, kung ito yung iniisip niya, hindi ko siya konsurado, pero ako kilala kong sarili ko, ito ako. So, naunawaan natin 'yon, no? Pag naunawaan natin 'yon, magkakaroon na ngayon tayo ng release ng burden, no? Mawawala na yung mga pasanin natin na mag-revenge, magkaroon ng ididikta niya lagi yung emotional responses ko, no? And then after that, doon na natin masasabi na mayroon ng forgiveness. No? At pag natapos na yung forgiveness, ang mangyayaring sunod niyan, of course, is healing. Yon. Ito na ngayon yung healing. No? So, sometimes, the process moves backward and forward. That does not necessarily mean failure. May mga pagkakataon, sir, na nagkakabali-baliktad yan. Mm-hmm. No? Yung hurt, anger, bali-baliktad. No? Pero hindi nangangahulugan na pag naglabo-labo yan, ay failure ka na. No? Kasi iba-iba nga yung responses ng tao. So, maaaring yan backwards, forwards, or bali-balintok yan. Pero yung proseso na yan, lahat yan ay nangyayari before magkaroon ng complete forgiveness and eventually ay magkaroon ng healing. Okay? So, last part na ito. Mm-hmm. No? Ito na, magkukonklud na ako, tapos magkwentuhan na tayo.
0: Sige po.
1: Alright. Pag merong tao na naroon sa karanasan na siya ay nasasaktan at nagagalit kasi siya ay offended, do not simply tell that person to forgive. No? Kung sabi na, oy, kapatid, magpatawad ka kasi Kristiyano ka, yan ang duty mo, dapat magpatawad ka. No? Kinakailangan, walk with the hurting through the complicated journey of forgiveness. Kasi yung forgiveness, hindi madali yan eh. Komplikado yan eh. Mm. Diba? So, sa halip na ikumad mo siya, sa halip na diktahan mo siya na magpatawad, ang gagawin mo, ay samahan mo siya dun sa journey ng forgiveness. No? Number one, that you have to do is listen before advising. Mm. Pakinggan mo muna, no? Bago ka magbigay ng payo. Kasi, lalong-lalo na itong mga galit na galit, mas importante dyan na may nakikinig sa kanila kaysa may nagpapayo. Kaya nga maraming nagpapayo or nag-i-intervene sa galit, nasusuntok eh.
0: Or nasisisi.
1: Nasisisi pa. Oo, kasi sa halip na pakinggan, eh, binibigyan ng payo. Maya-maya, nagdi-discussion na yung dalawa. So, ang unang-una dyan, na, kuan, lalakad ka, kasama niya, listen first before advising. No? Yung pangalawa, acknowledge the wound before discussing healing. No? Pag-usapan niyo muna yung nararamdaman, yung sakit na kanyang dinanas. No? Pagkwentuhin mo lang siya, ano ba yung nangyari, paano nangyari, anong nararamdaman mo. No? Ito yung, this is the way how a person, a hurting person, acknowledges the wound. No? Pagkatapos niyan, di unti-unti na kayong mag-discuss ng healing. Pero hindi ka agad-agad. No? Yung pangatlo, allow grief before demanding closure, no? Hayaan mo muna na mag-grieve yung tao dun sa
0: umiyak.
1: Kasi umiyak siya, no? Kasi diyan kapag ka kaya nga may forgiveness kasi may naka-offend, mayroong nawala diyan eh, no? May nawala, maaring yung relationship nawala, maaring yung tao ay nawala. So, yung hurting person, he needs to grieve, no? So hayaan natin siya na magkaroon ng grief before demanding closure, no? Sabi, tapusin mo na yan. No? And then, kapag ka tayo ay sinasamahan natin yung tao dun sa kanyang journey for healing, let us respect boundaries. Pagka nakita mo na ayaw niya na, then respeto natin. Mm-hmm. No? Pag gusto pa, di sige. Pero pag ayaw, respect the boundaries. Okay? And then, encourage accountability. Oh, kapatid, nagalit siya sa iyo, na-offend ka, ano kaya ito? Parang sayaw na it takes two to tango. Mm. No? Baka naman meron ka rin ginawa, kaya naman na-offend siya. Baka tama lang siya na siya ay magalit sa iyo. Mm. No? So, encourage natin na magkaroon ng accountability din naman. No? Yung sunod, distinguish forgiveness from reconciliation. Ito yung dinidiscuss natin kanina. No? Yung forgiveness at reconciliation, they are two different things. Ang forgiveness, sabi ko nga kanina, unilateral ito. No? Ako, pwede akong mag-decide sa akin sarili. Pero kapag ka sinabi natin reconciliation, relational ito. Mm. Hindi po pwede na magkaroon ng relasyon sa sarili mo lang. No? Kinakailangan dalawa. So kung yung isa, hindi cooperative, maaaring magkaroon ng forgiveness, pero hindi possible yung reconciliation. No? May mga cases na ganyan. Okay? Last, no? Na dapat nating gawin habang sinasamahan natin sa journey. Help the hurting reconnect with meaning and hope. Mm. Kasi pagka minsan yung baga sir na nawala na sa sarili, no? Wala nang pag-asa. Kasi lalong-lalo na kung yung offender ang ginawa, sinira siya, no? Paano ko i-redeem yung honor ko, no? Napahiya na ako. Well, tutulungan natin na i-reconnect with meaning and hope, yung kanyang personality. Okay? So, sir, at sa ating mga tagapakinig, tatandaan natin na ang isa sa mga best models ng forgiveness is Joseph.
0: Yes.
1: Si Governor Joseph. Basically, dito sa nangyari kay Joseph, ang ginawa niya, he called evil, evil. No? Mm-hmm. But he refused to allow evil to have the final word. Mm-hmm. So sa atin, Kung may mangyari sa atin na tayo ay nasaktan, i-acknowledge natin na tayo nasaktan. Pero hindi nangangahulugan na yung karanasan na yon, yun na yung magdidikta sa ating kinabukasan. No? Sabihin natin sa ating sarili, I cannot change what you did to me. Mm-hmm. No? Kausapin natin, offender. Pwedeng in person, pwedeng hindi. No? But with God's help, I can decide what it will become in me. Mm-hmm. So, ito yung kwan, ito yung journey na masasabi natin na ang forgiveness is really going to lead towards healing. Mm-hmm. No? Komplikado ang forgiveness, ano sir?
0: Yan.
1: But very rewarding.
0: Yes.
1: Very rewarding.
0: Nakakapagpalaya, no?
1: Yes.
0: Ng ating emosyon at ng ating pong relasyon sa tao. So, maraming salamat po, Pastor Bill, sa inyong mga ibinahagi. Talagang magandang pag-usapan ito. Hindi ito napapanis, hindi ito naluluma. Kailangan po nito sa ating araw-araw na paglalakbay. Gusto pong batiin itong mga nakatutok sa atin. Galing sa Poland. May Poland ng Pilipinas, Pastor, eh.
1: Oh.
0: Ang Pulilio Island, Quezon, no? Ito.
1: Uy, nasayin ako dyan.
0: Cecilia Martinez.
1: Oh.
0: Sa Bordeaux din, si Dino Naive Martinez. At marami pang iba dyan sa parting yan ng Quezon Province. Mga
1: shout-out ba sir? Shout-out.
0: No? So, marami salamat po. Meron ditong ilang mga katanungan, Pastor, na siguro bigyan natin ng daan bago tayo matapos. Una, sabi dito, Pastor, marami po salamat daw sa inyong binahagi. Paano naman daw po yung mga nami-misinterpret? Madalas, marami tayo ay nami-misinterpret. And then,

0: na okay, I have forgiven that person, pero I don't want to have anything to do with him anymore. Diba? So sa kanya, yun yung proseso niya. Kung ako naman, sa akin naman ginawa yun, then I would understand. No? Maaring masaktan ako dun sa kanyang ginagawa kasi nagpatawaran na tapos ganyan pa rin. Diba? So, ako, I have to go through that process uli. No? Namnamin ko yung sakit. No? I-define ko kung ano yung mga emotions na nasa akin. I-process ko sa aking isip. Try to understand kung ano talaga yung nangyayari. And then, may accountability ba ako? Baka naman makatwiran talaga siya. Kaya ganun, nilalayuan ako. So, titingnan natin itong mga bagay na ito. And then, kapag katiningnan natin ito, ay unti-unti na ating pag naunawaan na, magkakaroon na yan ng release. Yung release ng anger mo, yung resentment mo, hanggang magkaroon ng forgiveness. Pero, ito ayokong, I don't want to sound very spiritual, Sir Wilson. Pero, sa prosesong ito, uulitin ko yung sabi ko kanina, kung merong isang bagay na sa tingin ko hindi kayang tanggihan ng Diyos, ay yung hiling na magpatawad. No? Pag hiniling mo, Panginoon, tulungan mo kung magpatawad itong taong ito. Bibigay niya yan.
1: Tutulungan tayo.
0: Yeah. Alam kong sinasabi ko, karanasan ko yan eh.
1: Sige po, ito very brief na lang po. Wala na tayong oras. Paano daw po yung mga nagsasabing hanggang sa hukay na lamang kita mapapatawad? Ano po daw ang ano nito? May tunay bang pagpapatawad pag gaganon?
0: Ang tanong ko, kung sa hukay papatawad, paano patatawarin yung naroon na? Ang ibig sabihin nun, hindi mo mapapatawad. Well, ito nga, ayokong i-judge yung tao na ganon. No? Instead, kung siya'y makakausap ko, tutulungan ko siya, sasamahan ko siya sa lakbayo ng forgiveness. Yeah. Hindi ko siya iraras. No? Hindi ko siya iraras. I have to understand that person. Kasi nung panuna yan, yun yung damdamin niya. No? Talaga may mga ganon eh. So, hindi pwedeng pwersahin yan. No? Lalong magbabackfire.
1: Yeah. Salamat po. At mga kaibigan, talagang ating oras ay nagtutumulin. Maraming pong salamat po sa unang-una kay Pastor William Asopardo, Pastor Bill, sa inyong panahon at sa inyong mga ibinahagi at sa lahat po ng mga marami pang tumutunog po yung aking cellphone. May mga nagtatanong pa. Pero alam ko po, marami kayong gustong sabihin at gusto ko lamang pong ako personally, ang aking reflection dito ay yung healing process, no? Yun po yung it will come, babalik po tayo, no, sa ating mga sarili. Kayo ba ano bang nangyari, no? Mahalaga ba lang magpatawad lang, magreconcile lang, o yung healing, no? Ano tayo pagkatapos ng mga pangyayaring yun na pinagdaanan natin? Sabi ni Pastor Bilay, muntik pa nga siyang hindi na magpastor. Matindi yata yun, no? Pero because of healing, because of the help of God, ay narito po tayo muli. Mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Mahalaga tayo, meron pa tayong misyon. Ano? It must not define who we are in the future. Ngayon po ay hilingan natin si Pastor Bill ng isa pong panalangin para sa ating lahat.
0: Sige, tayo po yung manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay labis ang kagalakan sapagkat sa oras pong ito ay aming na-realize na hindi pala naman imposible na kami magkaroon ng emotional healing, lalong-lalo na po kung kami ay mayroong mga karanasan na may mga naka-offend sa amin. Dakilang Diyos, batidin po namin na kapag ang pinag-uusapan ay forgiveness and reconciliation, ito po ay isang bagay na kasang-ayon din naman sa objectives ninyo, na kung kami, Panginoon, ay lalapit sa inyo at ihilingin namin ang inyong tulong upang kami ay makapagbigay ng tama at maayos na pagpapatawad at kung maaari ay mag-lead into reconciliation, ay maaari po ba, Panginoon, na ito'y pagkaloob nyo sa bawat isa sa amin.
1: Amen.
0: Dakilang Diyos, amin pong idinadalangin sa inyo ang mga tagapakinig, ang mga nanunood, na kung sila'y may mga karanasan na katulad ni Joseph, ipaintulot po ninyo sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu na sila ay samahan sa kanilang lakbayin papunta po sa pagpapatawad. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. So, diyan po natin tinatapos, mga kaibigan, itong ating talakayan.

and forgiveness in a wounded world. At tunay po, sabi nga ng Biblia din, no? To forgive, to err is human, but to forgive is divine. At yes, posible lamang po yan sa tulong at tulong pa rin ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu. So mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagtutok, pagsama sa amin. Ito po sa ating programa, Voice of Health. Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Patuloy niyo po kaming subaybayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Hope Channel. Hanggang sa susunod po, pagpalain tayo ng ating Panginoon. All things new, hope starts here. Voice 1, Voice 27. Pagpalain po tayo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap!
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay the Word of Assurance. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na Ebanghelyo na sulat ni Dr. Lucas, Ebanghelyo ni Kristo. Kaibigan, marami sa mga tao sa panahon na ito, nabubuhay sila ay walang pag-asa. Hindi nila alam na merong katiyakan ang kanilang inaharap o ang kanilang future. At ang ating Panginoong Jesus ay binigyan tayo ng kasiguruhan na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Noong si Kristo ay nakapako sa krus, ang unang kanyang binanggit ay Ama. Nanupat ang kanyang binanggit na ito ay para sa atin, at yung pangalawa ay para sa Kanya. Sapagkat noong si Kristo ay nakabayubay sa krus, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. At noong siya nakabayubay sa krus bago nalagutan ng hininga, ganito ang sinasabi ng Biblia, San Lucas 23:44-46, nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Tingnan natin sa ating pag-aaral na ito, ano ang mga leksyon na ating mapupulot noong sinabi ng ating Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, inabilin ko ang aking espiritu. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Una, we can all have a personal relationship with our Heavenly Father. Yung tinuro ng panalangin ng Panginoon Ama namin, at gayon din noong kanyang tinawag ang Amang nasa langit, Ama, sa mga tuwid ay nagtuturo sa atin ng isang relasyon na merong tayong Diyos, hindi lamang Diyos, kundi siya ay ating Amang nasa langit. Noong ang tao ay nilikha ng ating Diyos, nilikha ng Diyos ang tao na sakdal sa kanyang larawan ang wika, nilikha ng Diyos ang tao. Subalit ang wika ng ating Biblia, sa oras ni sila'y kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama, tiyak na sila ay mamamatay. Kaibigan, noong ang tao ay nagkasala, pumasok na rin sa kanyang buhay ang kamatayan. Nanapat walang pag-asa, nanapat walang kasiguruhan ang kanyang future. Subalit kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanapat itong relasyon na ito ay nais ng Panginoon na kanyang panatilihin sa atin na siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga anak. Ang wika ng ating Biblia sa aklat ng Isaiah Kapitulo 59, versikulo 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasamaan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya ay hindi nakikinig. Kaya nga, yung kasalanan na yon ang nagpakubli sa pagitan ng tao at saka ng Diyos. Naputol yung relasyon sapagkat tayo ay sumama sa panig ng kaaway. At para yung relasyon na yon ay masauli, kaibigan, pinangako ng ating Diyos na ang anak ay pupunta sa lupang ito upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Nanupat iyong dating relasyon siyang ating ama at tayo ang kanyang mga anak ay masasauli sa pamamagitan ni Kristo, kaibigan. Wala tayong pagkakataon na iyong relasyon na yon ay masasauli maliban sa gawain at sa pagligtas ng Panginoong Jesus sa kanyang mga anak. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat yung relasyon na nasira ay sa pamamagitan ni Kristo ngayon ay may ibabalik yung relasyon na yung kaibigan. Kaya nga si Kristo na Diyos ay nagkatawan tao. Sa kanyang isang kamay ay hawak niya ang Ama at sa isang kamay hawak niya ang taong nagkasala. Kaya ngayon ang tao ay merong katiyakan sa kanyang kaligtasan. At ang tao na noong nilikha ng ating Diyos, siya ay merong katawan, merong kaluluwa at merong espiritu, at itong mga bagay na ito ay masasauli sa pamamagitan o yung buhay na walang hanggan, at gayon din yung kaligtasan na pinagkakalob ng Diyos ay kanyang isosauli yung sinasabing nawalan ng relasyon sa tao at saka ng Diyos. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, we come into His personal relationship through childlike faith. Tayo ay maaring magkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano sabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Juan Kapitulo 1, versikulo 12? Ganito ang ating mababasa. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang ipinagkaloob sila o pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Kristo na ating tagapagligtas, tanggapin natin yung kanyang sacrifice doon sa bundok ng Kalbaryo, kaibigan. Yung sinasabing relasyon ng Diyos at saka ng tao na nasira ay isosoli ni Kristo ngayon, at tayo ay magiging anak ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kristong nabayubay sa krus. Kaibigan, ganun kadali ang ginawa ng ating Panginoon. Meron tayong bagong relasyon sa Ama at saka sa mga tao, sapagkat noong nasira ang ating relasyon sa Diyos, nasira din ang ating relasyon sa ating kapwa. Subalit sa pamamagitan ni Kristo na nabayubay sa krus, yung familing yon na relationship ay magkakaroon ngayon ng panibagong karanasan na bilang tayo magkakapatid at ang Diyos ang ating ngayong Ama. Kaya ang turo sa atin, Ama namin, kaya kapag ka ikaw at ako'y nanalalangin, Ama namin, pagkatapos ngayon sasabihin mo rin na Ama namin, pinapakita natin ngayon sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ngayon ay magiging anak ng Diyos. Karapat dapat ngayong tawagin na mga anak ng Diyos. Papaano ito nangyari, kaibigan? Ang sabi sa atin dito sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaya kaibigan, hindi lang nasa uli yung ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa, kundi pa naman sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, binigyan tayo ng katiyakan na tayo ay merong panibagong relasyon sa Diyos at saka sa ating kapwa-tao. Ang ating Amang nasa langit, kaibigan, ay mayaman siya. Kanyang nilikha ang lahat ng bagay upang kanyang ipagkaloob sa tao ang kanyang pangangailangan. At sa kanyang ngayong kayamanan, anuman ang ating mga pangangailangan, God is providing us yung mga pangangailangan natin. Katulad noong sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Hindi nagkaroon ngayon ng katanungan ang lingkod ng Diyos, kundi kanyang tinupad ang sinabi ng Diyos sapagkat alam niya ang tinig ng ating Diyos. Madaling araw pa siya ay nagsibak ng kahoy, at pagkatapos ngayon inilagay sa donkey, nagsama ng dalawang mga alipin, at pagkatapos nagsimula ngayong maglakbay patungo sa lupain o sa bundok ng Moriah. At noong ngayong sila ay nasa taas na ng bundok ng Moriah, ang sabi ngayon ng anak, Ama, nakahanda na ang ating altar ng burn offering, subalit nasaan ang tupa ng ating iahandog sa Diyos? Ang tanging naisagot ng ama sa kanyang anak ay Jehovah Jireh, God will provide. Sa makatwid kung papaano sinabi ni Abraham sa kanyang anak, Anak, ang Diyos ang siyang magkakalaob, Jehovah Jireh, kaibigan, ganun din sa ating panahon ngayon, ay kanyang ipinagkakalaob ang ating mga pangangailangan. Ang sabi nga sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 26, ating simulan sa 26 hanggang 33, ang wika, Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalik, ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong silang lumalaki, hindi sila gumagawa o umahabi man. Gayunmay, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi makapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabi ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaibigan, narito ang katiyakan na ibinigay ng ating Diyos, ng ating Panginoon ngayon. Kaya kapag ka ikaw ay Kristo Jesus, yung relasyon na nasira ay isosoli sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kaibigan. Kaya noong sinabi ng Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, inabilin ko ang aking espiritu. Sa makatwid, noong sinabi ng Panginoon ang mga bagay na ito, ang sabi nga ng ating Biblia, gusto kong basahin, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay niyahabilin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Bakit gayon ang sinabi ng Panginoon? Ang kanyang alam sa kanyang ministry, sa kanyang pagtubos sa tao, kaibigan, mamamatay siya. At kung siya at sa kanyang kamatayan ngayon, kanyang inabilin ang kanyang sarili, kaibigan, sapagkat sa kamay ng Ama ay merong kapayapaan. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay tumanggap kay Kristo na iyong tagapagligtas, merong kang kapayapaan sa ating Panginoon. Hindi lamang kapayapaan, kaibigan, ang sabi nga ng ating Biblia sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kaibigan, kapag ka tinanggap mo si Kristo, meron kang assurance ng buhay na walang hanggan, meron kang katiyakan ng kaligtasan, at gayon din, meron kang kapayapaan sa ating Panginoon. Ito yung mga leksyon na ating ngayong matutunan, kaibigan, noong sinabi ng Panginoon, sa iyong mga kamay ay akin iabilin ang aking ngayong espiritu. At pagkatapos, nalagot ang kanyang hininga. Kaibigan, kung ikaw ay tatanggapin mo si Kristo yung tagapagligtas, meron kang kapayapaan, meron kang katiyakan, kaibigan, na ikaw ay may kaligtasan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, we can have absolute assurance about life after physical death. Kung sakasakali sa mundong ito ay hindi pa darating ang Panginoon, sa aking edad ngayon, maaring ako ay magpapahinga sa kamatayan. At gayon din ang iba sa atin marahil. Ito yung ating ngayong naging mga karanasan o magiging karanasan na kapag ka tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Pero ang pagkakaiba, kaibigan, sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos, kaibigan, tayo ay may Kristo. Meron tayong assurance, meron tayong katiyakan, kaibigan, ng isang buhay na walang hanggan. Sinasabi ng ating Biblia na itong naging karanasan ng Panginoon, narito ang turo ni Apostol Pablo, ito rin ang ating maging karanasan na kapag tayo sa mundong ito ay nagpahinga, ginawa ng kamatayan ang ating ngayong buhay, narito ang sabi ng Biblia. Dito sa 1 Korinto Kapitulo 15, ating simulan sa 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ng aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y nailibing at muling binuhay ng katlong araw ayon sa mga kasulatan. Versikulo 5, at siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Kaibigan, nagpakita ang Panginoon. At kung bangkit pagkatapos na siya ay namatay, nung siya'y nabuhay ngayon, kaibigan, yung mga ginamit na mga piece of cloth, kaibigan, ay nakasalansang o nakaayos nangangahulugan yung sinasabi ng mga priest nung panahon noon, nakalang sinasabi, kaya nawala si Kristo sa kanyang libingan ay sapagkat ninakaw at sinuhulan pa ang mga sundalo ng Roma, kaibigan. Subalit, nagpapatunay na kung bakit nandoon yung mga ginamit na binalot ang kanyang bangkay ay sapagkat si Kristo ay hindi siya patay, nabuhay siya, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At ang sabi pa sa versikulo 12, at kung si Kristo ay ipinangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli sa mga ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli sa mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, versikulo 14, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan o ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Kaya nga, ang sinasabi ni Apostol Pablo, si Kristo ay namatay at nabuhay. At kung siya'y namatay at hindi nabuhay, kaibigan, ang panukala ng kaligtasan para sa tao ay hindi kumpleto. Kaya kapag sinasabi nating gospel, hindi lamang yung ministry ni Jesus na kanyang ginawa sa lupang ito at pagkatapos ngayon, siya ay naipako sa krus, namatay siya, siya'y muling nabuhay at pagkatapos siya'y muling darating at ang kanyang gawain ngayon sa langit, siya ang ating tagapamagitan sa Ama at tayo na kanyang mga anak. At ang sabi sa versikulo 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. 18, kung gayon ang mga namatay kay Kristo ay mapapahamak. 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Kaya nga, ang kanyang preaching, kaibigan, pinapatunayan niya na si Kristo ay namatay, nilibing, subalit siya ay muling binuhay. At yung karanasan na yon, kaibigan, yun din ang ating maging karanasan. Kaya nga, ang sabi pa sa atin sa versikulo 51 hanggang 55 ng 1 Korinto kapitulo 15, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog, at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo babaguhin, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag ka itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagkatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagkatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Kaya kaibigan, meron tayong katiyakan. Meron tayo ngayong pag-asa, merong kasiguruan kung sakasakali man sa mundong ito tayo ay mamamatay, kaibigan, pagka dumating si Kristo, tayo ay kanyang bubuhay na muli sa isang buhay na walang hanggan. Ano yung patunay na sinasabi ni Apostol Pablo? Dito sa 1 Tesalonica, kaibigan, napakaliwanag na binanggit ni Apostol Pablo itong turong ito. Ang sabi sa 1 Tesalonica 4, ating simulan sa 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulo. 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos ang sabi sa 17, pagkatapos tayo nabubuhay na titira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaibigan, meron tayong assurance na bagamat kung sakasakali ang ating lupang katawan na ito ay mamamatay, bubuhayin tayo ng Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. Bakit? Merong tayong Diyos na buhay. Hindi patay ang ating Diyos, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaibigan, ay buhay. At tayo ay Kanyang ililigtas. Sa pangalawang pagparito, kukunin tayo at ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa Apokalipsis 20 versikulo 6, ang wika, mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na muli, sapagkat sa kanila ay walang kapangyarihan ang pangalawang kamatayan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Romy. Sana po ito'y naging inspirasyon, ano, na ang salita po ng Diyos ay puno ng katiyakan para sa Kanyang mga anak, para sa atin. Kapag tayo ay sumampalataya kay Jesucristo at nanatili sa Kanya, maaari tayong mamuhay ng may kapayapaan at pagtitiwala. Ang atin pong katiyakan ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat ng Diyos, ang Kanya pong mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Sana po ipanghawakan natin ito, mga kaibigan, ano, kapag tayo po ay nanghihina sa ating mga kalagayan sa buhay. Tandaan po natin ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Maaring masakit ngayon, pero ang plano po ng Diyos ay para tayo po ay mas umunlad, tayo ay mas mag-grow at mas maging maganda ang overall po nating pamumuhay. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: sasakyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko pa sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa, talagang mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo o pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din pa ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Inihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: that our missionaries would be successful in spreading the gospel. Paul and Barnabas traveled to several places. In Cyprus, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. In Pisidian Antioch, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Gentiles heard their messages, they believed. The word of the Lord spread throughout the entire region, and the disciples were filled with joy and the Holy Spirit.
1: Paul and Barnabas appointed elders in every church and prayed with fasting, commending them to the Lord. They gathered the church together and reported all that God had done through them and how he had opened a door of faith to the Gentiles.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
3: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
4: Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo, para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang Tinig ng Pag-asa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay tungkol sa Spirit of Prophecy o itong spirito ng panghuhula. Imaginin po natin, ang panghuhula bang ito ay nakabase po sa banal na kasulatan? Ano po ang pagkakaiba nito doon sa panghuhula na alam po natin, no, ng mga tao? At gayon din po, ano po ang layunin nitong spirito ng panghuhula o spirit of prophecy dito po sa pagkatapos ng gawain sa mundong ito at bilang kaugnayan din po nito sa ating Panginoon at sa church, sa iglesia po mismo. Upang talakayin po ito ay muli natin makakasama sa huling pagkakataon for this series ang atin pong tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay may malawak na karanasan pagdating po sa pagbabahagi ng katotohanan ng mula sa Panginoon para po sa mga taong. Akin po binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
5: Kumusta po kayo at magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay sasaksihan at tutunghayan natin ang napakahalagang aralin kung paano natin maunawaan paano ba ang Diyos gumagabay sa kanyang iglesia. Sasagutin ito sa ating pag-aaral.
4: Ngayon po bago tayo magsimula ay pangunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
5: Manalangin po tayo sa ating pong pagsimula. O Diyos, nagtataas kami ng tinig ng papuri at pagpapasalamat. Sa sandaling ito ng aming pag-aaral, muli kaming humihiling ng gabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga aralin sa oras na ito. Maraming salamat sa pagnig sa inyong dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Amen. At ngayon po, ipag-usapan natin itong tungkol sa spirito ng panghuhula o spirit of prophecies. Pastor?
5: Ayan, ngayon po ay isang napakagandang aralin ito upang matunghayan natin papaano ang Diyos sumasaksing buhay sa kanyang iglesia at paano din niya ito ginagabayan. Ang salita hong panghuhula o propesiya na tinatawag ay tulad ho sa isang inilalarawan ng banal na kasulatan na ito'y tulad sa isang madilim na dako na sa isang may daladalang tanglaw. Ang kadiliman habang siya'y naglalakad ay ang kanyang liwanag habang siya'y naglalakad sa isang madilim, ito ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng kayang maabot nito. Kaya ang sinumang lumapit ay matatanglawan din naman. Ito ho ang propesiya. O kaya naman, kung ikay nasa loob ng bahay, isa-isang paglalaroon para maunawaan natin ito, ay sa pamamagitan ng bintana, makikita natin ang kagandahan ng kapaligiran sa labas. So, ang propesiya sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay inilalarawan ito na nagbibigay ng tanawin sa mga darating na panahon, no? sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa kanyang mga lingkod na propeta. Mula ho sa aklat ng Hebreo 1:1, mayroon hong binabanggit dito patungkol ho sa tinatawag na pagpapahayag ng ating Panginoon. Ang sabi ho dito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng panghuhula na ito. Yan, katulad ho nito, ito hong ang propesiya ho ay isang pagpapahayag ng banal na layunin ng ating Panginoon. Yung kalooban ng Diyos, ibinibigay niya sa kanyang mga lingkod at sa kanyang lingkod natatanging nagdadala ng mensahe nito ay walang iba kundi ho ang mga propeta. At dito naman, yun namang ginamit ng Panginoon na kanyang mga lingkod, lalo na yung mga manunulat, yung sumulat ho nitong banal na kasulatan, umaabot ho nasa 40 mga katao ang ginamit ng ating Panginoon. Sila na mga manunulat naman, upang maunawaan natin ho ang mensahe ng Panginoon, ito ho naman ho ang binanggit dito sa, ang sabi ho dito sa aklat ng 2 Timoteo 3:16-17 patungkol ho sa mga kasulatang ipinagkaloob na ito ng Panginoon. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan, ayan yung salita hong yan, ano, kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dito inilalarawan ho ang taong tumanggap ng mensahe ay mga taong kinasihan ng Diyos. They were inspired, ano? Mga manunulat na tumanggap ng mensahe mula sa Diyos. Yun hong mula sa Diyos, yun ho ang tinatawag na revelation o pagpapahayag. Ang Diyos nagpahayag ng kanyang saloobin. Yung tumanggap naman, sila naman ang tinatawag na mga kinasihan, no? Ang layunin ho nito, dahil nagkaroon ng gap yung Diyos at saka ang tao, nagkaroon ng gap dahilan di po ba sa kasalanan. Dahilan sa kasalanan, ang tao ay nalayo. Hindi na tayo mukhaan o hindi tayo face to face na pwedeng makipagharapan sa Diyos. Mamamatay ho tayo sa tindi ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya sa isang komunikasyon, pinadadaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, mayroon siyang pinipili at yung mga pinili niya, mga propeta, mga lingkod niyang mga manunulat at pagtanggap nila, ito yung way of transmitting the will, yung saloobin ng Diyos. Nais niyang sabihin kung ano yung kanyang panukala. The plan of God, the will of God. Ito ang purpose nito, mga minamahal na taga-subaybay. Yung espiritu ng panghuhula. Tunghayan ho natin ang ilang mga napapaloob dito. Pag sinabi, ang salita hong prophet, mula sa original na salitang nabi, ay ang kahulugan ho nito, sa Ingles ay seer. Ibig sabihin, tagakita o mga mensahero ng Panginoon. Na ang ibig sabihin ho nito, yung mga darating na mga panahon ay nakikita, pinakikita na sa kanila ng Diyos kung ano yung magaganap. Halimbawa ho, katulad ni Elijah, no? Sila Elisha, sila Nehemiah, napakarami ho niyan nilang mga propetang sinugo ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon kung ano yung kung anong mangyayari sa Israel. Sila Jeremiah, sabi ng Panginoon, sige, sabihin mo sa mga hari, ayaw nilang sumunod sa akin, dahil ayaw nilang sumunod sa utos at ayaw nilang makinig sa aking payo, sila'y mapapahamak. Darating ang panahon, sila'y mapapapunta sa pagkabihag. Ito ang gawain ho ng, tunghayan natin ang ilan pang mga gawain na ito ng mga propeta. Ang mga propeta o lingkod ng ating Panginoon, nandito ho ang ilang napapaloob na gampanin, ano, the role of a prophet. Una, sila ho ay tumutulong upang itayo ang iglesia, ano, o ang yung gumagabay sila sa pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. Ayon ho sa Ephesians chapter 2 verse 20 at 21. Ito ho ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 20 at 21. Ang sabi ho diyan, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Kaya ho, ang mga lingkod ng Panginoon ay katuwang sila ng Panginoon. Kamanggagawa ng Diyos upang sumubaybay, gabayan ang iglesia. Ganito ho ang gawain ng propeta. Ikalawa, upang pangasiwaan ang misyon ng iglesia. Oh? To initiate the church mission outreach, paano abutin ng Diyos ang mga taong hindi mananampalataya ay sa pamamagitan ng mga propeta, pangungunahan niya, no? Mananampalataya o hindi mananampalataya, yung mensahe ng Diyos para makarating doon sa kanila ay ginagamit niya ang mga propeta. Ikatlo, upang ang iglesia ay pasiglahin, palakasin, ang bayan ng Diyos ay gabayan, palakasin, pasiglahin sila. At sa panahon ng mga panghihina o panahon ng pagkatakot dahil may pangambang kaaway, ang mensahe ng Diyos ay nagbibigay kalakasan sa kanilang mga kaluoban. Ikaapat, ay upang pagkaisahin at proteksyonan ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ho ng pagkakaisa. Kaya, ang inaasahan ng Diyos dito, mga minamahal na taga-subaybay, ay yung ikaw ay hindi upang magreklamo na magreklamo. Imbis na magreklamo ka, ang hinahanap ng Diyos ay uri ng tao na kung ikaw ay kabilang sa isang iglesia, ay kung papaano ka makipagkaisa. Pagkakaisa ang natatanging solusyon sa pagsunod sa Panginoon. Ho? Panlima, isa pa ho dito ay upang bigyang babala. Upang bigyang babala ang kanyang mga anak sa lupang ito sa panahon ng kagipitan. Katulad ho dito sa aklat ng Amos 8. Amos 8, 11 at 12. Nandito ho ang isang babala na ibinigay ni Propeta Amos. Ang sabi dyan, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Sa verse 12, ito naman po ang sinasabi. At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito matatagpuan. Ito yung babala doon sa mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Yung mga tumatalikod, binibigyan sila ng sumbat o babala ng ating Panginoon. Ito ang gawain ng tinatawag nitong aralin, itong yung espiritu ng panghuhula. Nagbibigay sila ng hudyat ng babala ng pagkapahamak at doon sa mga masunurin, papaano sila manatili sa Panginoon at magpatuloy, pinalalakas yung mahihina. Ina-affirm naman, itinutuwid naman yung mga masama at yung mga nasa tamang pamumuhay ay papaano sila kumilos at maging kabahagi ng ating Panginoon. Ganito ho ang papel na ginagampanan. At mayroon din hong sukatan, yung test of a prophet o sukatan ng isang propeta. Una, halimbawa ho, ang propeta ba o ang kanya bang sinasabi ay ang kanya bang sinasabi o mga sulatin ay tumutugma sa banal na kasulatan. Kung ito yung propeta at ito naman yung Biblia, magkatugma ba sila? Dapat ho ang kanyang mga aral at mga turo ay hindi ho sasalungat, no? Katulad ho sa Seventh-day Adventist Church, mayroon hong tinatawag na Spirit of Prophecy. Napakaraming mga aklat. At yun hong isa sa pinakikita, yun hong dakilang pag-asa, yung kapangyarihan ng pag-asa ng mga aklat, ay ilan ho yan sa itinataas o tumutugma sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ganyan ho inilalarawan ayon ho sa Isaiah chapter 8 verse 20, ito ang sinasabi. Ang sabi diyan, Isaiah chapter 8 verse 20 ng pakikipagkasundo ng mga sulatin ng isang propeta sa banal na kasulatan sa kautosan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay dahil lang wala silang liwanag. Kaya ang liwanag ng isang propeta ay makikita ho sa pamamagitan ho ng pakikipagkasundo o mayroong hindi ho sasalungat kundi kasang-ayon ang kanyang mensahe doon sa sinasabi ng Biblia. Huh? Ikalawa, yung ang kanya bang mga prediction, yung kanya bang mga pahayag sa mga darating na panahon ay magaganap, nangyayari ba? Katulad doon sa Seventh-day Adventist, alam niyo po ba na bago pa pinangalanan yung salitang tuberculosis, sa Spirit of Prophecy ay binanggit na ho ito 100 years bago ho pinangalanan ang salitang tuberculosis na sakit. Abay, binanggit na ho ito ng isa sa sumulat nitong Spirit of Prophecy na ito, na kinikilala ng Seventh-day Adventist na siyang gumagabay sa iglesia. Hmm? At isa pa ho ay yung, alam niyo ho, ako'y elementary noon, binabasa ko yung Last Day Events. Nandun din ho, mga ilang taon bago dumating yung pagguho nung Twin Tower, ay nabanggit din ho doon pero hindi pinangalanan yung tiyak. So mayroong tinatawag na ang sulat ba o ang prediction ba, ang sinasabi ba ng propeta ay mangyayari, no? At ang isa pa ho, yung alam niyo yung kilalang-kilala ngayon na prevention is better than cure, mula ho sa Spirit of Prophecy ng mga aklat ay ito din ho ay binanggit na bago pa dumating, na mas mahalaga, binibigyang halaga na bago pa dumating yung karamdaman ay magkaroon na mga pagtitimpi o mga dapat, anong dapat gawin. Ikatlo ay itinataas ba nito si Kristo, no? Kaya ho, kung mayroon ho mga sulatin may kinalaman sa labas na mga aklat mula sa Biblia, ay dapat ho maging kasundo, ano, kasang-ayon ang anumang sulatin at ang Biblia ay kailangan hong magkasang-ayon na itinataas din si Kristo bilang ikatlong sukatan ng isang tunay na propeta. At ang ikaapat ho, makikita ba sa bunga ang buhay sa buhay ng isang propeta? Ayon ho sa Matthew chapter 7 verse 16 hanggang 20, mayroon hong sinasabi dito patungkol sa ikaapat na paano susukatin ang isang propeta, kung ito ba'y propeta ng Diyos. Ang sabi ho dyan, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan? Sa kasunod na verse, gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaring mamumunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno ay hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. At sa huling talata, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kaya kung mayroon mang lingkod o propeta ng Diyos na nagdadala ng mensahe ng pagpropesiya patungkol sa darating na mga panahon na mga kaganapan, ay dito ho susukatin sa apat na mahalagang bagay na ito. Ngayon, tunghayan naman ho natin ang tinatawag na iba't ibang kapanahunan. Sa panahon ho ng Old Testament, binanggit ho ito ni Joel sa aklat ho ng Joel chapter 2 verse 28 hanggang 30, ang patungkol ho sa pagpupropesiya. Patungkol ho sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano pong sinasabi dito? At mangyayari, pagkatapos nito ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging ang mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Sa huling talata, ang sabi ho doon, at ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy at mga haliging usok. Mula ho dito, inilalarawan na sa panahon ng Old Testament, inihula na ito ang magiging kaganapan, mayroon pang mga darating na mga panghuhula. Pagdating naman sa New Testament, sa aklat ng mga gawa 2, ano? Siguro ito naman ilarawan na lang natin, din natin babasahin sa aklat ho ng mga gawa chapter 2. Dito inilarawan ho yung pagdating, yun, yung pagdating ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ho nung tinatawag na Day of Pentecost ho. At dito sa sunod na kapanahunan, so New Testament, Old Testament, New Testament, maging ho sa panahon ng pagkatapos ng kapanahunan, tapos na yung panahon ng mga alagad, dumating ho yung tinatawag na panahon ng paghihimagsik o panahon ng pagtalikod, ano? Persecution, mga paghimagsik ng mga tao sa Diyos. Ano ho ang sinasabi naman dito sa aklat ng Apokalipsis 12, 6 at 14? Sa kapanahunan ng persecution, Revelation chapter 12 verse 6, ang sabi ho dyan, tumakas ang babae sa ilang at doon ay inihanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya alagaan niya ng 1,260 araw. Ngunit ang babae binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinangalagaan sa kanya isang panahon at mga panahon at kalahati na isang panahon. Dito ho inilalarawan dito na yung kapanahunan ng pag-uusig. Yung mga anak ng Diyos ay yung lahat ng mga mananampalataya. Wala hong hayag na ang kanilang pananampalataya, mga nanindigan na hindi sila inusig. Lahat ho ay pinag-uusig sila. Pero sa kapanahon ng yun, ginabayan sila. Binanggit na, ano? Ito ang role ng Apokalipsis na binanggit na naging kaganapan na bago pa darating ay binanggit na sa banal na kasulatan. At nung panahon ho, pagkatapos nung ang kaganapan hong ito ay naganap ho sa kapanahunan ng mga tinatawag na mga Days of Pioneers. At doon ho sa Amerika ay bumangon ang paghahanda ng isang tunay na iglesia o tinatawag na yung nalabing iglesia. At sa panahon hong yun, ayon ho sa Revelation chapter 10 verse 11, Apokalipsis 10:11, ito naman ho ang sinasabi sa huling panahon. Ano? Sa huling panahon, ito naman ang babangon na pagpupropesiya. Ano ang sinasabi dyan? Revelation chapter 10 verse 11. Ang sabi ho doon ay manganghula kayo, ano? Manganghula kayo sa at inyong pag-aralang muli ang salita ng Diyos. Kaya dahilan ho dito, nagpatuloy sila ng pag-aaral at ilan sa mga nabuong sa kapanahon ng mga 1844, nabuo yung tinatawag na Advent Movement. Sa pangunguna ho ni nandiyan si Joseph, sila nandiyan sila Joseph Bates na ang kanya hong naalaman niya ho yung turo tungkol sa Sabat, naalaman niya yung turo dun sa 2 pagbabalik ng ating Panginoon at marami pang iba, sila William Miller, sila Hiram Edson, sila Joshua Himes. Mula sa kanila at gayon din mga minamahal na mga taga-subaybay, mayroon hong natatangi, ito ang huling punto natin nitong ating pag-aaral. Mayroong siyam na mahalagang bagay, lalo na ho sa ating sa iglesia ng Seventh-day Adventist Church. Atin pong tandaan, Ito ho ang pundasyon o mga haligi ng pananampalataya. Una, yun hong tinatawag na Second Advent. Ano? The Second Advent Doctrine, yung Second Coming of Christ. Ikalawa, yun hong sanctuary, dito ho nabuo yung panahon ng 1800 na yan. Ayon ho sa katuparan ng Revelation chapter 10 verse 11, basahin nyo ho ng sinasabi doon. Mag-aral kayong muli, magpropesiya kayong muli, manghula kayo. At naging katuparan ho ito somewhere in 1800, 1840s to 1860s. Ito ang nabuong mga doktrina na ito ho ang pinaninindigan ng Seventh-day Adventist, no? Second Advent of Christ, yung pong sanctuary, ikatlo, yung tinatawag hong investigative judgment na ang Diyos ho ay mayroong panahon na habang siya ay sumisiyasat ngayon, may panahon na haharap tayo sa paghuhukom. Ikatlo, yun yung palang ikatlo. Ikaapat ho ay yung aralin patungkol sa kapahingahan. May panahon din tayong mamamahinga sa tinatawag na araw ng Sabat. Ikalima, yun pong kautosan ng Diyos binibigyang diin na sa huling panahon, ang tunay na iglesia ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ho ng pag-iingat ng kautosan ng Diyos. Ika-anim, yung pong kahalagahan nung yung estado ng kamatayan. Saan ba napupunta ang tao kapag siya'y namatay? At binabanggit din ng banal na kasulatan na sa pagdating ng ating Panginoon, bubuhayin niya yung mga nangamatay sa kanya. Ikapito, yun hong kahalagahan ng pabalita ng ikatlong anghel o tatlong anghel sa Apokalipsis, dito po sa Revelation chapter 14 verse 6 to 9 of to 12. Ikawalo ay yun hong pananampalataya kay Jesus. Mayroon silang patutuo kay Jesus, mayroon silang pananampalataya kay Jesus. At pang siyam ay ito yung ating pinag-aaralan ngayon. Kaya napansin nyo, kabilang itong ating pinag-aaralan yung the special gift of prophecy. Mula ho sa Ephesians chapter 4 verse 12, nang sabi doon ay upang sangkapan ang buong iglesia at ihanda ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang gawain ng tunay na iglesia, ang Seventh-day Adventist ay nagbabahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos upang ang maraming mga tao, ang iglesia Seventh-day Adventist ay akayin sa paglilingkod, sa pag-abot sa maraming mga tao. Habang kayo nakikinig, inaabot kayo ng Panginoon at gagamitin niya ang kanyang iglesia para ang lahat ng mga tao ay mahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
4: Ngayon po ay tayo pangungunahan ni Pastor sa isang panalangin.
5: Salamat po Panginoon sa mensaheng kapanapanahon na sa huling panahon ay matutuklasan, matutunghayan namin ang mga aralin at marami pang mga taong aakayin ninyo katulad ng pag-akay ninyo sa amin papalapit sa inyo. Tanggapin niyo ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Bukas po ay panibagong pag-aaral naman ang ating masasaksihan. Salamat, Pastor Cyrus, sa inyo pong panahon. Nawa po hindi ito ang una at huli ng inyong pagkasalita sa Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anuman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

Isang malagpalang oras sa inyong lahat, mga ginigiliw na taga-pakinig at mga nanonood sa mga oras na ito. Saan man po kayo ngayon naroon, nawa ang pagpapala ng Diyos ang patuloy ninyong matanggap at maranasan. Muli na naman tayo magsama-sama sa kalahating oras na punong-puno ng informasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyong makasama para sa tinig ng pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at higit sa lahat ang ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang ating tema sa seryeng ito, ang kasaysayan ng misyon. At muli po nating makasama, mga kaibigan, si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang mabait, mahusay, at talagang mahal ang family ministry.

0: Okay. Welcome po, Pastor Nick.
1: Tayo po ay nasa mga huling bahagi na ng ating seryeng ito ng kasaysayan ng misyon sa Aklat ng Gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isa sa ating mga pastor manggagawa dito sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
0: Tayo po ay pangunahan ni Pastor Nick sa isa pong panalangin.
1: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit. Tunay po na ikaw ay Diyos na mahabagin, na patuloy na nagpapala sa aming buhay upang kami ay patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita at makarating ito sa mga pandinig sa kaalaman ng maraming manaming mga taga-subaybay. Pagpalain din po sila saan mang dako sila naroon. Ikaw ang lagi naming kasama. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. So mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan na manatiling nakikinig at manunood sa ating pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, share at mag-subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ipagalo po natin kay Pastor Nick ang pagkakataon.
1: Sa amin pong mga taga-subaybay dito sa AWR, sa Tinig ng Pag-asa, sa ating pag-aaral na ito sa serye ng kasaysayan ng misyon, particular sa Aklat ng Gawa, tayo po ay nasa chapter 27 na ng Aklat ng Gawa, Acts 27. Ang istorya po dito, ang kwento ay ang paglalakbay patungong Roma. Romans 27:1 and 2. Nang ipasya na kami ay maglalayag patungo sa Italia, inilipat nila si Pablo at ang iba pang bilanggo sa senturyon na ang pangalan ay Julio mula sa mga kawal ni Agosto. Pagkalulan sa isang barkong Adrameto na maglalayag sa mga daungan sa baybayin ng Asya, tumula kami kasama si Aristarco na isang taga Macedonia mula sa Tesalonika. Ang Aklat ng Gawa ay particular na nagbigay ng salita ng pag-alis ni Pablo sa Caesarea upang magsimula ng paglalakbay papunta ng Roma. At ang kanyang sinturyon ay si Julio. 3 and 4. Nang sumunod na araw ay dumaong kami sa Sidon at pinakitunguhang mabuti ni Julio si Pablo at pinahintulutan siyang pumaroon sa kanyang mga kaibigan upang siya'y matulungan. Nang kami tumulak buhat doon, naglayag kami na nanganganlong sa Cyprus sapagkat pasalungat sa amin ang hangin. Pinagpala ng Panginoon si Pablo na naging mabait si Julio na sinturyon. 5 and 6 ng 27 ng Gawa. Pagkatapos na makapaglayag kami sa kabila ng dagat na nasa tapat ng Cilicia at Pamphylia, nakarating kami sa Myra ng Lycia. Nakatagpo roon ang sinturyon ng isang barkong Alejandria na naglalayag patungo sa Italia at pinasakay niya kami roon. Lumipat ng barko, pagkaraan ng maraming mga dalampasigan na kanilang binabaan, ay lumipat sila ng isang barko. 27:7 and 8. Marahan kaming naglayag ng maraming araw at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng Nido nang hindi kami pinahintulutan ng hanging makasulong pa. Naglayag kami na nanganganlong sa Kreta sa tapat ng Salome. Sa pamamaybay namin dito na may kahirapan ay nakarating kami sa isang lugar na tinatawag na Mabubuting Daungan malapit sa lungsod ng Lasea. Ito ay isang simpleng paglalakbay na nagsasabi kung papaanong sinasalubong ni San Pablo ang kahirapan ng pagiging magdaragat. 27:9 and 10. Yamang maraming panahon na ang nawala at ang paglalayag ay mapanganib na, sapagkat maging ang pag-aayuno ay nakalampas na, ay pinayuhan sila ni Pablo na sinasabi, "Mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makakapinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa kargamento at sa barko, kundi pati na rin sa ating mga buhay. Ito ang kaswertihan ng taong pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng inspirasyon ng langit, ay pumasok sa isip ni San Pablo na sinabi niyang nakikita ko na ang paglalayag nito ay lubhang mapanganib. Kaya kung mararanasan lamang natin ang paglalakbay sa buhay na ito na kasama ang Diyos, ganito nakikita natin ang mga panganib na maaaring daanan at maaari nating iwasan or ililigtas tayo ng Diyos sa napakaraming panganib. Si San Pablo ay mayroong ganyang pananaw na nakikita niya ang mga panganib. Yan ay sapatnubay ng Holy Spirit. 27:11. Ngunit higit na pinaniwalaan ng senturyon ang kapitan at ang may-ari ng barko kaysa mga bagay na sinabi ni Pablo. Ito ang mga katotohanan na kapag hindi natin kilala ang isang tao na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, mas madali tayong maniwala sa mga bagay ng sanglibutan. Una, ang kapitan ng barko ay expert sa paglalayag at gayon din ang may-ari ng barko ay siya ang makapangyarihan. Pero nandoon din ang senturyon, makapangyarihan din. Kaya lang, si San Pablo, sino siya para siya ay paniwalaan? 27:13-14. Nang marahang umihip ang hanging habagat na inakala nilang maisasagawa nila ang kanilang layunin, kaya itinaas nila ang angkla at namaybay sa baybayin ng Kreta. Subalit hindi nagtagal at bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Euraclydon. Sa atin, sa simpleng salita, bagyo. Sa minsan, buhawi ang tawag dyan o kaya naman ang tawag ng iba ay subasko. 27:18-19. Kami ay binabayo ng malakas na bagyo. Kaya't ng sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Na pangkaraniwan yan sa mga balita at kasaysayan na kapag ang isang barko ay biyahero ng maraming mga kargamento, kapag humangin ng malakas, itatapon nila yon. Kaya kawawa yung mga may-ari ng ganyang kargamento. Nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ang mga kasangkapan ng barko. Hindi lamang ang mga kargamento ng barko, pati mga kasangkapan ng barko itinapon na din para ang barko ay maging magaan sa ibabaw ng dagat. 27:20. Nang hindi sumikat sa amin ang araw ni ang mga bituin man ng maraming araw at humahampas pa rin sa amin ang isang malakas na bagyo na wala ang buong pag-asa naming makaligtas. Kaya itong ating pinag-aaralan ito na seryeng ito ng kasaysayan ng misyon ay kasaysayan din ng pag-asa. Narito ang isang napakapanganib na paglalakbay na si San Pablo ang kasama at gayon din si Lucas na sumulat ng kasaysayang ito, ang mga tao ay nawalan ng pag-asa. Ganyan ang kalagayan minsan sa dami ng mga kalamidad at mga kahirapan na dumadating sa buhay na ito sa ating paglalakbay, ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa. 27:21-22. Sapagkat matagal na silang hindi kumakain, tumayo si Pablo sa gitna nila at sinabi, "Mga Ginoo, nakinig sana kayo sa akin at hindi naglayag mula sa Kreta at naiwasan ang kapinsalaan at kapahamakang ito." Ito ang paalala, ang sermon ni San Pablo sa kanila na hindi nila kilala si San Pablo. Kung sila lamang sana ay naniwala sa mungkahin ni San Pablo na natili silang safe sa pantalan o sa pier, hindi sana sila nakaranas ng ganito kahirap na paglalakbay. Kung mahirap ang bumabagyo samantalang tayo'y nasa bahay o nasa lupa, lalong napakahirap ang bagyo kapag tayo'y nasa gitna ng dagat. Ang paglalakbay sa dagat ay isa sa napakahirap na biyahe o paglalakbay. 22. Ngayon ay ipinapakiusap ko sa inyo, sa inyong lakasan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang barko lamang. Pagkatapos na sumbatan ni San Pablo ang mga tagapangasiwa ng barko at gayon din si Julio na punong kapitan, ay sinabihan naman sila na in-encourage naman sila, lakasan ninyo ang loob nyo at tibayan ninyo ang inyong kalooban. Sapagkat hindi mapapahamak ang sinuman sa atin, si San Pablo ay nagbigay ng assurance sa lahat sa kanila na kanyang mga kasama na wala raw na mamamatay sa kanila. Paano yun? 27, 23, and 24. Ano ang pag-asa na sinasabi ni San Pablo sa kanila? Ano yung mga pangaral ni San Pablo sa kanila na kailangan nilang lakasan ang kanilang kalooban? Sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya ko namang pinaglilingkuran. Ang Diyos ang may-ari kay San Pablo at mayroon siyang alipin na isang anghel na tumayo sa tagiliran ni San Pablo. Ganito ang sabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Pablo. Kailangan mong humarap kay Cesar. At tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag." Alam ng Diyos na si San Pablo ay magiging malungkot kung isa man sa kanyang mga kasamahan sa barko ay mapapahamak. Kaya sinigurado ng anghel na sinabi sa kanya, "Lakasan mo loob mo, hindi kita pababayaan kahit ang mga kasama mo ay hindi makakaranas ng kamatayan. Mapapahamak ang lahat ng barko, nasa laman ng barko pati ang barko, pero ang tao hindi." Sa panahon ng ikalawang pagparito, ganyan din, mapapahamak ang sanglibutan, masisira ang lahat ng nasa sanglibutan. Subalit ang mga anak ng Diyos na kukunin ng ating Panginoon ay magiging ligtas, pati patay o pati buhay. Basta lahat sila na sumampalataya sa Panginoon ay maliligtas. 27, 25, 26. "Kaya mga Ginoo, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ito ayon sa sinabi sa akin. Subalit tayo'y kailangang mapadpad sa isang pulo." Sa ganitong kaparaanan na ang mga tao ay kinakabahan, sinabihan sila ni San Pablo, "Sumasampalataya ako sa Diyos." Kaya si San Pablo ay mayroon ding testimony. Meron din siyang patotoo na iniingatan siya ng Diyos. At mayroon din siyang patotoo na siya ay may pananampalataya sa Diyos. 27, 30, 31. Hindi lahat ay naniniwala kay Pablo. Subalit nang magtangka ang mga mandaragat na makaalis sa barko at ibinaba ang bangka sa dagat na ang idinadahilan ay maghuhulog sila ng mga angkla sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa sinturyon at sa mga kawal, "Malibang manatili ang mga taong ito sa barko, kayo'y hindi makakaligtas." Eh yung mga tripulante ng barko, abay gusto nang tumakas, gusto nang iwanan ang barko. Meron siyempre silang mga maliliit na bangka at alam niya kung nila kung paano makasurvive. Tatakas na sila, iwanan na nila ang barko. Ibig sabihin, eh bahala na sila kung ano ang gagawin nila para sila maligtas. Pero sabi ni Pablo, pag ang mga taong ito ay umalis, tayo, hindi rin tayo makaliligtas. Siyempre, iniwan tayo ng tripulante ng barko, ano mangyayari sa atin? Naniwala ang kapitan at pinutol ang mga lubid ng bangka. 32. Nang magkagayoy pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabayaang mahulog. Nang mag-uumaga na, hinimok silang lahat ni Pablo na kumain na sinasabi, "Ang araw na ito ang 14 na araw na kayo'y naghihintay na walang kinakaing anuman." Kaya ba nating isipin kung gaano katagal ang 14 na araw na hindi kumakain? 2 linggo ito na sila ay nasa gitna ng dagat na binabagyo. Walang kinakaing anuman. Iyan ang tala ng Biblia. Gaano kahirap at gaano kapanganib ang paglalakbay na ito na dinaanan ni San Pablo kasama ang napakaraming tao sa barko. 27, 34, and 35. Kaya't ipinakiusap ko sa inyo na kayo'y kumain, at ito ay para sa inyong kaligtasan, sapagkat hindi malalaglag kahit ang isang buhok o sa ulo ng sinuman sa inyo. Nang masabi na niya ito at makakuha ng tinapay, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harap ng lahat. Ito'y kanyang pinagputol-putol at nagsimulang kumain. Ang kadahilanan ng panghihina ng loob ng isang tao o ng kaniyang disposisyon ay sa pamamagitan ng gutom. Kaya ang gutom ay matinding parusa sa tao. Ito, 14 na araw nang hindi kumakain, mabuti sana kung nakaupo lang sa loob ng bahay o sa ilalim ng puno. Hindi, ito ay nasa isang barko na sila ay binabagyo ng napakatindi. Gawa 27, 36, and 37. Nang magkagayoy, lumakas ang loob ng lahat at sila na may kumain din. Kaming lahat na nasa barko ay 276 na kaluluwa. Sa kwentong ito ay napakaswerte ng mga taong ito, kasama si Lucas at si San Pablo, 276 na lahat. Ang ginamit ng Biblia, ginamit na naman ang salitang 276 na kaluluwa. Pag binanggit sa Biblia ang salitang kaluluwa, ang tinutukoy nito ay katao. Mga tao, hindi kakaunti ang ganito karaming tao. Hindi maliit ang barko na sinakyan ni San Pablo. Kaya nga sila lumipat doon Iniisip nila na ang laki ng barko ay sapat para sumalunga sa napakahirap na paglalakbay. Kaya lang, ganito ang kanilang naranasan. Kahit na malaki ang kanilang barko, kahit na malaki ang kanilang sinasakyan, pero talagang napakapanganib ng kanilang paglalakbay. Isang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo. Sa isang kapirasong tinapay na kaniyang natagpuan sa loob ng barko, ang kumain ay 276 na katao. Kaya ito ay isang ebidensya na ang paglalakbay ni San Pablo ay kasaysayan ng misyon na aking ipinakitututuhanan sa inyong lahat. Na ang paglalakbay na ito ni San Pablo ay bahagi ng kasaysayan ng misyon na tayo habang nasa gawain ng Panginoon, habang tayo'y nagmimisyon, kahit gaano kalaki ng panganib na maaari nating daanan, ang pagliligtas ng Diyos ay available. Ito rin ay ebidensya. Kung ang sinturyon ay may 100 kawal, 100 ang sundalo na kasama ni Pablo na nagbabantay sa kanila. Ang misyon ng 100 na sundalo ay bantayan nila si San Pablo. Kailangang magawa nila ang kanilang misyon na si Pablo ay makarating sa Roma nang hindi nasasaktan. Siyempre, commitment nila yon mula sa sinturyon at gayon din ng 100 kawal. Mayroon pang natitira na 176 na sibilyan o ilan ang mga tao dito. Maaaring sila ay hindi nakikinig kay Pablo. Maaaring sila ay hindi naniniwala kay San Pablo. Pero sa milagrong ito na sila ay kumain, sila ay nabusog, at sila ay napakaraming mga tao, dapat ay matuto silang maniwala na si San Pablo ay sinasamahan ng anghel ng Panginoon. Iyon ang patotoo ni San Pablo. Ang Diyos ay kasama ni Pablo sa barko. Ang anghel kasama nila sa barko. Si Pablo kasama nila sa barko. Iyon ang kasiguruhan na hindi mapapahamak ang barko. Dahil naroon ang lingkod ng Panginoon. Ito sana ay ating panghawakan sa ating pananampalataya sa Diyos, na samantalang tayo'y naglilingkod sa Panginoon, ay pinangahawakan nating mabuti na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. 27, 40, and 42. Inihulog nila ang mga angkla at kanilang iniwan iyon sa dagat, samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit. Nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay nagtungo sila sa baybayin. Ngunit pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng 2 dagat, ay kanilang isinadsad ang barko, at ang unahan ng barko ay hindi nakaalis at nanatiling hindi kumikilos, at ang hulihan ay winasak ng lakas ng mga alon. nasadsad sa batuhan ang barko at unti-unti na itong nawawasak. 27, 43, and 44. Sa pagnanais na iligtas si Pablo, pinigil sila ng sinturyon sa kanilang balak. Ipinag-utos niya na ang mga marunong lumangoy ay tumalon at mauna na sa lupa. At ang mga naiwan ay sumunod. Ang ilan ay sa ibabaw ng mga kahoy at ang iba ay sa bahagi ng barko. Sa gayon, ang lahat ay ligtas na nakarating sa lupa. Gaano kagandang kasaysayan ito? Ito ay nasulat sa Aklat ng Gawa, Chapter 27, Kasaysayan ng Misyon. 276, ang kasama ni San Pablo sa barko. Isa man sa kanila ay walang napahamak. Ang 276 na ito ay saksi ng napakalakas na bagyo sa gitna ng dagat. Ang 276 na ito ay nakakain ng tinapay na binasbasan ni San Pablo na silang lahat ay nabusog. Pagkatapos ba na sila ay mabusog, makakain, lumakas at sumigla. Ang paglakas na ang lakas na nakuha nila sa pagkain ng tinapay sa gabing iyon ay isang lakas na nagtawid sa kanila upang sila'y makalayo, makalangoy sa dalpalasigan ng dagat. 14 na araw na hindi sila kumakain. Ganun ang kanilang gutom, ganun ang kanilang pagod. Pero nang sila'y kumain ng tinapay, nagkaroon sila ng lakas ng loob na lumangoy at magpatuloy na mabuhay. Ganyan ang kagandahang loob ng Diyos. Ang 276 na ito ay naging alagad ni San Pablo. Nasa kanila kung sila ay susunod, magtatapat sa Diyos, sasampalataya sa Diyos, nasa kanila. Pero ang mga kasamahan nila si Pablo sa barko, sa loob ng napakahabang paglalakbay at isang napakapanganib, gayunman sila ay nakaligtas na nakarating sa dalampasigan. Ito ay maaari nilang ibalik sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Tunay na nakita po natin, mga kaibigan, ang kagandahan ng pagliligtas ng Panginoon. Nakita natin sa kasaysayan ni Apostol Pablo na kung saan, kung paano siya nag-travel, paano niya kinaharap ang unos kasama po ng 276 na mga tao kasama sa barko. At malakas ang alon, pero ang kasiguraduhan ng assurance na ibinigay ng Panginoon sa kanila, walang buhay na masasayang, Pastor Nick. At sa kaganapan kay Apostol Pablo, Pastor Nick, walang buhay na nasayang, ano? Walang napahamak. Bagamat nadurog ang barko nila, itinapon na kalang gamit sa tubig, no, sa dagat, sapagkat sila ay naka-encounter ng unos, no, matinding unos. Alam niyo yung isang auntie ko, nag-travel yon, Pastor Nick, mula sa Calapan papunta ng Batangas. Sa kalagitnaan ay nakaranas siya ng unos. Nagsisigaw yung auntie ko. Alam mo ano ang sigaw ng auntie ko?
1: Ano?
0: Ang sigaw niya ay, Panginoon, ayaw ko pang mamatay.
1: Bakit daw?
0: Alam mo ang sagot niya, kaya ayaw niya mamatay kasi gusto pang mag-asawa.
1: Oh, okay. Okay.
0: Uras na para,
1: Kukwento natin yan sa iba.
0: Uras na para hanapin niya ang Panginoon, italaga niya ang kanyang isip.
1: Pero,
0: mag-asawa.
1: Pag-aasawa pa nasa isip.
0: Oh, pero nakita natin sa kalagayan kay Apostol Pablo, talagang makita natin ang mga miraculous na aksyon ng Panginoon. Miraculo talaga.
1: Kasi
0: tingnan mo, nagbigay ng tinapay, may tinapay. Hindi lang tinapay, kundi ang buhay nila ay talagang naingatan mula sa tiyak na kapamakan. At sa bagay na yan, natutunan natin na ang mag-witness sa Panginoon, kahit na sa gitna man ng dagat yan, may unos, talagang makita natin na kasama nila ang Panginoon, Pastor Nick.
1: Yes.
0: Yan ang pinakamaganda. At kapag kasama nila ang Panginoon, walang dapat na katakutan. No? Unos man yan, tubig man yan. Ikaw, Pastor Nick, marunong ko bang lumangoy?
1: Hindi kasi. Sa mababaw lang ako pwedeng lumangoy.
0: Sa mababaw. Pag mga malalim-malalim at malakas pa yung hangin, talagang medyo delikado. Pero nakita natin, mga kaibigan, iningatan ng Diyos ang buhay ni Apostol Pablo kasama ng lahat ng mga nakasakay sa barko. Ano masabi mo diyan, Pastor Nick?
1: Ito ay isang kasaysayan ng misyon na talagang ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Kasi yung mga nalulunod sa dagat, yan ay nagyayakapan yan. Kaya talagang napakahirap makaligtas dyan sa ganyan. Eh napakarami nito, 276. Ligtas na lahat. Wala bang nagyakapan dyan? Wala bang nagtulakan dyan? Ano bang ginawa niyan? Talagang ang Diyos lang ang makagagawa nito. Kaya sa kasaysayan ng misyon, malaking milagro ang nag-aantay sa atin kung tayo ay magiging bahagi ng misyon ng Panginoon. Kaya ito ay malaking encouragement para sa atin na nagmi-misyon. At gayon din sa ating mga mini-misyon, talaga pong ang Diyos ay nakahandang magligtas sa kanila na gumagawa sa malawak na gawain ng ating Panginoon. Kagaya ni San Pablo, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kahit isa sa kanyang kasama, hindi. Kasi ito ay magiging dahilan ng kanilang kalungkutan. Kaya ito ay naging dahilan upang silang lahat ay mabuhay at sa ganito ring paraan, silang lahat ay magdiriwang at magpupuri sa Diyos.
0: Kaya patuloy tayong sumabaybay, mga kaibigan, sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan layunin namin ang maghati ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, mga kaibigan, ilingan po natin si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
1: Makapangyarihang Diyos, muli po naming pinupuri ang iyong dakilang pangalan na nakarinig kami ng ganito kagandang kasaysayan ng misyon upang kami ay patuloy na ma-encourage at maging masigla. Pagpalain mo po ang aming mga taga-subaybay dito sa AWR sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. So mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakisa at patuloy na pakikinig sa ating pong magandang programa. Tayo po ay patuloy magbibigay ng pag-asa at higit sa lahat, mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Kaya po, samahan po ninyo kami ulit muli bukas ni Pastor Nick at ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jojo Solabo, ang nag-iiwan ng salitang sa Diyos, laging may pag-asa.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Merong mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM.
0: para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Lagi na lang tayong ganito.
5: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
6: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa panibago nating pag-uusap regarding sa ating series, God, I Have Questions. Sa mga nakaraan nating topic, atin na pag-usapan yung mga life questions. Sa mga series na simula kahapon hanggang sa ngayon, hanggang sa mga susunod, atin pag-uusapan yung mga Christians questions. Ito yung mga tanong ng mga sumusunod kay Kristo at nakikita natin, paano ko ba ito makikita sa aking buhay? Ngayon, isa sa mga pinaka uncommonly asked question ng mga Kristiyano. How can I be sure of my salvation? Paano ba ako magiging sigurado na ang aking kaligtasan ay meron akong kasiguraduhan? Kasi di ba, kunwari, may lagi nyo narinig siguro, if ever man, mamatay ako mamaya, wag naman. If ever man, mamatay ako mamaya, kailan ng assurance ko at paano ba ako kasigurado na ang sunod kong makikita ay si Jesus na dumarating, na si Jesus sa kanyang kaluwalhatian? Di ba? Gaano ba tayo kasigurado doon? So makikita po natin ngayon, saan ba manggagaling yung assurance? At siguro feel natin, ganito po yung mga madalas na tanong. What if I mess up again? Paano pag nagkamali ulit ako? Paano kapag nanghina ulit ako? Paano kapag hindi ako ganun kabait? Paano pag hindi ako ganun kabanal? Paano pag hindi ako ganun ka-religious? And higit sa lahat, paano pag hindi ako ganun kalakas? Kasi madalas ito yung madalas na ano natin, no, tanong sa sarili natin, na hindi naman ako ganun kalakas, hindi ako ganun ka-religious, hindi ako ganun ka-close kay Lord. Pero at the same time, dito natin makikita, ibig sabihin, wala na ba akong assurance kapag ganito? Yan po yung ating pag-uusapan ng assurance. Pero kailangan din po natin makita at expose ang puso ng tao. Bakit po? Ito po kasi problema. Tayo po mga tao, ang assurance natin, lalo-lalo na po, ang ating kasiguraduhan, yan po ibig sabihin ng assurance, ang ating kasiguraduhan na tayo ay maliligtas, nakabase yan dito sa mga bagay na ito. Nakabase sa feelings natin. Feel ko parang ang ganda-ganda ng buhay ko ngayon. So siguro anytime mamatay ako, sige lang. Pero pag bad times yung ating, o bad moments, bad feelings na ating naramdaman, feel ko hindi na ako sigurado kung mapupunta ako sa langit. Kahit di na lang. Kaya yun yung madalas nating ating mga tanong. Kaya feelings or performance or spiritual heights or smooth moments. Madalas nakikita natin na kailangan kong maging mabuti. Kailangan kong nag-perform ba ako na maayos. Sasabihin natin, ready ba ako makasalubong si Jesus ngayon? Pwede ko ba siyang ma-meet ngayon? Titignan ko, oh, wait lang, ano bang ginawa ko kanina umaga? Ah, nag-devotional naman ako, nag-quiet time naman ako kanina. Pag walang quiet time, pag walang devotional time, ayari pa rin di ata ako ready na salubungin si Jesus ngayon. Nakabase sa performance. Which is, yun po yung problema natin. Yun po yung gusto nating itaob. Yun po yung gusto po nating itapon sa basurahan. Bakit po? Ang assurance kasi, hindi nakabase, hindi yan nakatatag, hindi yan nakaugat kung gaano ka ka-faithful sa Diyos, but on how He is faithful sa kanyang pangako para sa iyo. Your assurance is not grounded on your faithfulness to God, but on His faithfulness to you. Yan po yung ating main idea ngayon. Tanong, gaano ba siya ka-faithful? Gaano ko ba mapagkakatiwalaan? Gaano ko ba mapanghahawakan yung kanyang pangako sa atin? Atin pong bubuksan ang ating mga Biblia, kung meron talaga kayong mga Biblia nakasama, at atin pong bubuksan ito sa Book of Romans. Sa Book of Romans, actually, ito po yung sinulat ni Pablo para sa mga church sa Rome na meron pong mga hidwaan, may mga, may mga away between Jews and Gentiles and Greeks. Marami silang hindi pagkakasunduan. At sinulat niya po ang Romans para mapagkasundo sila at higit sa lahat para maituro sa kanila ang doktrina ng kaligtasan kay Kristo. At ilan po sa mga Romano, dito po sa mga audience ni Paul, ang madalas po nilang problema ay wala akong assurance. Kami ay nagsisimatayan na pinapatay kami dito mga Kristiyano, pero hindi namin alam kung kami ay mapupunta sa langit, kung kami ba ay maliligtas. So sinulat po nila ito ni Pablo, lalong-lalo na po ang Romans chapter 8 para magpalakas sa kanila. At yun din po ang gusto niyang mangyari sa atin, na tayo po yung mapalakas ang ating assurance sa kanya. Gaano ba tayo magiging sigurado sa ating salvation? Ito po ang kanyang sulat. Meron po siyang bibigay na tatlo na rason kung paano po tayo magiging sigurado sa ating kaligtasan. Unang-una, because Jesus died and mediates for you. Ano ba ibig sabihin nun? Sabi sa Romans 8 verse 1, there is now no condemnation. Wala nang kaparusahan. Wala na dapat tayong katakutan. Bakit? Hindi na tayo under judgment. For those who are in Christ Jesus.
there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang parusa, wala na dapat katakutan kapag ikaw ay na kay Kristo. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng na kay Kristo? Kung mabasahin ho natin ang buong Romans, ang kanyang masulat sa Philippians, ang ibig sabihin lang ho ng in Christ is yung buhay natin united sa Kanya. Hindi po ito yung sinasabi natin na naniniwala ka ba kay Jesus? Yes, naniniwala ako kay Jesus. Alam ko ba yung doktrina ng Bible? Hindi po yun yung ibig sabihin ng in Christ. Ang in Christ is yung identity mo. Again, ito po yung topic natin naman nakaraan. Ang identity mo hindi na nakabase kung gaano ka i-define ng mga tao, kung gaano mo i-define yung sarili mo, pero nakabase na kung gaano ang pangako ni Kristo sa iyo. Si Kristo ang identity mo. Hindi mo na identity yung gender mo, hindi mo na identity yung iyong galing, ang iyong trabaho, ang identity mo, ako'y makasalanan, niligtas at minahal ni Kristo at ako'y anak ng Diyos dahil kay Kristo. Yun yung identity natin. Ang ating identity, ang ating ethics, ang ating pamumuhay, nakasentro kay Kristo. Hindi lang gamit, hindi tool si Jesus na ating ginagamit pang araw-araw. Para maligtas, kailangan ko ng tulong ni Jesus. Para masunod ang 10 utos, kailangan ko ng lakas na binibigay ni Jesus Kristo. Ang sinasabi ho natin doon, tool o instrument lang si Jesus para maligtas. Hindi po ganun. Si Jesus ang ating buhay. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating lahat-lahat. Siya ang sentro ng bawat ng paghinga natin. Bakit? Siya si Jesus. Jesus is attractive. At binigay niyang lahat-lahat sa atin. Siya ang ating lahat-lahat ngayon. Kaya po, in Christ means lahat ng ating buhay belong sa Kanya. Dahil dito, sabi ni Paul sa verse 2, and because you belong to Him, ibig sabihin po natin ng in Christ, because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Ang naghahari na sa buhay mo, hindi na nakasalanan. Ang naghahari na sa buhay mo ay si Kristo. Parang ganito po yun. Sa puso natin may trono. Dati, bago natin makita si Kristo, ang namumuno dyan, sarili, kasalanan, selfishness. Nung ngayon tinanggap natin si Kristo, pinalaya niya tayo doon sa slave master natin na nakaupo sa trono, nakasalanan. Ang bago nang nakaupo sa buhay natin, sa puso natin, si Kristo. Tanong, meron pa rin ba tayong mga kahinaan, kasalanan, at marami pang imperfections? Of course! Pero dahil si Kristo ang nakaupo, yun ang pinaka-importante. Yung paglilinis ng kasalanan, imperfections, at yung mga faults ng ating character, susunod na lang yan. Ang tanong ko sa atin, sino ang nakaupo sa trono? Kasi maaari na tinatry mong maging mabuti, tinatry mong maging sumunod sa Panginoon, na maumalis sa kasalanan, pero nakaupo pa rin dyan, sarili mo. Ginagamit mo lang si Jesus as tagalinis ng kasalanan mo. Pero hindi siya yung trono, nakaupo sa trono ng buhay mo. Hindi siya yung nakaupo doon sa trono ng puso mo. Kaya po mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng na kay Kristo. Lahat-lahat, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Kaya po, sabi po sa verse 33, jump po tayo sa verse 33, hindi lang po si Kristo namatay para sa atin, binigay ang lahat sa atin, siya rin po yung naghahari sa atin. Sabi po dito, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kapag sabing interceding, sinasabi dito na sa langit, sa judgment hall ng Panginoon, of course tayo po ay nabubuhay sa time of judgment ngayon, sinasabi doon na ang buhay ni Kristo, hindi lang po siya namatay, nabuhay, sa langit ngayon, habang hindi pa po siya bumabalik dito, ang ginagawa niya, nagte-testify sa buhay mo, na nag-i-intercede sa buhay mo. Siya yung attorney mo ngayon sa langit, na nagtatanggol sa kaso mo. Kahit yung buhay mo, ang dami-dami namang mga dapat ikaso sa'yo. Pero dahil sa dugo ni Kristo, yan ay napatawad, yan ay na-cover ng kanyang dugo. Siya po ang namamagitan sa atin at sa Diyos. Yun ang ginagawa ni Jesus. Unang-una, bakit ako hindi matatakot at bakit ako makakasigurado? Kasi si Jesus ang aking tagapagligtas. Siya yung namatay para sa akin. Siya yung namamagitan para sa akin. Yun pa lang, sigurado. Sure win na. Pero hindi lang yun. Pangalawa, because the Holy Spirit is in you. Una, because Jesus died and mediates for you. Pangalawa, because the Holy Spirit is in you. Paano tayo makakasigurado na tayo ay, ang ating kaligtasan ay secure sa Panginoon?
Wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ika-worry, dapat i-anxious sa ating kaligtasan sapagkat ang banal na Espiritu kasama natin. Hindi lang natin kasama with us, pero siya po'y nasa buhay natin. Nasa sa atin. Bakit po? Ang sa mga taong ang mga tao po kasi na naniniwala kay Kristo, matik yan, binubuhosan ng banal na Espiritu. Verse 11 ng Romans 8, "The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you." Hindi po lives with you, but lives in you. Sa buhay mo, sa katawan natin, sa atin pong pang-araw-araw na ginagawa, nasa sa atin pong banal na Espiritu. Hindi po dahil deserve mo yun. Hindi po dahil sa pinaghirapan mo yun. No. Hindi po dahil sa nagtiis ka, hindi dahil sa ito yung kinakain mo. Marami ko sa nagsabi, dapat ganito yung pagkain mo para Holy Spirit nasa iyo. Ito dapat gawin mo para Holy Spirit pumunta sa iyo. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya may banal na Espiritu sa buhay natin is because naawa ang Diyos sa atin. It's still by grace. Kung bakit po may banal na Espiritu sa atin. Kaya po, ang banal na Espiritu na siyang bumuhay kay Kristo, na may resurrection power, nasa sa atin. So bakit po one day wala tayong katatakutan sa kamatayan? Kasi yung resurrection power na bumuhay kay Kristo, nasa iyo ngayon. Amen? So ganun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Sabi sa verse 15, "So you have not received a spirit that makes you fearful slaves." Hindi kayo yung matatakutin ng mga alipin. Bakit po? Paano po ba ito nakikita ng matatakuting alipin? Karamihan po kasi sa ating mga Kristiyano, dahil worried tayo na hindi tayo tatanggapin ng Panginoon, tayo pala ginag-worry, hala, ano yung aking status sa Panginoon? So nangyari, tayo po yung slaves ng takot. Slaves tayo ng worry, slaves tayo ng anxiety, na kahit marami pong nakakalungkot, marami pong kilala na mga Kristiyano, all their life sumisimba. Pero kapag malapit na silang mamatay, sinasabi nila, sana tanggapin ako ng Panginoon. Hindi pa rin sigurado sa kanilang assurance sa kaligtasan. Bakit? Ang standard pa rin nila ay kung gaano sila kabuti na muhay. Mali, mga kapatid. Kapag naging standard natin yung sarili nating pamumuhay para makapunta sa langit, matik punta tayo sa impyerno. Matik hindi po tayo maliligtas. Sabagat wala ho talagang kaligtas-ligtas sa atin. Wala po talaga. Pero sinasabi ng Biblia sa Roma na hindi po, sabi dito, ang banal na Espiritu, inaalis niyo yung takot. Instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Ang ginagawa po ng banal na Espiritu, hindi po siya nananakot sa inyo. Ang ginagawa ng banal na Espiritu, tinetestify na ikaw ay anak ng Diyos. Now we call Him Abba, Father, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Yun po ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi po niya sinasabi na, op, hindi ka na anak ng Diyos. Ikaw ay hindi talaga mahal niya. Alam niyo po kung sino talaga ang bumubulong sa atin ng ganon? Hindi po ng banal na Espiritu, kundi masamang Espiritu. Nung nandito si Jesus sa mundo, nung siya po'y tinempt ni Satanas, ano po ang binubulong niya sa tenga ni Jesus? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga to. Ginagawa niyang insecure si Jesus sa identity niya bilang anak ng Diyos. At pag naging insecure si Jesus doon, gagawin niya yung dare ni Satanas. Ganun po ang ginagawa ni Satanas sa atin. Bubulungin niya, hindi ka talaga anak ng Diyos. Imperfect mo, dami mong mali. Kasalanan mo, dami-dami. Hindi ka karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Pero ang banal na Espiritu, kabaligtaran ang sinasabi. Ikaw ang sinuko mo ang buhay mo kay Kristo. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ay kasama sa pamilya niya. Magpatuloy ka lang. Mag-hold on ka lang kahit mahirap. Sumunod ka lang. Magpatuloy ka lang sa lakbayin. Kumapit ka lang. Yun po ginagawa ng banal na Espiritu. At dahil doon, dahil ama natin ang Diyos, sasabi dito, ang pwede nating tawagin siyang Abba, Father. Sa panahon natin ngayon, hindi lang natin siya tatawagin Diyos, Ama, Panginoon. Pwede natin siyang tawagin Ama, Tatay, Papa, Dad. Meron tayong intimate relationship sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Holy Spirit kasama natin. Siya yung nagpapalakas ng puso natin para lumapit sa Panginoon. Kaya nga po sabi sa Bible, sa Hebrews, "Therefore, we can come boldly ng buong confidence, buong tapang sa harapan ng trono ng Diyos." Bakit? Kasi alam natin maawain siya. Sino yung nag-i-instill sa atin
ng idea na ang Diyos ay maawain. Ang banal na Espiritu. Inaalis niya yung mga lies. Inaalis niya yung mga cloud ng deception ni Satanas na patungkol sa Diyos. At sinasabi niya, lumapit ka lang. Tanggap ka sa Ama. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Yun pong ginagawa ng banal na Espiritu. The Holy Spirit affirms your salvation. At kapag tayo ay nag-worry sa ating salvation, ang kailangan lang natin gawin, lumapit sa banal na Espiritu. At sabihin, Panginoon, nag-worry ako. Tulungan niyo po ako. And yung peace na ibibigay niya sa iyo, yun yung panghawakan natin. And the Holy Spirit helps us in our weakness. Kahit sa mga struggles natin, kasi sabi ko kanina, madalas ang ating basis sa ating salvation, ating assurance is, gano'n ba ang naramdaman ko ngayon? Ah, wala akong masyadong pinagdadaan ng pagsubok. Ah, okay lang, siguro ligtas ako. Pero pag may dumaang pagsubok, tayo ay hindi na makabangon. Alam niyo po, may mga feeling din na sa atin na kapag tayo ay nagsasuffer, tayo kino-question natin ng Panginoon, tayo po ay nagdududa sa kanyang pag-ibig, feel natin, hindi na tayo ligtas. Mga kapatid, ang banal na Espiritu alam ang pinagdadaanan natin. At ito po ang sabi, the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. Minsan kapag sobrang gulo na ng utak natin dahil sa sobrang pinagdadaanan natin, hindi na tayo makapag-pray. Hindi na natin alam kung ano yung pag-pray natin. Bakit? Kasi confused na tayo sa ating buhay. Kaya po, alam niyo po, nakita ko to yung picture na ito sa Facebook. Napakaganda. Meron pong sinabi, Dear God, sinusulat niya yung prayer niya. Tapos may mga patak ng luha. Yun ang nilagay doon. Tapos, Amen. Ano pong punto dito? Marami po tayong mga groanings, marami tayong mga panalangin na hindi po natin ma-express through words, pero kaya lang natin gawin, lumuha. Alam niyo pong ginagawa ng Banal Espiritu doon? Tinatranslate niya po yun sa Ama. Yung mga panalangin natin na hindi kaya nating banggitin, pero sinasabi natin, Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, iiyak na lang ako, iiyak ko na lang sa iyo to. Alam ng Banal na Espiritu ang pinagdadaanan natin. At ito po yung ginagawa niya. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And He who searches our hearts, ang Banal na Espiritu, knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. At ang Diyos na nakakaalam ng puso natin ay alam din ang isipan ng Banal na Espiritu na nagtatranslate ng ating panalangin at mga dapat ipanalangin. Alam niyo po, paano po ito may naiintindihan? Paano ba naiintindihan ng Banal na Espiritu yung panalangin natin kahit hindi tayo magsalita? Kahit hindi tayo na-express natin yung words natin? Kahit iyak at groan na lang ang ating nabibigay? Alam niyo po, kapag meron ho kayong mga anak, alam ko po, marami sa atin na nanonood na nakaranas na maging magulang. At alam niyo po yun, kahit hindi pa nagsasalita ang baby niyo o yung mga anak natin, alam niyo kung in trouble o may problema yung anak niyo sa iyak pa lang. At alam natin, oo, ba't ganun ang iyak na? Alam naman kasi may iba't ibang iyak yung baby. May iyak na gusto lang ng atensyon, may iyak lang nang nangungulit, gutom. Pero alam natin, pag may something wrong, alam natin by instinct, pupunta tayo doon. Hindi natin sinasabi na mas mahal tayo ng Panginoon kapag may in trouble tayo. Sinasabi lang natin na kapag ganito, pag nanay, mas nai-intensify, nati-trigger yung pag-ibig ng magulang sa kanilang mga anak kapag humihingi ng tulong. Sa atin pa kaya? Kung tayong imperfect na mga tao, ganito na lang yung pagmamahal sa ating mga anak. Ang Diyos pa kaya na mabuti? Ang Diyos pa kaya ng pag-ibig ang magpakita sa atin ng ganitong pagmamahal? The Holy Spirit is not far away when you struggle. Ito po yung kailangan natin ma-remind. Kasi pag nag-struggle tayo, feel natin ang layo-layo ng Diyos. Iniwan ako ng Diyos. Yun po yung madalas na bulong ng kaaway sa atin at bulong ng puso nating makasalanan sa atin. Pero alam niyo po, your struggle shows that the Holy Spirit is in you. The fact na meron pong struggle, the fact na merong battle sa puso mo, ibig sabihin, ang Banal na Espiritu gumagalaw pa rin sa buhay mo. Mas nakakatakot po pag wala ng struggle. Mas nakakatakot po pag wala ng pagsubok sa buhay. Bakit? Kasi going with the flow na lang tayo. Pero the fact that there's a battle, ibig sabihin, merong lumalaban para sa'yo. May pinaglalaban, may isang individual na pinaglalaban ka. At yun po ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Lastly, paano po tayo makasigurado na tayo po ay, ang ating kaligtasan ay secure at sigurado sa Panginoon? Because the Father is for you. Sabi po sa verse 31 ng Romans 8,
What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Ang sinasabi po dito, ang Ama sa langit, hindi siya yung Diyos sa langit na, abangan ko nga magkamali ito, tapos tatapon ko sa impyerno pag nagkamali. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang Diyos ay naghahanap ng iba't ibang opportunity for you, to save you. Para mapalapit ka pa sa Kanya. Para magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Kaya sabi dito, kung nasa sa atin, kung kakampi natin ang Diyos, sinong makakalaban sa atin? At sabi dito, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Yun ang tanong ni Pablo. Kung kayang ibigay ng Diyos ang pinakamahalagang bagay, pinakamamahal niyang individual, na ang kanyang anak, para sa atin, para sa ikaliligtas natin, sa tingin niyo, i-withhold niya yung ating mga panalangin? Sa tingin mo, hindi kanya bibigyan kung ano ang ating hinihiling sa kanya? At alam ko po, karamihan sa atin mayroong hinaharap na problema. May mga pinagdadaanan. Ang kailangan lang ho natin magtiwala sa pag-ibig ng Ama. Sasabihin lang natin, Panginoon, kung binigay mo sa akin ang pinakamamahal, pinakamahirap na ibigay ng inyong anak para mamatay para sa akin, alam ko, Panginoon, pakikinggan mo ko. Alam ko, Panginoon, naririnig mo ko at ikaw ay kakampi ko na ikaw ay kasama ko. Maging honest lang ko tayo sa Kanya. Kaya po, God is not looking for a reason to reject you. He already gave everything to save you. Binigyan niya lahat-lahat para sa'yo. Hindi siya naghahanap ng paraan para ikaw ay reject, ay tapon. Hindi siya naghihintay kung kailan ka magkakamali. Hinihintay niya kung kailan ka lalapit. Kaya po, the only way to be sure of your salvation is to trust the one who saves you. Paano tayo magiging sigurado sa ating kaligtasan? Magtiwala kung sino ang nililigtas sa atin. Sino ba nililigtas sa atin? Ang Diyos. Paano pa tayo nililigtas ng Diyos? Si Kristo namatay para sa akin, sa ating lahat. Ang Banal na Espiritu nasa sa atin. Ang Ama ay kakampi natin. Pansin niyo ho, the Father is for us, the Son is with us, and the Holy Spirit is in us. Binigay ng Diyos ang lahat at binuhos ng Diyos ang lahat para sa iyo. Magdududa ka pa ba? Again, ang confidence mo, ang assurance mo, hindi nanggagaling kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kagaling sumunod, nanggaling yan kung gaano ka faithful sa iyo ang Panginoon. So, ibig sabihin, ang kasiguraduhan natin, manggagaling lang sa kung gaano natin pininiwalaan ang pangako niya na ililigtas ka niya. Naniniwala lang, kumbaga ang assurance natin, nakadepende po yan sa tiwala natin sa pag-ibig ng Diyos, na gano'n na lang kalaki ang pag-ibig niya kahit sa makasalan ng tulad ko, pero naniniwala ako na kahit sobra akong maraming nagawang kasalanan, sobra akong masamang tao, yung pag-ibig niya mas dakila at mas malaki kaysa sa aking mga kasalanan, at yun yung panghahawakan ko. Yan po, doon po nanggagaling ang ating assurance. Doon nanggagaling ang ating kasiguraduhan. Kaya po, let me close this with a closing statement. Gusto ko lang pong basahin ang Romans 8:31-39. Ang sabi po dito, ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Siyempre, hindi ang Diyos. Hindi niya nga pinagdamot ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya ito para sa ating lahat. Kung binigay niya sa atin ang sarili niyang anak, siguradong ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay. Sino ngayon ang magbibintang ng masama laban sa mga taong pinili ng Diyos? Ang Diyos mismo ang nagsasabing wala siyang kasalanan. Sino ngayon ang magpaparusa sa kanila? Hindi si Christ Jesus. Namatay siya, pero ibinuhay siya ulit. Katabi siya ngayon ng Diyos ngayon at siya ang nasa kanan ng Diyos. Siya ang nakikipag-usap sa Diyos para sa atin. Sino ngayon na makikipaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Yung problema ba? Yung pagdurusa ba? Yung pagkagipit ba? O gutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ito po yung tanong ni Pablo. Pero may kita ho natin dito. Meron bang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Verse 37. Pero sa lahat ng bagay, nagtatagumpay tayo sa tulong na niyang nagmamahal sa atin. Sigurado ako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga anghel o mga pangyarihang nasa langit,
ang ngayon o ang bukas, hindi rin ang mundo sa taas o mundo sa ibaba. Walang bagay sa buong creation ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na tinatanggap natin dahil kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kaibigan, marami sa atin dito nagsastruggle. Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Panginoon, meron ba akong assurance na maligtas? Kung ang tagapagligtas mo pa rin ay sarili, huwag ka nang umasa. Kung ang iyong tagapagligtas pa rin ay yung performance mo, huwag ka nang umasang makakapunta ka sa langit. Pero kung ang tagapagligtas mo ay si Kristo, na ang Diyos ay para sa iyo, ang Banal na Espiritu ay nasa iyo, wala ka nang duda. Sabi po ni Martin Luther bilang pagtatapos, kapag tumingin ako sa sarili ko, wala akong makitang anumang paraan, anumang dahilan para ako'y maligtas. Pero pag tumingin ako kay Kristo, wala akong makitang anong dahilan, anong paraan na ako'y mawawaglit at hindi maliligtas. Nawa po ang mensahe ng awit na ito, ang siyang mag-secure sa atin ng assurance na makikita lang kay Kristo Jesus.

0: the Health Emphasis Week, and this is being celebrated worldwide. Mm-hmm. Merong tema ang Health Emphasis Week ngayon. Ito ay tinatawag na healing, no? Mm-hmm. Ito ay acronym. H stands for health for the body, E for emotional wellness. So second day ngayon, emotional wellness ang pag-uusapan, pinag-uusapan sa mga churches, sa mga institutions. And A, third night, ay letter A naman, addiction and freedom from it, no? So sa mga nakikinig po, if you are interested, kindly contact your union and mission health directors. But tonight, we are very, very happy kasi meron tayong bisita, ano ho, and she will be tackling to us about, yung title niya ay Hurt to Harm. And this talks about yung mga violent behaviors ng ating mga kabataan. Napakarami nating nakikita sa telebisyon, naririnig sa radyo, na mga kabataan na napaka... hindi ko ma-describe, no, Ma'am Nemi and Pam, at their young age, pumupunta na sila sa schools and nagsishoot. Diba? And yung recent na pangyayari, may mga namatay. And we don't know really the reason why itong mga kabataang ito ay humahantong sa ganung mga behavior. And we would like to know. Gusto naming malaman, Ma'am Nemi, what is in the back of the minds of these young people. And yung mga nakikinig sa atin na mga nanay at tatay, yung mga teachers would want to know ano ba ang mga nasa isip nito mga kabataang ito at ano ang mga pamamaraan kung paano natin mahadlangan na mangyari ito. Pam?
1: Yes, at ngayong gabi kami po ay live sa ating mga Facebook at YouTube account. Kung kayo po ay nakafollow na ngayon, which is marami na po tayong followers tonight, ang dami natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa amin. Kami po ay maririnig din sa 89.1 Adventist World Radio, kaya sa mga kasama natin dyan, mga drivers, o kung yung mga nanay at tatay na nandyan lang po sa kanilang mga bahay, ay makinig na po kayo, tumuto kayo at alamin natin kung anong mangyayari ngayong gabi. At meron din po kaming number by which you can course through whatever questions or you would want to be a part of our conversation. It's 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kasama po natin ngayon sa technical si Mr. Laughter. If we have the Guru Laughter, we have the Mr. Laughter with us tonight, si Andy. And yes, we will be together until 9 o'clock in the evening. Yes, Doc Lane?
0: Yeah, so mga kaibigan, please don't forget to be with us, no? Wala pong pitan sa radyo, walang magta-transfer ano, sa YouTube, saka sa Facebook page, because we will be learning a lot this evening. So before we move on, mga kaibigan, we would like to fully know our guest for tonight. So yes, ipapakilala po ni Pam ang ating presenter for this evening. Pam?
1: Yes, before we have our discussant and presenter for tonight, we would like to invite everybody, katayo po na muli ay manalangin sumandali para po makasama natin ang ating Panginoon sa ating pag-discuss. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagbigay niyo sa amin ng pagkakataong ito. Ito po ay aming pinasasalamatan bukod tangi dahil po kami ngayon ay napapaligiran ng kung ano-anong mga pagsubok at hindi po namin alam kung ano po ang aming gagawin kung wala po ang guidance ng inyong banal na espiritu. Binibigay namin po ang aming sarili sa inyo. Kayo na po ang bahalang manguna sa aming mga iniisip, sa aming mga ginagawa at lahat ng aming gagawin. At kami po ay nagpapasalamat kasi po ikaw ang aming Panginoon. Humihingi po kami ng magandang internet connection, magandang signal po sa aming mga radio sets at magandang pangangatawan sa lahat naming nakikinig ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Tonight, I'm making a breakthrough, Doc Lane, because usually when a bio note would be passed to me, I would rewrite it or make it a little bit shorter.
0: Verbatim.
1: Yes, but tonight I'll make it verbatim. Yeah, because
0: okay. Yeah.
1: I was really I'm really good. I find this really very, very inspiring. I would like to read to you whatever is written in here. Our speaker for tonight, or our discussant, is a registered guidance counselor and a licensed professional teacher who's currently serving the Adventist University of the Philippines. She was born in Bayugan, Agusan del Sur, Malayo-layo, and raised in Antipolo City, and she completed her elementary and secondary education in Antipolo. A dedicated working student, she graduated with a Bachelor of Arts in Psychology from AUP in 1996, and she later earned her Master's of Education major in Guidance and Counseling in 2014. She has been licensed professional teacher since 2000 and became a registered guidance counselor in 2018. With years of experience in education and student guidance, she has dedicated her professional life to supporting students' emotional well-being, personal growth, and holistic development. She is an active member of the Philippine Guidance and Counseling Association, Incorporated, and the Philippine Mental Health Association, and the Philippine Adventist Counselors, Psychologists, and Psychometricians Association, where she currently serves as an associate secretary. She's guided. Yes, Doc?
0: No.
1: Yeah. Guided by her commitment to compassionate service and mental health advocacy, she continues to inspire and empower individuals through guidance, counseling, and mental health education. Don't you know that she has a very, very unique name? But we call her
0: Nemi.
1: Yeah. And sure, her full name is Mom Nemensha D. Gahudo. Good evening.
2: Hello po.
1: Good evening po, Ma'am Nemi.
2: Hello po. Good evening, Doc Lalaine and Ma'am Pam and Sir Laughter. Ay, nanonood po pangalan. So, ako rin po ay advocate ng laughter therapy here in Kayo. Last week po ay nagkaroon kami ng therapy session, mga mental health program. One of those program is laughter therapy. Anyway, okay. Hindi po yun ang topic natin, no? So, good evening po sa lahat ng nanonood ng Adventist World Radio. At natutuwa po ako na isa po ako sa naimbitihan ni Doc Lalaine dito po sa ating session ngayon, which is mainit po yung ating topic. So ito po ay pinag-uusapan sa ating mga television and radio station. So kaya napaka maganda po na maalamin natin ang dahilan kung bakit ba ang isang individual o lalo na po yung isang kabataan na murang isip pa lang ay nakakaranas na o nakaka-isip na na magkaroon ng violenting behavior. So dito po ay mapag-uusapan po natin ito ngayon. So yung slide po, yung first slide. Pinakita.
1: Yan, habang na ipiniprepare ni Andy ang ating slide ngayong gabi, dumadami ng dumadami ito. Hindi natin alam, maybe because in biblical perspective we're in the last days of the earth's history. Yes. So yeah, things will really crop up. And how do we face this? Yes, Andy, you can now flash our PowerPoint for the sake of our listeners. At maraming salamat po. Ayun na, eto na ma'am.
0: Alam mo, ang gusto ko talagang malaman dyan, what's going on in the mind of these young people? No? Mm-hmm. Ano kaya nung tumatakbo sa isipan nila at nakakapag-isip sila ng ganito? And then, ano ba yung mga factors na nagko-contribute para magawa nila ang mga to. Yes, so, no. Go ahead po.
2: Ito po ang ating mapag-uusapan ngayong gabi. So, from hurt to
0: harm.
2: Harm.
0: Oo.
2: Parang
0: mga na-hurt itong mga batang ito.
2: Matanggo
0: no?
2: Siya.
0: Binuli.
2: Siya. Kaya parang coping niya yung manakit din. So, Doc, naranasan niyo po ba sa inyong back then in our school setting, no? Di ba merong mga estudyante, parang iniisip no, pasaway siya, lagi siyang nananakit, di po ba? Pero usually, ang tendency, nagkakaroon siya ng label na pasaway to, Tapos ang tendency, galit tayo sa kanya, no? Especially mga teacher, parang nagbibigay ng bigat sa damdamin ng teacher kasi lagi na lang siyang pasaway. Pero mark sa ating isipan na ang batang ito ay pasaway at lumalayo din yung love nila natin sa kanila. Pero ang nakaligtaan natin, hindi natin inalam kung ano yung ugat ng mga behavior na yon.
0: Yeah, oo, oo.
2: Just next slide po. Yung
0: tama yung sinabi niya, no, na we always give a negative mark. Minamarkahan natin yung mga troublemakers. And tama talaga yung sinabi mo, Ma'am Nemi. Now, we really have to know the story behind, because in every child, in every children, there is a story behind. Pero hindi na natin naiisip yun eh. Basta negative, minamarkahan na agad natin yung mga troublemaker na pasaway.
1: Natandaan kasi yung behavior na ano, strange eh, kesa sa bata mismo. Okay, so ma'am, yes ma'am.
2: Hindi lang po yan nangyayari sa paaralan. Hindi lang dito.
0: Yeah, yes.
2: Minamarkahan natin ang estudyante. Specifically po, Dok, nagsimula yan sa tahanan.
1: Ayan.
2: Kasi minsan, di ba, minsan may paborito tayong anak dahil sila ay masunukin, di ba? Pero merong mga pasaway na anak, tapos nililabelan natin na ito ay yung mga, ano, mga ang tawag doon, sila ay yung mga magsakit sa dibdib. Di po ba? So, pero, meron tayong nakaligtaan. Before we judge the behavior, what might we be missing? So, sabi po dito, yung hurt people may hurt people, but hurt does not make them harm acceptable. So, ang isang individual na nakas na nakit kasi sinakdan din siya. Pero hindi natin na-notice yung pain, no? So, ang task po pala natin ay unawain yung ugat. Yung ugat, kung bakit siya nagkaganon. Protect those who are risk. Kung siya ay nakasakit, alamin natin yung ugat. Tapos, protektahan din natin kung sino'y nasaktan. At turuan natin sila ng paraan para mag-respond. Yan. So, what we hope to understand is in this session po ay we need to recognize first, identify patterns and warning signs without labeling yung young person as a bad. And next, understand, explore 5 possible routes that can contribute to adolescent aggression. So, ito po yung napaka-core ng pag-uusapan natin. Alamin po natin, there are 5 routes kung bakit po merong aggression yung individual na ito. And then, pag na-identify, na-recognize na natin, na-unawaan na natin yung ugat na nag-contribute dun sa kanyang aggression, we need to respond as a teacher, as a parent. Kasi mainit na issue nga po ito, di po ba? So, pagkatapos pong i-respond, at itigil po ba tayo doon? Meron po tayong responsibility. Our responsibility is to refer. Refer when it involves trusted adults, school support, or emergency services. Okay, so how we understand the cause is not accusing the harm. So, understanding, ask what happened after the behavior. Pag inunawa po natin, alamin natin ano ba yung behavior. Notice stress, unmet needs, and learn patterns. Listen without humiliation. Pakikinggan natin siya pero hindi natin siya ipapahiya. Identify support that can help. So keep people safe. Kung meron siya nasaktan, kailangan nating iset ang clear limits on violence. Let's protect anyone being targeted and apply fair and consistent consequences and repair harm and build safer skills. So, napaka-importante po dito yung compassion and accountability together.
0: So it's really, ano, Ma'am Nemi, it's really important to know the reason behind. Kasi sabi mo nga, hurt people hurt other people. Diba? Alam mo, like what you said, nangyayari yan hindi lang sa school, nangyayari yan sa opisina, nangyayari yan sa ano,
2: everywhere.
0: Everywhere. Kasi ang ibig sabihin nito, ang mga tao na sasaktan may mas malalim na ano na mga hinanakit siguro o may sugat sa damdamin ay minsang sila mismo yung gustong manakit, no? So kailangan mong ma-identify like what you've said. Kapag ang isang tao ay maraming pinagdadaan ng sakit, siguro pinagtaksilan, di ba? Si inap, hugot ba hugot? Pinagtaksilan, broken-hearted siya, inapi siya, o nadismaya siya, maaaring...
1: Gaganti siya.
0: Oo, gaganti siya. Maaaring hindi niya alam kung paano harapin yung kanyang emosyon. Kaya sa halip na pagalingin ang sarili, minsan ay naibubuhos niya ang kanyang sakit sa ibang tao. No? Di ba? Oo, so we really have to identify and determine kung ano ang reason behind. Siguro napakasungit nitong si ma'am dahilan siguro sa inaway siya ng asawa niya. Pero ito kasi yun, Pam, Ma'am Nemi. Nangyari sa ibang tao, nangyari sa kanya. Pero bakit ako ang nagsasuffer, di ba? Anyway, balik muna tayo dun.
2: balik muna tayo sa pinakang ugat. Ito na po yung
0: pinakaugat.
2: Pag-usapan natin. Bakit kaya sila nagiging violente?
0: The root.
2: Limang aspect po yung ating tatandaan. Roots. So tandaan lang roots. Po natin yung word na roots. Number one po is rejection and relationship problems.
0: Ayun.
2: Number two, overwhelming and emotion, poor regulation. And number three, observe violence, a learned behavior. O yung P, trauma, toxic stress, unmet needs. At yung pong S is social pressure, status, and sense of belongingness. So tandaan lang po natin, roots, R-O-O-T-S. Okay, so isa-isa po natin i-discuss
0: ito. Okay.
2: Yan, so una po yung R, unang R is rejection and relationship problems. So when a young person feels excluded, yan, kunyari sa group, sila-sila lang, pero ikaw nandun ka mag-isa, ina-exclude ka. Di ba ang sakit nun?
0: OB.
2: Embarrassed, pinapahiya siya, maaring ito ay binubulis siya. Betrayed, repeated, rejected, paulit-ulit siyang nire-reject. Anger may become a shield. So nabubuo po yung anger sa puso niya kasi those rejection and relationship problems. So ibig sabihin, hindi siya nakakabuo ng relationships na maganda sa peer groups. Kung hindi man sa peer groups, sa parents, sa family, o sa workplace na pinapibilangan niya. So what it may look like? So retaliate. Ito yung sabi niyo, Doc, baka nga retaliating after teasing or breakup. Threats after public embarrassment, napahiya siya. Binuli siya. Regain control or status, gumaganti lang siya. And so, yun po yung possible, no? What happened? And what did you mean? What did it mean to you? So, kapag ganito po, take reports of bullying seriously, kung kunyari talagang nabully ito. Usually, sa mga school, pag hindi po, wala po silang anti-bullying policy or program about bullying, marami pong cause ng aggression dahil po nabully talaga sila. Okay? Hindi po reported. Hindi nare-report sa mga authority. That's why nabubuo na lang yung galit sa puso nila. So teach assertive communication. So as teacher, as parent, turuan natin silang maging assertive kung anong nararamdaman nila. I-report nila sa authority. Usually, hindi po sila nagre-report. Ang ginagawa nila, gumaganti sila.
1: Ay, abangan kita sa labas.
2: Dangerous kasi gumaganti sila. Pero kung sa bahay, naturuan natin na anak, kapag merong nambubuli sa'yo, i-report mo sa teacher. I-report mo sa advisor.
1: Ay, sumbungero ka. Sasabihin nila po.
2: Sa tahanan pa lang po, tuturuan natin ng ating mga anak na maging assertive. Kasi kung hindi po sila assertive, aapihin sila. Ngayon, kung hindi sila apihin, minsan yung violent behavior, naipon na yun eh.
0: Yes.
2: Minsan hindi naman sila, talaga sila harmful, hindi naman sila talagang nananakit. Kaya
0: bottled up na yun.
2: Dahil naipon na yung sakit na dulot ng pambubuli, parang nag-outburst na lang sila na gaganti na lang ako, wala na akong ibang way. Katulad niyan, hindi naman po sila natuturuan ng coping strategies on how to manage, no? So, create safe ways to repair conflict. So, as parent, alam nyo, magandang nakikipag-communicate tayo sa mga advisor, teachers, kasi pag na-absorb nyo yung anak nyo, pag uwi, parang malungkot, parang depressive, parang hindi, parang kaiba yung behavior. Dapat nagtatanong tayo, no? Nagtatanong tayo sa anak natin. Tapos pag hindi sila nagsasalita, that's the signal na baka may problema to sa paaralan. So you need to repair. Alamin niyo yung mga conflict na nangyayari sa paaralan. Maybe may problema sa friendship. Maybe kung baka mamaya meron silang sweethearts na nagiging break up, something like that. So maybe binubuli na siya ng a certain group of individual, pero wala tayong ginagawa kasi. Kaya sabi po dito, create safe ways to repair conflict. Do not force unsafe reconciliation. So minsan sabihin, ay okay lang anak, ano na lang, magpati na lang kayo. Pero hindi nyo alam yung nabubuo na niyang galit. Di po ba? Minsan magbabati, pero andun pa rin, hindi pa na siya na-heal. Okay, so next concept about yung ugat po, yung root is overwhelming emotions and poor regulation. So, alam niyo po, pag ang individual, kahit naman matanda na, Doc Lalay, no? And Ma'am Pam, kapag overwhelmed tayo, mas matindi yung emotion natin kaysa yung i-manage natin yung emotions. Lalo na pag hindi tayo aware na kailangan mag-control. Kapag nakakainis talaga at nakakagalit ang behavior, biglang matindi na yung galit mo, di ba? At hindi mo na kayang kontrolin yung impulse mo. You have impulse reactions, trouble calming down. Ang hirap mo nang pakalmahin kasi nga galit na, di po ba? Galit na, naipon na. So, napakahirap. Reading neutral cues as threats, dapat natatandaan na natin yung mga cues na binabanggit ng ating mga anak. So, ano po, paano po natin sila tuturuan? Kapag po sila overwhelming emotions, eh kahit sa man sa may edad na po, ano, pag nag-aaway ang mag-asawa, talagang patay, para magpapataya na. Pero, teach and practice. So, maybe siguro nga sabi sa Bible ay yung pag mainit ang ulo ng isa, tatahimik ang isa. Hindi pwedeng magsalpukan ang parehong galit. So, pause and breathe. Pwedeng yung isa na nakaalam na hindi pala siya dapat magalit. So, ako na lang di dapat magalit. So, gawin mo na lang na, okay, relax, inhale, exhale. So, yung mga ganong technique po, ano, inhale, ipapakalma mo lang siya. Punta ka dito sa tabi. Inhale, exhale. So, ikaw din, nakakalma ka rin. Kasi, kung ikaw galit ka rin, for example, sa mag-asawa. Pero, kung ang scenario ay yung anak lang ang galit, ikaw hindi ka naman galit. So, magagawa mo talagang turuan siya na pause and breathe. Inhale, usually inhale, exhale. And then, name the emotion. Sasabi mo, anak, ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Ikaw ba'y galit? Ikaw ba'y surprise? So, name the emotion. So, step away safely. For example, kung may kaaway siya, nakikita nyo silang nagsasuntukan na, yung isa kukunin nyo at ilalayo nyo lang para hindi talaga magsalpukan ang galit. So, use I statements. So, what is adult response? Always, tayo mga adult, lagi nating gawin na stay calm and breathe. Reduce the urges, offer safe choices, and discuss later when calm. So, wag kang mga tuwiran kapag galit kayo pareho, hindi naman niya yun maintindihan eh. So, later, sasabihin niyo, usap tayo. Okay. So, another O is observe violence. Maybe this person's, meron na silang learned behavior. For example, in the family na very toxic family, di po ba, ang bata po ay natututo by modeling. kung nakikita sa tahanan na laging nag-aaway si mommy at si daddy, mga toxic words ang lumalabas, ganyan. So young people may learn how to handle conflict by watching the adults, peers, or online role models. So role models do. So hindi lang po sa mga tahanan, no, no? Hindi lang sa panunood nila, hindi lang sa panunood nila na nag-aaway ang kanilang mga magulang sa tahanan. Kaya nga, di ba yung sabi po sa news, maybe yung patayan na nangyaring sa Tacloban ay online role models sa mga games, yung Roblox na games. So siguro po kung talagang iimbestigahan natin, no, baka nga dahil masyado yung time niya doon sa online gaming. So by meaning young people may learn how to handle conflict by watching what adults, peers, or online role models do. So it's just may learn the loudest persons win, treats earn respect, violence solve problems, apologizing means weakness. So
0: but,
2: more a different way.
0: I agree with that, Ma'am Nemi. Yung environment, di ba, Pam? Yung mga bata, natututunan talaga nila ang karahasan, no? Sa kanyang kapaligiran, sa environment. Kung palagi niya nakikita sa digital platform, sa kanyang mga neighbors, sa mga parents niya, yung pananakit, pananakot, o pamamaya, bilang paraan ng paglutas ng problema, maaari niya rin isipin na, well, normal pala ito. Di ba? Normal pala ito. So, gagawin ko rin ito. So, nagiging cycle. Mm-hmm. Yes, Ma'am Nem.
2: Yes, correct po. Kaya parang pag ginagawa ng matanda, gagawin ng bata.
3: Akala nila.
2: Lastly,
3: tama.
0: Oh, nagiging norm na. So tama yung sabi mo last time, Pam. Monkey see, monkey do.
1: Ngayon magmamonkey muna tayo. Ha? We will take a very short break. It's 8:30 in the evening. At magbabasa tayo ng napakarami po nating reaction from our followers dito po sa ating Facebook. Sabi ni Ma'am Melda Abesta, ay marami itong sinasabi si Ma'am Melda. Ako po kasi OFW. Elementary mga anak ko, high school, even college, naka-monitor po ako, ma'am. Inalam ko sa teachers nila musta ang anak ko. Nung college sila sa MVC, sinasabi sa akin, ma'am, I'm adult na po, pero may sekreto ako, nakausap ng mga advisor. Hindi nila alam lahat po ng activities, pinaspasalik ko sila gawan ko ng paraan para hindi sila nakakapag-isip ng masama dahil wala po ako. Uy, wow. May anak ako, elementary pa lang, siya na po pumunta ng city. Timing, nag-ask ako sa teacher, hindi na iyak makaalis kasi nag-ask ako ng anak, mayroon ka na need sa bayan. Pagalit ako sa partner ko, busy na lang ko sa kalilinis at nagtrabaho na lang ako kaysa mag-antay sa wala. Pagalit ako dati sa mister, pinapalis ko yung mga bata kasama nung nag-aalaga para hindi nila naririnig.
0: Oh!
1: Out of earshots ng mga bata pala, sinasabi.
0: Oh. So, Sister Nelda is listening from Hong Kong siya.
1: Wow, thank you very much, Ma'am Melda. Okay.
0: And we also have Shoni Pedraza. We have Carlito Aporba Garcia. We have our number one fan, our Christian Roda. Mm-hmm. We have our friend, Rosas Olarte. Hello, Rose. And then we have Liwanag Pinamante Mercado and Rosalinda Jorkia. Well, I'm sorry if I mispronounce your name. Good evening po, Sister Shoni, at marami pang iba.
1: Magandang gabi din sa ating Konaga viewers, si Cynthia Tihare Sinal. Nakaantabay po siya ngayon.
0: Hi, Cynthia! Are you still in Singapore?
1: Oh, you know where she is?
0: Well, the last time is, ano, nasa Singapore siya. Hello, Cynthia.
1: And we are saying hello also to Ma'am Needs Cadnis.
0: And also Dan De La Cruz.
1: Yeah, Sister Alona Ning Bayate, Elvis Adyasa Marajas, Belia Magsino, at Marcela Kadjan. Oh, maraming salamat po sa inyo at sa pagpapadala niyo po ng ano. Opo, Salamat, Mike, sa pag-comment. At maraming salamat
0: Sir
1: po sa
0: Nelson.
1: pag-aantabay sa amin. Kung meron pa po kayong gustong sabihin, marami pong sasabihin pa si Ma'am Nemi. Kaya ibibigay na po natin uli sa kanya ang panahon. Ano na pong letter tayo, Ma'am Nemi?
2: So letter T na po tayo.
1: Okay
2: Root.
1: Po.
2: So ang letter T po is trauma, toxic stress, and unmet needs. Unmet needs. So trauma po ay maybe nakaranas din po ang batang ito ng emotional, physical, and maybe abuses, lahat ng mga abuses, no? Pagka nakaranas sila ng mga ganun, parang trauma yon sa kanila. So unconsciously, naging behavior na rin nila. Kaya madali silang manakit, madali silang magalit. So, toxic stress, yun na nga po, parang binanggit na rin natin to. Mostly yung mga toxic stress na yan ay nararanasan nila sa loob ng tahanan. Kapag mayroong mga toxic parents na very toxic po yung mga pananalita nila, so na-acquire po nila yun, nakokopya nila. So unconsciously, nagiging behavior na rin po nila yun.
1: Yun, copy
2: and
1: na.
2: Meron din po silang unmet needs. Mga bata, merong mga gustong mangyari sa buhay nila na hindi na ibibigay ng mga magulang. So, out of that, nagiging violente po sila. Next po ay social pressure, status, and a sense of belongingness. So, ito po yung social pressure kasi ang mga kabataan po talaga ay they need to belong, di po ba? So, kapag hindi sila na-belong to a certain groups, yun din ang isang dahilan. At sila po ay naghihiganti. Sometimes aggression becomes a way to gain attention. So, kaya ang gagawin nila kung hindi sila na-belong, nakita lang din sila o mabibigay sila ng threat. Pero yun pala, yun ay gusto na lang nilang mapansin. Gusto lang pala siyang mapansin para...
0: Oo. Maghahanap po siya ng parang kapangyarihan, power.
2: Yes, power.
0: O yung ano, pagiging ano, yung nabilong siya sa group, yung pagtanggap ng mga karamihan sa ng mga bata sa kanya. May mga bata na nanakit upang magmukhang matapang, di ba? Yung mapansin ng barkada o may iwasang ano, sila naman ang maging biktima. So sila na lang, instead na ako ang maging biktima, ako na lang ang bibiktima.
1: Meron ako, meron po akong teacher, Ma'am Nemi, sorry po to cut you. Meron po akong teacher sa law school na sabi niya ngayon, 2 hours ago, he posted, violence has no place in a civilized society. Grabe siya. Good evening, Attorney Ian Makasinag. Salamat po at good evening, Cynthia. Nasa London daw siya. Sige po, Ma'am Nem. Yeah.
2: So, the root, the last cause or the root cause is, ayun na po yung last, yung social pressure and status and belongings. So, ngayon po, ang gagawin natin ay parang meron tayong pag-aaralan na scenario. So, let us pose, reflect, and respond. This scenario, sasagutin po natin. A student is mocked in a group chat. The next day, the student threatens a classmate who shared the post. Oh. So, siguro tayo yung magde-discuss. So, ano po yung, in our discussion, what harm must be addressed immediately? Kasi,
0: ano nga po yung situation?
2: A student is mocked in a group chat.
0: Group chat.
2: The next day, student threatens a classmate who shared the post.
1: To share the what po? The post?
0: Post.
1: The post. Oh.
0: Parang sa Facebook, parang ganon.
2: Yes po. So ano po yung, what harm must be addressed immediately? Ano po sa palagay?
0: He's marked on digital platforms, ano? What do you think, Pam?
1: I think that
0: as a lawyer,
1: liar lang po ako ngayong gabi. Andy, number 10. I think po the students must be educated in how posts are supposed to be exposed. First and foremost, They must know what, when, and how to post things. There are things that are safe to post, and there are things that are not supposed to be posted because you could be in danger of the law. Yung pwede po kayong habulin ng batas kasi meron kayong maha-harm, meron kayong masasaktan. Kung ano po ang dapat yung i-post ay pwedeng sanayin po natin yung mga bata na pag nag-post, magpaalam muna doon sa taong in authority if what I am going to post could cause any harm, could put me in danger, or could you could harm other people, or could put yourself in danger as well. Kasi hindi na natin po minsan, hindi natin na-filter yung mga bata. Dapat po yung may ano, yung may edad, yun po ang mag-filter. Just a while ago, I was talking with a teacher, and we were discussing about yun po itong mga online stuff. And I had the chance to read the other day that Switzerland, I guess, is switching from online stuff inside the classroom to going back to the basics, like going back to books and writing on their notebooks. Mm-hmm. Because our students have already been supplied with digital stuff in the classroom. They could open their e-books, they could write on their, you know, mayroon silang mga notes. Kahit po tayo sa ating cellphone, mayroon tayo doon. And we must be, I remembered when the COVID had started, when we started the online stuff, merong mga sinusunod na ethical standards. Iwan ko kung naalala ni Ma'am Nemi yun, kasi both... as a teacher, I was then a teacher still in Cavite. I was teaching college students, and I also would what do you call this? We oriented the teachers first on how they would teach, on how to teach also their students, and how to make use of their media platforms para maiwasan nga po kasi may data privacy law tayo na tinatawag. May Safe Space Act na kadami-dami pong dapat natin iwasan. At meron din tayong cyber libel. No, ang dami, di ba? At meron din po tayong libel. Kaya kailangan po natin ma-educate yung mga bata that these are the borders that you should follow, at meron tayong restrictions at meron tayong limitations, because we should let them understand na bakit ang dami yung restrictions to let you be freed from any case whatsoever. Para hindi po yung restrictions para tayong nagpupumiglas dun kahit sa Ten Commandments, nagpupumiglas tayo. We call it restrictions. No, it's not. It's a protection for you guys. Hindi po ito restrictions. Kaya dapat po natin ipaintindi sa kanila before they can even talk to whoever they are talking to. Kasi pag parehas pong edad, parehas po yan mapusok. Parehas po yan, halimbawa high school, ang level of thinking po nila ay parehas din lang. So what kind of good sound advice could somebody give na parehas lang ang edad nyo po? Hala, 8:42 na pa lang.
0: Oh.
1: 8:40 na pa lang, bilis. Sige, Ma'am Nemi. So,
0: does it answer your question? Dapat ma-secure, no? May safeguard sa mga account at device ng mga bata.
2: Yes, correct po.
0: So, does it answer your question po? Kasi yes, merong po. Question si, ano?
1: Sin.
0: No, yes. Si Sin ba?
1: Opo. How to effectively correct a teenager who spends a lot of time with online games also?
2: So, as a parent po, meron tayong guidelines na kung ilang oras lang. You know, nakakarinig kami ng lecture ng psychiatrist. Ang kailangan lang daw po ng isang estudyante o anak na oras ay 1 hour in a day.
0: Oh.
2: Opo, so, kasi na-expose po sila mostly sa mga games, especially yung mga violent games. Nakokopya po yun ang brain natin.
1: So, Mama, what is your alternative po? Because you don't like them to be super soaked in that media platform. So, what are our alternatives to deviate their attention from, we call, social media or any gadget for that matter?
2: So, ang mga estudyante po, ang mga anak ay natututo po sila sa, o namamotivate sila pag may parang reward. So,
1: okay.
2: May reward them
1: kapag
2: ito lang sumunod.
1: Mm-hmm.
2: Kapag nagawa nilang sumunod na, oh anak, kapag ginawa mo to at very obedient ka, we will give you not only financial reward, no, kasi that is extrinsic motivation. So more on intrinsic motivation, no? So yung more time sa kanila, more time sa kanila, bonding tayo. So mas maraming panahon sa more on socialization with family, not in the garden, more on socialization with human being talaga. Kasi mostly ang buhay na nila ay yung mundo nilang nakikita ay real, not real. So maybe itutur nyo sila, pupunta sa iba't ibang places na makita nila yung tunay na ganda ng mundo. Kasi ang nakikita nilang mundo ay yung mundo ng internet.
0: So you are saying, Ma'am Nemi, na palitan yung sobrang screen time ng
2: yes,
0: makabuluhang gawain yung mga ano. Kasi hindi sapat na alisin lamang ang cellphone. Kailangan na may substitute ka, di ba? You're taking away from him yung ano, yun na, it means a lot to them. Di ba? So taking it away, eh, ano na yun sa kanila? It's already
2: stressful. Sa kanila.
0: You might as well substitute. Kailangan na magkaroon ng mga gawain
1: alternative.
0: Alternative na magbibigay sa bata ng saya, ng connection, at pakiramdam na siya ay pinapahalagahan rin. No? So tama yung sinabi, maglaro, magbisikleta, maglakad, magdrawing, no, magkwentuhan. Ngayon kasi parang ang mga bata ngayon, pag sinabing magkwentuhan nga tayo, ano po yun, ang corny-corny, di ba? Nagkukordian na sila.
1: Cheesy.
0: No, so let's make a creative way on how we can start a conversation with our children. Ayun. So
1: let me cut you both, ha. Marami po tayo dito mga question nandito po sa ating GC. Meron pa po dito. May advantage po ba ang bright na bata sa hindi na hindi daw siya mabubuli? Or lalo na maganda ang anak mo? Just asking lang kung maganda ba or matalino yung bata, hindi na ba nabubuli?
2: Pero yun know po, ang mostly nabubuli yung very weak yung personality. Yung pong, lalo na po yung may mga neurodivergent, sila po yung nagbubuli. Kasi very weak, tapos po yung talagang nambubuli, very strong yung personality. Kaya kaya ko itong apihin. Kaya ko itong tuksohin, ganyan. So usually, very weak personality po yung mga nabubuli. That's why kaya nga po tayo mga parents, yung early stages ng development nila, tuturuan na natin sila maging resilient, assertive, para tuturuan na rin natin silang lumaban in a good way na hindi po na magiging violent din sila. Kailangan nilang mag-report, especially sa school setting. Kung feel nila hindi nila kaya because of that personality na very weak, ang talagang protocol po is to report. Report. Report that personal, that behavior to the teacher. Kasi teacher is talagang responsible for those behavior na i-discipline.
0: Yung sinabi ni Ma'am Nemi kanina na resiliency should be taught to our children. Alam mo kasi tayo mga Pinoy, mga Pilipino, talaga halos lahat na ginagawa natin para sa bata, may nadapa, papatayuin, tayo lahat ginagawa nating hari. Overprotective. So, kailangan na turuan natin sila na tumayo sa sarili, magtiwala sa sarili, tamang pakikituho sa iba. Yung matatag na boundaries at yung lakas na loob na yun nga sa na humingi ng tulong. Yun ang talagang importante. Ano ho? Yes.
1: Opo. Meron pa po. Kailangan po natin if we are going to teach students if ever na dapat isumbong, kailangan po nila well-informed din na ganito, there's going to be bullying here. It can never be avoided sa mga schools po. Pero they must be able to know also, they must be reminded also siguro na they have somebody to talk to or to run to. Kasi pag hindi rin alam ng bata, susumbong yan sa kung kanino, aabangan na lang nila bukas or mamaya pag uwian.
2: Yes, correct.
1: Diba? Abangan kita dyan sa labas. But if there are authorities na alam nila kung sino ang pagsusumbungan, I guess they could be ano, well-directed and I guess violence could be avoided by doing that. Would that be okay, ma'am?
2: Yes, no. So, dadagdag pa po ako tungkol sa bully. Yung bully po, talagang pag ma-determine natin na talagang bully siya is intentional, repeated, at saka ang cost nun ay very, ano na, yung damage ng well-being. Alam niyo po, sa bawat paaralan ay meron po dapat ang paaralan na tawag po dito,
1: policy?
2: Anti-bullying
1: policy. Yung policy o requirement po yun ng kapitin ba?
2: Iba pa po yun sa policy ng student handbook ng paaralan. Kasi meron pong committee na CTC committee na nag-handle po ng bully. Talagang pag napatunayan po ito, ibistigahan na ito po ay intentional, ito ay na-damage na. Alam niyo po, pag na-damage na yung personality ng individual, ay ayaw na pumasok. Makikita niyo po yung mga signs na depression na ayaw na pumasok, tapos parang may... ang tingin nila sa sarili nila ay wala na, yung self-esteem nila bumaba na. So, dapat po ina-address po talaga to sa paaralan.
1: Okay. Mayroon lang daw po tayo ng 5 minutes, sabi ni Andy, pinaalalahanan ako. Yeah. Pwede daw po ba yung iba ay part 2 na lang? O sige po, magsasummarize na po si Ma'am Nemi.
2: So, yung huli ko pong sasabihin to address yung kanina pong problem ay, una po, tandaan natin yung calm, yung itong action na to. Tandaan lang po natin, kaya natin itong i-apply whether we are parents or teachers. Number one, yung calm, yung letter C is create safety. Yung kaninang incident, ang unang solusyon na gagawin natin dito kasi may threat, dapat isip po yung taong tinitreat. Kasi tinitreat na siya, no? So, hambawa, papatayin kita o kaya abangan kita dyan sa daan. So, nalaman nyo na yung threat, dapat isip nyo na yung tao. Kasi kung hindi, yun, possible danger talaga yung mangyayari. Letter A is acknowledge. Use a calm voice, name the behavior, and its impact without shaming. So, siguro kakausapin yung violenting estudyante na sobrang init ng ulo, so pakakalmahin siya sa maganda at maayos sa paraan, hindi yung paggagalitan mo. Mga teacher ka, bakit ginawa mo yan? Bakit nananakot ka? Bakit nananakot ka na doon sa post? Halimbawa, ikaw teacher, nalaman mo yung post na yon, tinakot mo pa siya, nagalit pa siya yung teacher. So, hindi dapat ganun. Sasabihin mo, naiintindihan ko, nagagalit ka. Ano kaya ibig sabihin ng galit mo? O, diba? So, parang mag-o-open siya. So, yung pala, behind that, nalaman niya na tinutukso pala siya o binubuli pala siya. So, letter L, listen and limit. So, each person separately, kakausapin po, and firm boundary against her, against harm. So, sasabihin, makikinig po tayo sa kanya na, kaya po ako ganyan kasi, ano eh, binubuli po nila ako, kaya ako nag-threat na lang din sa kanila. So at least naintindihan natin na yun pala, kaya pala siya nagkakaganon, ay dahil sa siya rin po pala ay biktima rin ng pambubuli. Okay, so kapag nalaman na po natin, letter M, make a plan. Kung kayo po ay teacher, ang gagawin po natin ay agree on the next step, supervision, repair, and follow-up support. So ito pong napaka-importante. Kasi kung nalaman nyo po na ganun na, may mga problema, magkakaroon po kayo ng plano. Anong gagawin mo? Nakausap mo yung estudyante, nasasaktan siya, binubuli rin siya, pero may threat din siyang ginawa. So, dalawa yung mangyayari. Ano ang gagawin mo dun sa tinitreat at ano mo rin ang gagawin mo dun sa estudyanteng may violenting behavior. So, usually, ang teacher, ang gagawin niya, kung hindi mo kaya yung sitwasyon na i-refer. I-refer natin siya sa guidance counselor. Kasi in the school setting, guidance counselor will discuss the issue. And then siguro aalamin ng guidance counselor yung bawat isa, kakausapin tapatawag, kakausapin ng bawat isa. So i-refer ng teacher, kakausapin ng guidance counselor, at pag napatunayan na ito ay bullying or mas mabigat na cases, ito po ay i-report sa principal, which is the principal is the head of the school, will handle the CPC or the bullying cases, if that is bullying cases. But if hindi bullying cases, pwede naman pong i-address to sa ating discipline officer.
1: Yes, sir.
2: In every school, meron po tayong discipline officers. So, magkaiba po ang role ng guidance counselor at discipline officers. So, ang guidance counselor lang ang nagko-collaborate, nagko-communicate, pero hindi po ang guidance counselor ang
1: mag-implement,
2: investigate ng mga isyong yan. So, mostly ang guidance counselor, dadalhin yung mga bata para ma-counseling at para yung kanilang mga behavior ay makalma, maayos, ma-process, at mabalik sila sa normal state. That's the role of the guidance counselor.
1: Mm-hmm.
2: So, if the cases ay na-address sa principal, which is siya ang pinaka-head, the principal will call the committee para po pag-usapan at investigahan kung ito nga po talagang kasong ito ay dapat bigyan ng action.
1: Opo. Okay. Maraming salamat, Ma'am Nemi. Sa susunod talaga, nabibitin si Ma'am Cynthia. Nabibitin si Ma'am Vilma Tolentino ng Bulacan. Maraming salamat po, Doc Blaine.
0: Okay. Mga kaibigan, marami talagang mga katanungan pa ang ating mga listeners na sa Facebook at sa YouTube channel, but we will reserve that for next Wednesday. So we would like to invite you again this Wednesday. Mga kaibigan, piliin po natin na maging taong nagmamahal. Sa mundo maraming nang-aapi, piliin nating maging taong tayo ang tagapagtanggol. At sa mundo maraming nasasaktan, piliin nating maging mga kamay at tinig ng pag-ibig ni Jesus. So this is your good friend, mga kaibigan, Lalaine Saron Alfanoso. Kasama po namin si Pam and si Ma'am Nemi. And we will see you, and also Andy, of course. And we will see you this coming Thursday. Dito po
1: Wednesday
0: sa programa.
1: Po, Wednesday.
0: Yeah,
1: Wednesday
0: sa ating programa
1: Mindful Chats.
0: Thank you for that.
4: Mindful Chats sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
5: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
6: All things new. Hope starts here.

Ano ba talaga ang langit? O ano ba ang meron sa buhay na walang hanggan? Ang paksang ito'y hindi natin lubos na maunawaan. Ito'y isang bagay na hindi natin lubos na maisip. Sinasabi sa atin ni Apostol San Pablo sa 1 Corinto 2:9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na hinihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Hindi natin lubos na maunawaan ang langit maliban kung naroon tayo. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi nagtatapos doon si San Pablo. Siya'y nagpatuloy sa pagsasalita niya sa 1 Corinto 2:10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang hinihayag sa atin ng Biblia tungkol sa langit ay napakalinaw. Sa katunayan, alam mo bang ang Biblia ay puno ng mga detalye tungkol sa langit? Nais ng Diyos na malaman natin kung ano ang langit para maging determinado tayong maparoon. Binigyan niya tayo sa kanyang salita ng isang mapagkakatiwalaan at mapagkukunang impormasyon tungkol sa kung ano ang inilalaan niya para sa atin. Habang si Juan ay ipinatapon sa maliit na isla ng Patmos sa baybay ng Turkey, ipinakita ng Diyos sa alagad ang kanyang lungsod sa pangitain. Pagkatapos ay isinulat ito ni Juan. Basahin natin, Apokalipsis 21:2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Ilang ilustrasyon ng nagpapakita ng gayong kaligayahan at kagandahan bilang isang nobya na naghahanda para sa kanyang araw ng kasal. Nahirapan si Juan na ilarawan ang hindi maisip na mga kagandahan na nakita niya sa kabilang panig. Kinakailangan niyang patuloy na magsabi ng ganito o ganito. At sa kabila ng mga limitasyon ng wika ng tao, ang kanyang paglalarawan ay makapigil hininga. Ang sabi sa Apokalipsis 21:14, at ang pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa mga ito ay 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ang ikalaway safiro, ang ikatloy salcedonia, ang ikaapat ay esmeralda. Ang pag-aayos ng kulay ng mga bato ng pundasyon ay may hitsura ng isang higanteng bahaghari o rainbow. Ito'y magiging isang palaging paalala sa mga mamamayan nito na hindi na muling wawakasan ng Diyos ang lupa. Ngunit dapat nating tingnang mabuti sa idinagdag pa ni Juan sa kanyang sulat 21:16. At ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinuwa.

Nukat niya ang lungsod ng kanyang panukat. 12,000 estadya ang haba, ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Ang lungsod ay parisukat at 1,500 milya ang circumference o 365 milya sa bawat pani. Tinatantya ng mga matematisyan na ang bagong Jerusalem ay maaaring maglagay ng ilang bilyong tao. Sa madalit salita, magkakaroon ng sapat na puwang para sa bawat taong gustong maging mamamayan. Ayon sa Apokalipsis 21:21, ang mababasa. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa isang perlas. At ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. Kung ang ganitong lungsod ay umiiral sa ating planeta ngayon, lahat ay nag-iimpake. Sinusubukang makakuha ng mga reservation sa susunod na eroplano, anuman ang gastos. Pero may magandang balita. Sa lalong madaling panahon, ang lungsod na iyon ay magiging capital na ng Earth sa ginawang bago ng Diyos. Nakita ito ni Juan nang wika'y bumababa mula sa Diyos, mula sa langit, sa isang bago at sakdal na lupa kung saan wala ng kasalanan, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, ang lungsod mismo ay gawa sa purong ginto. Maaring ikagulat mo na ang planet Earth ay magiging tahanan sa hinaharap ng mga maliligtas. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Mateo 5:5. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Paano ang mundong ito? Hindi niya sinabing magmamana sila ng lugar sa ulap o magmamana sila sa ibang planeta. Sinabi niya na mamanahin nila ang lupa. Ito'y alinsunod sa pangako kay Abraham na ang kanyang binhi ay magmamana ng lupa. Marahil iniisip mo na hindi ka sigurado na gusto mong mabuhay sa Earth magpakailanman. Napakaraming karahasan, katiwalian, pollution, napakaraming sakit, pagdurusa at dalamhati. Sa kasalukuyang kalagayan nito, ang mundong ito ay hindi ganong regalo. Ang mga regalo ng Diyos ay laging perpekto. Binigyan tayo ni Pedro ng karagdagang kaalaman kung paano ito gagawin ng Diyos. 2 Pedro 3:10 at 13, ganito ang sinasabi. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy ang lupa, at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Inilarawan ni Propeta Isaias ang bagong lupa na mayroon ng Diyos para sa atin sa mga salitang ito ng Isaias 35:1. Ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak gaya ng rosas. Anong bulaklak ang mas makakapaglarawan ng kagandahan at pagiging perpekto ng ating Earth na ginawang bago ng Diyos kaysa sa rosas? Ito isang tahanan kung saan hindi maaring umiral ang sakit. Walang kanser, walang atake sa puso, walang arthritis, walang sipon, walang sakit magpakailanman. Sinabi yan sa atin ng Biblia sa Isaias 33:24. At walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Patuloy pa sa Isaias 35:5 at 6. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan sapagkat sa ilang
ay bubukalang tubig at batis sa disyerto. Oo, kaibigan, ang walang humpay na paghahanap ng tao sa bukal ng kabataan ay sa wakas ay matatapos na. Bawat isa'y magkakaroon ng perpektong katawan at walang hanggang kabataan. At makakainom tayo mula sa dalisay na tubig ng ilog ng buhay at makakakain mula sa puno ng buhay. Yan ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 22:1-2. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng langsangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Hindi natin kailangang pumila para sa pagkain. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ng sagana. Binibigyan tayo ni Isaias ng ilang mas mabuting balita tungkol sa ating magiging tahanan. Isaias 60, versikulo 18. Hindi na maririnig sa iyong lupain ang karahasan, niyang pagkawasak o pagkakiba sa loob ng iyong mga hangganan. Walang karahasan, kapayapaan at pagkakaisa at pag-ibig lamang. Ito'y halos mukhang napakabuti para maging totoo. Gayunpaman, hindi nabibigo ang pangako ng Diyos. Sabi ng Isaias 11:6-9. At ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero at mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Hindi na kailangan ng alarm sa magnanakaw. Hindi na kailangan ng mga lock at bolt sa mga pinto at bintana. Hindi na kailangan ng mga safety boxes o safety deposit. Ngunit ang pangako na pinakamahalaga ay ang matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis 21:4. Ang wika, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ang mga naninirahan sa bagong daigdig na iyon ay hindi matatakot sa kamatayan. Ilan sa atin ang inagaw ng mga mahal natin sa buhay dahil sa kamatayan? Malaking kaaway ng tao ang kamatayan. Ngunit sa lupang ginawang bago ng Diyos, hindi tayo mapapagod, lalo na kung magkakasakit o mamamatay. Hindi na mapapagod. Ikaw ba'y napapagod na? Hindi mo ito mararamdaman sa lupang ginawang bago ng Diyos. Habang pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng planet Earth na may kaugnayan sa iba pang nilikha ng Diyos, nalaman natin na ang daigdig na ito ay ang alibugang mundo sa buong universo. Ang isang mundo kung saan ang salot ng kasalanan ay nagpalaganap ng pangit nitong sakit sa loob ng 6,000 taon. Ipinangako ng Diyos na balang araw ang lupang ito'y magiging sentro, magiging kapital ng buong sansinukob. Pansinin natin ang binanggit ng Apokalipsis 21:3, 4:22, at 4 ng mga talata. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao.
Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Kapayapaan at katahimikan. Isipin na lang na hawakan ng isang kamay at hanapin ito sa kamay ng Diyos. Maari bang anumang, meron bang anumang mas kahanga-hanga? Isipin na magising tayo at maganap tayo ng tahanan. Ang ating walanggang tahanan ay ating hanapin. Isang tahanan na malayo sa mga tenement at init ng ulo. Malayo sa mga trapiko, pollution, at sa isang lupain na kung saan isang dalisay na ilog ng buhay, malinaw na gaya ng kristal ang lumalabas doon sa trono at kordero ng Diyos. Ngunit ano angat magpapanatiling abala ka sa atin sa lugar na ito nang walang kapayapaan? Doon, walang krimen. Walang sakit na dapat ipag-alala. Walang bayad sa upa at pambili ng pagkain. Ano ang gagawin ng mga naniniraan sa lungsod ng Diyos? Ito'y magiging isang lugar kung saan bubuo ang bawat faculty. Nagkaroon na ba ng mga pangitain na pangarap na bahay na gusto mong itayo? Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 65:21, at sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ang mga iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan. At matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. Kaya magagawa mong bumuo ng iyong sariling detalye ng walang pagsasaalang-alang sa gastos o uri ng material. Marahil nasisiyan ka sa gardening, isipin na lang na walang sisira sa iyong tanim. Walang tagtuyot. Paraiso lang ang nasa bawat poste. Sabi rin ni Isaiah sa 66:22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Nangangako ang Diyos na magkakaroon ng mga special na oras ng pagsamba at pakikipag-isa sa ating lumikha. Sa ating lumikhang manunubos at hari. Anong kapanapanabik na panahong iyon? Ang pagsasama-sama upang umawit ng mga papuri at magsaya sa lungsod sa tuwing araw ng Sabat, ang bagong lupa ay magiging isang masayang lugar. Ang mga mamamayan ng lupaing iyon ay magiging binhi ni Abraham, gaya ng ipinangako ng Diyos noon pa man. Ngunit, sandali lang, maaring sabihin mo, hindi ako isang Hudyo. Ano ang mangyayari sa akin? Ang Biblia ang nagbibigay ng sagot sa Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Nakikita mo, kaibigan? Kung ikaw ay kay Kristo, kung tinanggap mo siya, ikaw ay binhi ni Abraham, isang tagapagmana ng lupang pangakong iyon. Tungkol sa ang kanya Abraham ay nasusulat, Hebreo 11:13. Ang lahat ng mga ito'y namatay sa pananampalataya
na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Tayo rin ay mga dayuhan at naninirahan dito sa mundo. Ngunit maaari tayong maging bahagi ng magandang bukas ng Diyos kung aabot tayo tatanggapin ang kaloob na ipinangako ng Diyos sa bawat tao sa pamagitan ng Panginoong Yesus, ang kanyang anak, bugtong na anak. Wala nang ibang paraan. Kaibigan, kasama mo ang Diyos. Kung siya iyong tatanggapin sa iyong buhay, hindi kanya iiwanan hanggang sa wakas. Hindi ka ba aabot sa pamagitan ng pananampalataya ngayon sa paanyaya niya na sa iyong puso'y tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Kung gayon ang langit at magiging tahanan mo at makakasama mo ang Panginoong Jesus sa walang hanggan. Ipapanalangin kita, kaibigan. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isang kagilagilalas at kahangahangang kapahayagan ng banal na kasulatan na kami po ay pinaghahanda mo ng tahanan at malaon mo na itong pinananabik at kipinapanabik na iyong dalhin kami doon sa iyong tahanan. Amang banal, dumating ka nawa agad upang ipamana mo na samahan kaming tumira sa bagong langit at bagong lupa na kung saan wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng pagdurusa. O mahal na Diyos, ipahintulot mo po ang bawat isa ay magpasyang tanggapin ka bilang personal na tagapagligtas upang sa iyong pagbabalik kaming lahat ay handang sumalubong, handang tumira kung saan ka naroroon, Panginoon, kaming lahat ay duroon din. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maligtas sa iyong pagbabalik. Pagmanahin ang buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusan ng kaligayahan at kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.

Sa loob po ng 2 linggong paghahatid namin ng pag-aaral, paanyaya, at pagbibigay ng mga salita ng Diyos sa aming mga panawagan at pakiusap na tayo ay mayroong tanging pag-asa. Huwag tayong mawalan ng loob. Huwag tayong malungkot. Sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, meron tayong tanging pag-asa. Lahat po ng ating napag-aralan, lahat po ng inyong nadinig, yan po'y bukas ang puso namin upang kayo'y aming anyayahan na naway inyo po itong tanggapin. Kaya't bilang pagtatapos po ng seryeng itong tanging pag-asa, kasama mo ang Diyos. Idadalangin po namin kayong lahat, mga minamahal naming kaibigan, upang sumaatin ang biyaya ng Diyos, magpatuloy tayo sa pag-asa na natatangi dahil kasama tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos Ama na nasa mga langit, nagagalak po kaming pasalamatan kayo sapagkat nabakaputin ninyo. Ibinigay po ninyo ang mga tanging araw na kami makinig, mag-aral, magsaliksik ng iyong mga salita. At mahayag sa amin ang mga katotohanan ng banal na kasulatan. Ngayon po, idinadalangin ko ang lahat ng aming mga kaibigan na nakinig, nanood, sumubaybay sa pag-aaral na ito ng tanging pag-asa. Dakilang Diyos, pagpalain mo po sila. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang, lahat ng mga mahal nila sa buhay. Samahan mo po sila, Panginoon, sa araw-araw nilang buhay. Ano man ang kanilang dinadaanan sa mga panahon na ito, Panginoon, iparanas mo at iparamdam mo ang malapit mong pakikisama. Inyo po silang tulungan sa araw-araw nilang buhay, Panginoong Diyos. Pakabanalin mo sila at payamanin ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong mahalagang bendisyon na iginawad sa aming lahat. Salamat po sa buhay na ipinagkakaloob mo. Salamat sa katiyakan na kami po'y hindi mo pababayaan hanggang ikaw ay dumating. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: awa ng Diyos, Iguan. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Iwan nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ-CHA-CHA-CHA-TED pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos ay nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay gano'ng kwa na, Biyernes ka, wala namang tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami, nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon may makausap kami tungkol sa simbahan. Nakuha, wala po.

0: Adi, yung nagnarama si Dana habang nakaupo sa pinbata, may kita kami ng principal.
1: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpunta kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong anim na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Lagi na lang tayong ganito.
4: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
5: All things new. Hope starts here.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: buhay, madalang po kasi po akong kung sinasama po ako yung magulang po namin. Bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito. Maraming layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami nandaro sa dito. Masyado pong namang problema. Problema doon sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Pag napunta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukon din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. And happy God First Morning po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. Isang napakabuting bagay po na ating pinasisimulan ang bawat araw sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. At tayo ay nagpapatuloy sa ating aklat na binabasa sa Filipos, Kabanatang 3 po tayo ngayon sa talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.

Kristo. Noong panahon ni Apostol Pablo, o maging sa panahon natin ngayon, napakahalaga ng pagiging mamamayan ng isang lugar. Ang citizenship ay nagbibigay ng identity, privilege, protection at sense of belonging. Kaya nang sabihin ni Apostol Pablo, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, hindi niya ibig sabihin na wala ng halaga ang ating buhay dito sa mundo. Ang ibig niyang sabihin ay, hindi na ang mundong ito ang pinakamataas na batayan ng ating pagkakakilanlan at pag-asa. Para sa taong nagtitiwala kay Kristo, may mas malalim na identity. Ako ay kabilang sa Diyos. Ako ay mamamayan ng langit. Minsan, hinahanap natin ang halaga ng ating sarili, ng ating buhay, sa ating natapos, sa ating trabaho, sa pera, sa achievements, social status, o approval ng ibang tao. Pero lahat ng yan ay maaaring magbago. Ang citizenship sa langit ay nagpapaalaala na ang tunay nating halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon tayo dito ngayon, kundi kung kanino tayo kabilang. Napakaganda ng ending ng talata. Hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Hindi lamang langit ang ating inaasahan, kundi ang ating Panginoong Hesus mismo ang ating hinihintay. Ang Kristyanismo, kaibigan, ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magandang future. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus ngayon at pag-asa sa araw na muli siyang darating. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mong magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan, tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin naman natin ngayon ang talatang 20 at 21 ng Filipos, Kabanatang 3. Pero tayo, mga taga-langit tayo, at hinihintay natin mula sa langit ang Savior natin, ang Panginoong si Jesus Christ. Naging under sa Kanya ang lahat ng bagay dahil sa kapangyarihan Niya. At dahil din dito, babaguhin Niya ang katawan nating mahina at gagawin Niyang kagaya ng maluwalhati Niyang katawan. Citizens of Heaven. Ang aking kaibigan ay naging naturalized citizen ng Estados Unidos. Hindi niya kailangang talikuran ang kanyang pagkamamamayan sa Pilipinas. Maaari niyang tamasahin ang mga pribilehiyo at akuin ang mga pananagutang kasama ng dalawang pagkamamamayan, dual citizenship. At mayroon din naman akong kaibigan na talagang ginawa ang lahat para maging mamamayan o citizen ng US. Talagang hindi siya umuwi ng napakaraming taon, isang pagsasakripisyo para lang makuha ang pagkamamamayan. Sa katulad na paraan, ganito rin ang inilalarawan ng Biblia tungkol sa mga taong nakipag-isa kay Kristo o tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon. Mayroon tayong pambansang pagkakakilanlan batay sa bansang ating pinagmulan o sa ating lahing kinabibilangan. Bahagi yon ng kung sino tayo. Ngunit kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na kay pagkaisa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkakakilanlan. Ang ating pangunahing identity ay hindi na lamang nakabatay sa kung saan tayo nang galing, kung ano ang ginagawa natin o kung ano ang mayroon tayo. Tayo ay kabilang kay Kristo, tayo ay mamamayan ng langit.
At dahil dito, may tatlong mahalagang bagay na dapat nating maunawaan. Una, know who you are. Alamin mo kung sino ka talaga. Napakahalaga ng identity. Minsan may taong confused sa kanyang pagkakakilanlan. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Minsan hinahanap natin ang sagot sa ating trabaho, achievements, pangalan, pera, relasyon o katayuan sa buhay. Pero paano kung mawala ang mga iyon? Kung mawala ang trabaho mo, sino ka na? Kung mabigo ang iyong pangarap, sino ka na? Kung hindi ka na mapansin ng ibang tao, ano pa rin ang halaga mo? Sinasabi ng Filipos, Kabanatang 3, Talatang 20, na may mas malalim na identity ang taong sumampalataya at nakipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Ang taong ito ay mayroong pagkamamamayan ng langit. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang pagkakakilanlan sa kanya o sa atin ay hindi nakasalalay sa sinasabi ng sanlibutan tungkol sa atin, kundi sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Tayo ay kanyang mga mamamayan. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo mga taong naghahanap ng kabuluhan. Tayo ay mga taong maaaring maging kabilang sa Diyos. At ang magandang balita, ito ay libre. Ang processing, kailangan mo lamang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, know where you belong. Alamin mo kung saan ka kabilang. Kapag alam mo kung saan ka kabilang, nakaka-apekto yon sa paraan ng iyong pamumuhay. Bilang mamamayan ng isang bansa, mayroon tayong mga batas, responsibilidad at values na dapat igalang. Ganon din sa pagiging mamamayan ng kaharian ng Diyos. At sa pamahalaan o kaharian ng Diyos, ang umiiral na batas ay ang kanyang mga utos, ang 10 utos. At ang araw ng Pangilin ay ang 7 araw, ang Sabbath. Kung dito sa atin ang marami ay nangingilin ng Linggo, sa kaharian ng Diyos, ang nag-iisang araw na ipangingilin ay ang araw ng Sabat. Pakinggan mo ang sinasabi sa Isaiah, Kabanatang 66, Talatang 22 at 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, ang talatang ito ay nagsasabi ng future na event kung saan lilikha ng panibagong langit at bagong lupa ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang karugtong ng talata, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sa talatang 23, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang Sabbath hanggang sa isa pang Sabbath, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko. Ang lahat ng tao ay paruroon sa harapan ng ating Panginoon at sasambayin siya, sabi ng Panginoon. Kaya ito ay nagpapatunay na mayroon lamang iisang araw ng pagsamba doon sa langit, sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng ating Panginoong Diyos. Ang pagiging citizen ng langit ay hindi lamang tungkol sa kung saan tayo pupunta balang araw. Ito rin ay tungkol sa kung paano tayo nabubuhay ngayon, kung kabilang tayo kay Kristo, unti-unting dapat makita sa ating buhay ang kanyang karakter at ang pagsunod sa kanyang kalooban at sa kanyang mga utos. Pangatlo, know whom you are waiting for. Alamin kung sino ang iyong iniintay. Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo. Mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa isang lugar, tungkol ito sa isang persona, ang ating Panginoong Jesus. May pangako ang Biblia na si Kristo ay muling darating at ganap na itatatag ang kanyang kaharian. At higit pa roon, sinabi sa Filipos, Kabanatang 3, Talatang 21, na babaguhin niya ang ating abang katawang ito upang maging kawangis ng kanyang maluwalhating katawan. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Korinto. Ang ating katawang ito na nasisira ay papalitan ng katawang hindi na masisira kailanman. Kaya ang gospel ay hindi lamang mensahe ng kapatawaran, ito rin ay mensahe ng pagbabago. At ang dakilang pag-asa ng isang taong nagtitiwala kay Kristo ay darating ang araw na
ayon sa unang Juan, kabanatang 3, talatang 2, tayo ay magiging katulad niya. Kaya habang iniintay natin si Jesus, hindi tayo basta nakaupo at naghihintay. Hinahayaan nating baguhin niya ang ating buhay ngayon. Ang ating tunay na pagkakakilanlan ay kay Kristo. Ang ating tunay na tahanan ay ang kaharian ng Diyos. Kaibigan, ano ang ibig sabihin para sa iyo ng mamuhay bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, salamat sapagkat sa iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, ay maaari naming malaman kung sino talaga kami at kung saan kami tunay na kabilang. Kapag mayroon pong pagkalito sa amin, tulungan mo po kaming tumingin sa iyo. Baguhin mo po ang aming puso, isip at pamumuhay, at habang inihintay namin ang kanyang pagbabalik, tulungan mo po kaming mamuhay na parang tunay na kabilang at mamamayan ng iyong kaharian. Amang Banal, ngayong umaga, akin pong inilalapit at ipinapakiusap ang panalangin ng ilan sa amin pong mga tagapakinig sa kagalingan na kanila pong kailangan, sa kanila pong pangangailangang finansyal at kapanatagan, kapayapaan ng kaisipan. Kayo po, Panginoon, ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Maranasan nila ang katatagan ng pananampalataya sa inyo at ang buhay na mapayapa. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM, sa atin pong pangumagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong inio-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong kinabukasan. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page, maraming salamat po sa inyo mga comments. Ito po ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio. At sa inyo na hindi pa tumatanggap o nakatatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli. God bless.

Isang magandang umaga at mainit na pagbati sa inyong lahat sa mga tumututok sa programang ito na may nagmamahal sa iyo. Muli po ako'y nagagalak na tayo ay magkasama-sama para ipagpatuloy yung atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Daniel at ng Apokalipsis. Ito yung mga pag-aaral na kailangan natin sa mga huling araw na siyang magbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin at katiyakan kung papaano natin haharapin ang mga pagsubok o mga hamon sa ating paglalakbay sa sanlibutang ito. So ngayon pong umaga, ating pag-uusapan na naman ang isang napakagandang paksa. Yan, ang sinabi sa Daniel Kapitulo 1, ang talata po ay 5. Ating basahin ang sinabi ng talata, ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahon iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Ano yung nilalaman ng patakaran ng kolonyal na asimilasyon ng Babylonia para kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan? Yan, yung mga patakaran na ginagamit sa mga bihag para maibilang sila sa Babylonia. Yan, yung mga kung tatanda natin, yung mga unang pag-aaral natin ay tumutukoy sa pagpili ng Haring Nabucodonosor na itong mga magigiting na mga lalaking ito ay mabigyan ng katungkulan sa kanilang kaharian sa Babylonia. Subalit, kinakailangan sila'y sanayin muna, siguro marahil nais ng hari na ma-assimilate sila, hindi lang sa pagsasanay sa kultura ng Babylonia, kundi maging sa pagsasanay sa wika. Yan. Kaya dito sa unang bahagi, ating pag-uusapan, yung proseso ng asimilasyon sa pagsasanay sa wika ng Babylonia. Kaya dito, makikita natin na ang mga bihag ay tinuruan ng wikang Babylonia para makalimutan nila ang kanilang sariling wika. Yan, ang wika ay may malalim na impluwensya sa paraan ng pag-iisip at ideolohiya ng isang tao at ito'y mahalaga sa paglago nito sa kultura ng Babylonia. At yung ikalawang bahagi naman ang naginagawa nila para sa proseso ng pag-anib o yung mapabilang itong mga Hebreo sa Babylonia, walang iba kundi yung tinatawag na edukasyong panrelihiyon. Dito po, sinikap ni Nabucodonosor na baguhin ang pananampalataya at pag-iisip ng mga bihag sa pamamagitan ng edukasyong Babylonia. Mahigpit at masusing edukasyon ang kailangan upang makalimutan ng mga batang bihag ang Diyos ng kanilang mga ninuno na kanilang pinaniniwalaan mula sa pagkabata at upang ma-brainwash sila sa mga ideolohiya ng Babylonia at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga ang sibilisasyon at edukasyon ng Babylonia ay kinikilala yan na napakahusay at sapat na kaakit-akit upang maakit ang mga isip ng mga batang bihag. At ang ikatlong bahagi naman ng proseso ay yung sila'y maisangkot. Para maisangkot, kailangang palitan ang kanilang mga pangalan. Kaya ang mga pangalang ibinigay ng mga magulang na Israel sa kanilang mga anak ay naglalaman ito ng mga makabuluhang kahulugan at kagustuhan sa relihiyon. Yan. Kaya mapapansin nyo yung mga pangalan na sa lumang tipan,
na binibigay ng magulang ng isang Israelita, ito ho ay mayroong meaningful na kahulugan. At ang sinisikap ng Babylonia, lipulin yung kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga pangalan. Talagang gusto nilang wasakin, pabagsakin yung moral na pananampalataya ng mga Hebreo ito. Na kinabibilangan nga dyan yung pangalan at pananampalataya nila sa Diyos. Sa halip na Daniel, na nangangahulugang ang Diyos ang aking hukom, binigyan siya ng pangalang Belteshazzar. Na nangangahulugang pinuprotektahan ni Bel ang kanyang buhay, ang parehong pagsasanay ay ginamit para sa iba pang mga kaibigan ni Daniel. At ganoon din yung pagpapalit ng kanilang mga pangalan sa Babylonia, na kinikilala nila ng mga taga-Babylonia na ito'y napakahalaga para ma-assimilate sila sa kultura ng bansang ito. Tingnan po natin ha, yung mga bagong pangalan at ang mga kahulugan nito. Bago pa na bago yung pangalan, yung ang pangalan ni Daniel, ang kahulugan niyan, God is my judge, Diyos ang aking hukom. Ngayon, nung pinalitan ito ng pangalang mula sa Babylonia na Belteshazzar, ibig sabihin, Bel protects his life. At yun namang Hananiah, ibig sabihin niyan ay Jehovah is gracious. At yung Shadrach, ang ibig sabihin niyan yung taong sumasamba na pinalit kay Hananiah, yung taong sumasamba sa Diyos-Diyosan na buwan. At yun namang Mishael, ng pangalan na ito, ang kahulugan ay who is like God. Pinalit na Mishak yung person who sacrificed himself to the goddess of wine. Ano naman yung Azariah, di ba? Yung pangalang Jehovah helps. At pinalitan ng pangalang Abednego nang ibig sabihin lingkod ni Nego. So, pinipilit na alisin ng Babylonian yung kahulugan maging ng pangalan nitong mga Hebreo ito. Na yung dating pangalan ng tatlong magkakaibigan na Hananiah, Misael, and Azariah, pinalitan ng Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngayon, doon naman sa ikaapat na bahagi na kanilang ginagawa para makalimutan ng mga kabataan ito ang kanilang pinanggalingan ay sa pamamagitan ng pagkaing inilaan ng Babylonia para sa kanila. Dahil ang pagkakaunawa nila, binabago ng pagkain ang konstitusyon at nakaka-apekto ito sa isip. Sa bagay nga naman, kahit naman sa atin puring kapanahunan ay nagkakaroon ng hindi magandang pag-iisip ang isang tao sa pamamagitan ng mga pagkain na kanyang kinakain. Kaya totoong nakaka-apekto ito sa kaisipan. Dito ngayon, ang hari nag-alok sa kanila ng isang mayaman at makulay na Babylonia na pagkain. Yan. At alak na itinalaga upang ma-assimilate sila sa kultura ng Babylonia. Dahil ang Babylonia ay isang sentro ng idolatria. Ang karne doon sa hapag ng hari madalas na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Pero mga kaibigan, hindi matanggap ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan ang ganoong pagkain. Maari silang makaligtas sa krisis sa pamamagitan ng pagkukunwari na kumakain ng pagkain ng hari na hindi talaga ito kinakain. Ngunit, iniisip nila na ito'y mapanlilang. Grabe talaga yung sitwasyong ito na kung saan ay narito
na inihain sa kanila ang pinakamasasarap na pagkain, na kinakain ng hari. Subalit ang apat na Hebreyong ito ay naging matatag sa kanilang mga prinsipyong pinaniniwalaan. Kaya nakakabighani kung iisipin mo yung mga patakaran ng hari na totoong mababago ang paniniwala ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Subalit, sa halip, ang Diyos ay nabigyan ng kapurihan sa ipinakitang katapatan, katapangan ng mga kabataan ito sa pamamagitan ng kanilang paninindigan kung ano ang tama. So kaya makikita natin mga kaibigan na lahat ng inoffer ng hari, magaganda yon. Siguro kung tayo, wala tayong malalim na pundasyon sa ating pananampalataya, maaari ka din na ma-offer ng sanlibutan na madali mo itong matatanggap. Subalit dapat tayong mag-ingat sapagkat ang panahon ay pasama ng pasama. Kung hindi tayo maninindigan ano ang tama, maliligaw po tayo. Kaya dito mapapansin ninyo sa ating pinag-uusapan ngayon na nanindigan ang mga kabataan ito kung ano ang tama. Bagamat sila'y sinanay sa Babylonia, alam nila ang tama o mali at mas pinili nilang tanggihan ang pagkaing inihahain ng hari. Dahil alam nila na ito'y makakasira sa kanilang katawan. Mula doon sa karanasang iyon, siguro isipin natin, paano na sila? Mga kaibigan, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At gagawin ng Diyos, ikaw ay kanyang gagabayan kapag ka iyo siyang sinusunod at kinakakitaan ka ng gayon ding katapatan. Kaya dito ho, makikita natin na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Alam ba ninyo na marami ang tao na napapahamak dahil sa impluensya ni Satanas? Lalo na sa panahon ngayon, kung hindi natin babantayan ang mga bitag ni Satanas sa pamamagitan ng mga gadget, mga lingwahe at kultura ng sanlibutan, ang mga pagkain na ino-offer sa atin, maaari pong mabago ang ating pananaw, ang inyong pananaw tungkol sa Diyos. At pagtutuunan na lamang ang ibinibigay ng sanlibutan. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mawala sa Kanya. Nais niyang matutuka mula sa Kanya. Kaya naman yung Kanyang paniyaya sa atin sa umagang ito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naglulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ito yung napakaganda. At matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Napakaganda ng mga pangakong ito, mga ginigilaw ko, na lumapit tayo sa Diyos at tayo'y matututo sa Kanya. Kung hindi natin kayang tumayo para dalhin ang katotohanan sa mga taong nakapalibot sa atin, kundi natin kayang ituro kung ano yung tama sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan, at kung hindi natin sasaliksikin ang mga salita ng Diyos, hindi natin kayang maunawaan ito. Ang paniyaya sa atin ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo kay Kristo. Titingnan niya ang bawat kaluluwa na ibinalig ang kanyang mukha sa kanya bilang tagapagligtas. Binabantayan niya. Ang sabi ng ganoon, nanginginig na anak ng Diyos. Natutokso ka ba? Siya ang aalalay sa iyo at siya ang mag-iingat sa iyo. Mahina ka ba? Siya
ang siyang magpapalakas sa iyo? O ignorante ka ba? O hindi mo ba alam yung mga bagay na dapat mo pang matutunan sa iyong sarili? Muli po, ang paanyaya niya, lumapit ka sa kanya at ikaw ay liliwanagan niya. O isa na naman itong mga katibayan, na si Jesus ay interesado sa iyo. Nais kanyang maging instrumento para ibahagi mo ang pag-ibig niya sa mga taong nakapalibot sa iyo. At ako'y naniniwala, kapag ka nagawa mong lumapit sa kanya, nag-aral sa kanya, natuto mula sa kanya, magiging katulad mo sila Daniel, si Sadrak, Mesak, and Abednego, na tatayong matibay sa harapan ng mga Diyos-Diyosa ng sanlibutan. Ito'y isang larawan na siya ay nagmamahal sa iyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa panibagong pabalita na inyong ipinagkaloob sa amin na kung saan, Panginoon, handa niyo kaming gabayan, samahan, para lamang maging matibay na mananampalataya ninyo, para lamang maipahayag namin ang inyong ebanghelyo at kami magliwanag sa buong sanlibutan. Pagpalain ng lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, ang kanilang mga buhay ay lagi niyo pong ingatan, Panginoon. Maging malayo sila mula sa naman disgrasya at kapahamakan. At sa patuloy na pakikinig, naway nagkaroon ng liwanag ang kanilang mga isipan na mayroon kaming Diyos, na siyang may control ng kasaysayan, na siyang naghahanda sa amin para maging mamamayan sa langit na bayan. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy ka sumaybaybay sa ating programa upang matuklasan mo si Jesus ay nagmamahal sa iyo.

Good morning sa pagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat. Mga gili namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin, mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo manatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating patuloy na purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang mahilikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po'y araw ng Martes or Tuesday, parang kailan lang. Naka-live tayo sa atin pong AWR 9.1 FM Radio Manila. Binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man na nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon at kapayapaan ang inyong maranasan samantalang inyong sinusubaybayan ang programang ito. Ganon din sa mga viewers natin sa Adventist World Radio Facebook page at maging sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin. Ganon din sa mga nanonood sa Salita ng Buhay page. At ang kapayapaan ng Panginoon at pagpapala ngayong umaga, patuloy ninyong maranasan mga minamahal samantalang kayo nanonood ng programang ito. And of course, sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na ngayon ay nanonood at numang oras kayo nadatna ng ating programa, mga minamahal, welcome kayo sa ating paglilingkod at patuloy ninyong maranasan din ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Samahan ninyo ang inyong lingkod kay Kristo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jamal Arsenal, at patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang ating pong live sa inyo pong mga timeline. Share nyo po sa mga Facebook groups na kayo kasama, ganun din sa Messenger ng inyong mga kaibigan sapagkat napakaganda ng ating pag-aaral ngayong umaga. Kaya nga, new every morning. Napakaganda mga minamahal. Share nyo po sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapatid, kapamilya, kapitbahay at mga kamaritisan. Ano ho? Tandaan natin mga minamahal na sharing is caring. Sharing is loving and sharing is supporting mga minamahal. Ano? And of course, pwede nyo rin po silang i-mention dito sa ating live sa comment section. Ano? Mention nyo po sila. Pwede rin po kayong mag-at followers or mag-at highlights para sila rin ay makinabang at maging pagpapala sa kanila ang ating paglilingkod mga minamahal. Ano? Sa lahat naman po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po ay programa ng South Henderson Conference. Ito ay inyong mapapanood at papakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga, mga minamahal. At para lagi ninyo masubaybayan ang ating programa, maaari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel, mga minamahal. Ano ho? At sa lahat naman po na may mga taga-subaybay natin sa radio, kung kayo may mga pagbati o mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay maaari ninyong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327.

0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Inyo lamang po ang i-text at ating ipaglilingkod maya-maya. Ano po? At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila at mapagmahal naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng lahat ng bagay, may akda ng aming mga hiram na buhay. Dear Lord, sa napakagandang umagang inyong pinagkaloob, ay karapat-dapat lamang na ikay aming purihin, sambahin, luwalhatian ang dakilang pangalan, pasalamatan sa lahat ng bagay na aming naranasan mula sa inyo. We thank you, dear Lord, sa isang karapatan na ikay aming mapaglingkuran. Mapasalamatan sa inyong paggabay sa amin sa buong magdamag. Naranasan namin ang kapayapaan at ginising ninyo kami, Panginoon, na pinahiram muli ng panibagong buhay at kalakasan. Isang biyayang hindi mababayaran, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat, O Diyos. At ganoon din sa pagkakataon, Panginoon, na muli kaming magpahayag ng inyong mga banal na salita sa mga taga-subaybay ng programang ito. Dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, Panginoon, ng papabuntan nito. I pray the Lord na ang inyong mensahe, ang inyong mga salita, ay maging pagpapala at maging daan upang ang mga tao ay makasumpong ng katotohanan. Sila'y makapagpasyang tanggapin ang aming Panginoong Jesus na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Dear Lord, maranasan namin ang inyong pangunguna at ang banal na espiritu na siyang bubukas sa mga puso at isipan ng aming mga tagapakinig at manonood sa po ng kanilang pamilya. Ilagak sa amin, Panginoon, ang karunungan. Pagpalain kami, samantalang patuloy kami nagbubulay-bulay ng inyong mga salitay ngayong umaga. Nihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in. Ano ho, kaka-tune in ang ating mga tagapakinig sa radio at mga kakabukas ng kanilang mga Facebook at YouTube. Good morning, magandang umaga, may buntag sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ngayong umaga, mga minamahal, ang ating pag-aralan, napakagandang paksa natin, mga gilig ko mga taga-subaybay. Paksa na talagang magpapaalala sa atin, mga minamahal. Wow! Ang Panginoon ay tunay na malapit nang dumating. Wow! Di ba? Kaya nga mayroong kanta nga, ang Panginoon, ang panahon malapit na. Malapit ng pagdating niya. Pagka ganun ang pinag-uusapan, mga minamahal, dapat hindi tayo mangamba, kundi tayo matuwa. Tayo'y maging excited. Ano ho? Sapagkat nakita natin ang mga palatandaan na nangyayari na, na ito'y nagpapaalala sa atin tunay na ang pagdating ng Panginoon ay lalong malapit kaysa nang una tayong sumampalataya at sa mga taong nakapakinig ngayon, bah, kaya pala nangyari yung mga bagay na ito ay malapit na palang dumating ang Panginoon. Pagkaganyan ang pinag-uusapan, dapat tayo matuwa at magalak. Pero ito'y pangamba nga naman doon sa mga taong hindi handa, doon sa mga taong na mga nireject ang panawagan ng Panginoon, doon sa mga unrepentant, doon sa mga taong patuloy na hindi nakikinig o nakikinig man, hindi sumasagot o hindi tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon. Mga minamahal. At nakita natin na talagang isa sa nabasa nating talata yung nasa ikalawang Pedro 3:10 na kung saan ay, di ba, darating ang Panginoon at of course binanggit doon na itong ating presenting kalagayan ng sanlibutan ay inilaan sa magitan ng apoy, no? Susunugin sa magitan ng apoy sa paghuhukom sa masasamang tao. Ano ho? At kung anong araw ay merong paghatol sa pamamagitan ng tubig, binasa natin si 2 Pedro 3. At talagang ang natira ay ang pamilya ni Noe. Sa ating panahon naman, ito'y inilaan para sa paghuhukom at sa paghatol sa masamang tao. Ito'y susunugin. Basahin nga natin uli yun natin. Yung nasa 2 Pedro 3:10, ito po ang ating mababasa. Sabi diyan, ngunit darating ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy,
at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yan. Napansin niyo mga minamahal, talagang merong pagdating ng ating Panginoon at napansin niyo diyan may apoy mga minamahal. At binabanggit din po rito sa talatang 7. Diangat natin sa talatang 7. Sabi diyan, ngunit sa pamamagitan ng gayonding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ayon. Dito mga minamahal, ating makikita na ating binasa na talagang itong ating kalagayan ngayon, itong ating presenting kalagayan dito sa sanlibutan, ay iningatan ito mga minamahal para sa apoy, naka-reserve para sa apoy ito. Ano? Sa paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Kaya tunay na ang masasamang tao hindi talaga manatili magpakailanman sapagkat ang mga masasamang tao, sila po'y pupulbusin ng apoy, mga minamahal, sa araw ng paghuhukom na gagawin ng ating Panginoon. Kaya habang may panahon pa, yung mga taong namumuhay sa kasamaan, namumuhay sa kasalanan, napakahalaga na mayroong gagawing hakbang ang pagsisisi at pagtalikod at ang panunumbalik sa ating mahal na Panginoon. Ano po? The great day of judgment, no? Ang dakilang araw ng paghuhukom, mga minamahal. Ano ho? Ito'y napakaganda sapagkat pupukawin ng ating mga natutulog na pananampalataya. Nakita natin ngayon mga minamahal na talaga namang ang ating mundo ay, ang sabi ng ilan eh, nakakatakot, nakakabahala, nagdadala ng pangamba sa bawat isa. Ano ho? Lalo na ang mga tensyon sa iba't ibang bansa, gera dito, gera doon. Mga minamahal, tunay na dito sa mundo walang kasiguruhan. Dito sa mundo ay talaga namang puno ng panganib at pangamba. Hindi ba, mga minamahal? Pero alam nyo, yung nangyari sa ating panahon, mga minamahal, talagang binanggit na yan sa Biblia na magkaroon ng gera bansa sa bansa. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi niyan sa aklat ng Mateo 24, 6-7. Ano ho? Kaya hindi mo na kailangan magtaka, ba't kaya nangyayari ito? Doon sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Kaya salamat sa Diyos na merong ganitong mga pag-aaral sa ating media ministry. Ano ho? Sapagkat yung mga tinatawag natin na mga tao na nasa malayo sa atin, hindi natin nakakausap ng mukhaan, ng personal. Pero kanila pong napapanood ang ganitong programa, yung ilan. Ako ay pumunta doon sa VGM, ano ho, yung kainan dyan na vegetarian natin. Abay, pagpunta ko roon ay ako'y nakapila, ay meron doong isang pamilya na nakilala po ang inyong lingkod. Pastor Jomel, sabi sa akin. Ay, opo, sabi. Kami po'y nanonood sa iyo palagi. At yung babae pala ay galing ng Israel. Aba, sabi niya, nasa Israel pa lamang po ako'y nanonood na ako palagi sa inyo. Napansin ninyo mga minamahal, nasa Israel. Pero nakarating ang ating programa sa Israel. Purihin ng Panginoon, mga minamahal. Ang ganitong gawain mga gili kong mga taga-subaybay ay magdala sa tao ng pag-asa. Nagdala sa tao ng kaliwanagan ng mga katanungang gumugulo sa kanilang isipan. Bakit nangyari yung mga bagay na ito? Di ba, mga minamahal? Sa ating mundo na ginagalawan, maraming mga tao, mga minamahal, na they crying for justice. Ano ho? Hustisya, sapagkat kung ating titingnan ang justice ba, ang human justice, mga minamahal, meron bang tinatawag nating fair ba siya o unfair? Makikita natin sa mga nangyari sa ating palibot, human justice, mga minamahal, pwede maging fair, pwede maging unfair, mga minamahal. Ang ilan, pagka hindi ka mapera o hindi ka mayaman, ay lagi kang talo sa kaso. Kahit na ikaw ay nasa katotohanan, nasa katwiran. O di kaya, pag hindi ka kakampi nila, lalo sa ating panahon ngayon, kailangan ng ginagawa ng mga politicians ay kampi-kampi. Ano ba tawag doon yung kaalay nila, ano, mga minamahal? Ay, pagka hindi ka nila kakampi, hindi ka nila kasamahan sa partido, aba talagang nag-aaway, mga minamahal. Yan ang malungkot. No, yan ang malungkot. At ang ginagawa, ang ilan ay pinakukulong, iba'y pinapapatay, etc. Para sila ay
makaupo sa pwesto. Ganyan ang nangyayari sa ating panahon. Kaya maraming nangyayari mga minamahal din na patayan. Alam natin na may mga pinatay na hindi nagkaroon ng hustisya. Ano po? Ang gyera ngayon, maraming mga pinatay. Maraming mga namatay. Pero paano makakuha ng hustisya mga minamahal? Kita natin. Nung nakaraan na mga panahon, ay mayroong isang namatay na napakabuting tao. Na kinasabi kong mabuti sapagkat siya'y napakamatulungin. Siya'y napakabait mga minamahal. Na isa ako sa tinatawag nating naka-witness, no? Nakasaksi kung gaano kabuting tao, yung taong yon. Pero alam nyo, dahil sa mga tao na, alam nyo yung inggit, nagdadala yan ng ano eh, ng masamang hangarin sa puso, aba ay ipinapapatay. Noong namatay mga minamahal, nakita natin ang dami mga taong dumalo. At karamihan doon sa mga taong dumalo na hindi kilala ng asawa, yan sabi ay, sino ang mga ito? Nagpakilala, kami hinatulungan ni ganito. Alam nyo, nakakatuwa mga minamahal. Noong siya namatay, nagsilabasan yung mga taong natulungan niya. Napakabuting tao, mga minamahal. And yung pamilya ng namatay ay naghahangad ng hustisya. Di ba? Naghahangad ng hustisya, mga minamahal. At marami sa mga tao na mga pinatay, hindi nagkaroon ng hustisya. May mga nirape doon, nirape dito, patayan doon, patayan may hold upan. Talagang malungkot na karanasan. Noong isang araw, ay mayroong pinatay na dating escort daw yon. Pagkatapos ay pinatay, and then kinuha yung kanyang mga alahas, I think, tapos yung pera yata. Ganun nangyari mga minamahal. Malungkot, mga gili ko mga taga-subaybay. Sa banal na kasulatan, kung ating titingnan, matagal ng panahon mga minamahal, mayroon isang taong hinatulan ng Diyos. May hinatulan ng Panginoong Diyos mga minamahal. At tingnan natin, ano ang dahilan ng paghatol sa Kanya para magawa ng Panginoon yun sa Kanya mga minamahal. Ang pangalan po ng isang taong ito'y hari na si Belshazzar mga minamahal. Sa aklat po ng Daniel Kapitulo 5, ang versikulo po ay 22 hanggang 28, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, ngunit ikaw na kanyang anak o Belshazzar ay hindi mo pinapagkumbaba ang iyong puso. Kita nyo, hindi naging mapagpakumbaba ang puso. Bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito. Talatang 23. Itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng langit. Kanilang dinala ang mga sisidlan ng kanyang bahay sa harapan mo. At ikaw at ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga asawa, at ang iyong mga asawang lingkod ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang mga diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakaalaman. Ngunit ang Diyos na may hawak sa iyong paghinga at sa Kanya ang lahat mong mga lakad ay hindi mo nilwalhati. Kaya't mula sa Kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito'y inukit. Talatang 25. At ito ang sulat na inukit. Mene mene tekel o parsin o peres ang ibang salin yan. Napansin ninyo mga minamahal, meron pong ginawa itong si Belshazzar na kung saan hindi nagustuhan ng ating Panginoon. Una, yung kanyang puso ay mapagmataas, hindi mapagpakumbaba. Naalala nyo ba si Lucifer who became Satan? Ano, si Hillel, ang pangalan po na ni Lucifer sa Hebreo ay Hillel, mga minamahal. Siya po ay maningning nung likhain ng Panginoon. He was perfect when he was created. Pero naging mapagmataas siya and he wanted to be like God. Kung kaya siya ay bumagsak sapagkat nilabanan niya ang Diyos, nagkaroon ng rebellion at gusto niyang naging Diyos, mga minamahal. Ano nangyari? Naging mapagmataas siya, no? Hanggang sa ang kasamaan nasumpungan sa kanya. Mga minamahal, itong si Belshazzar, nakita natin na bakit ang Panginoon ay naggalit at hindi natuwa sa kanya sapagkat
hindi naging mapagpakumbaba ang kanyang puso. Ay, ang kabaligtaran niyan, naging mapagmataas. At ang matindi pa rito, ang sabi rito ay, itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon. So there was a rebellion happened, mga minamahal. Naging mapagmataas. Gusto pang labanan ang Panginoon. Ano pa? Gumawa sila ng karahasan, no, sa mga banal na bagay ng Panginoon. At ang matindi pa rito, mga minamahal, pinuri niya yung mga diyos-diyosan. Anong klaseng diyos-diyosan yon? Gawa sa pilak, gawa sa ginto, gawa sa tanso, gawa sa bakal, gawa sa kahoy, at gawa sa bato. Alam nyo, itong nangyari sa ginawa ni Belshazzar, mga minamahal, nangyari din sa ating panahon ngayon. Ang pinupuri, yung sinasamba, niluluwalhati ng mga tao, yung pong mga rebulto, yung mga diyos-diyosan na gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, yari sa pilak, ginto, di ba? Kahoy, bato, mga minamahal, iyan ay maliwanag na sinasabi rito. Kung kaya ang Diyos ay hindi natuwa sa ganitong gawain, naging mapagmataas sa sarili, na itinaas niya ang kanyang puso, mapagpaimbabaw, pagkatapos ay pinagsamantalahan at ginumawa ng karahasan sa bagay na banal ng Diyos, pinuri pa ang mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakita ang sabi rito. Hindi nakakarinig, hindi nakaalam. Ngunit ang Diyos na may hawak ng paghinga, yung Diyos natin, mga minamahal, na nagbibigay sa atin ng hininga sa mga oras na ito. Ayan, sabi dito, at may hawak ng ating paglakad ay hindi mo niluwalhati. Kita niyo, mga minamahal, ang Panginoong Diyos na siyang gumawa sa tao, nagbigay ng hininga, hindi sinamba, hindi niluwalhati ni Belshazzar. At ang sinamba niya at niluwalhati, yung mga Diyos-Diyosan, kaya meron silang napansin na isang kamay na nagsusulat doon sa wall, sa dingding. At ang isinulat, mga minamahal, Mene Mene Tekel Peres o Oparsin. Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan natin, mga minamahal. May kahulugan? Sa talatang 26, ito ang ating mababasa. Sabi rito, ito ang kahulugan ng bagay. Many, binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at ito'y winakasan. Yan po ang kahulugan ng many. Anong nangyari? Binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian. Sinabi ng Panginoon, bilang na ang araw nito. No, ang kaharian ito'y wawakasan ko na. Talatang 27 muna. Yan, tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang, hindi naging karapat-dapat sa Diyos sapagkat nakita natin, naging mapagmataas ang kanyang puso, ang kanyang sarili, mga minamahal, gumawa ng karahasan sa mga bagay ng Diyos na banal. Pagkatapos ay niluwalhati pa mga Diyos-Diyosan, ano ho, at hindi pinansin ang Diyos na may hawak ng buhay niya, mga minamahal. Kaya nangyari, siya itinimbang at nasumpungang kulang, mga minamahal. Ay yung Peres o yung Oparsin, ang sabi dito sa verse 28, ang iyong kaharian ay hinati at binigay sa mga taga-Media at taga-Persia. So napansin ninyo, biglang nawala sa kanya lahat. And what happened to Belshazzar at that night, mga minamahal, sa talatang 30 at dinan, ito ang ating mababasa. Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeo. So nakita ninyo, mga minamahal, there was judgment. Yung kanyang kaharian, hinati, ibinigay sa taga-Media Persia, at siya namatay ng gabing iyon, mga minamahal. Ano makuha nating leksyon dito sa buhay ni Belshazzar? At anong nakikita nating buhay na hindi nagustuhan ng ating Panginoon? Ang paging mapagmataas ng puso. Ano yung pagmamalakim at may pagmamayabang mo sa Diyos? Wala. Yung pagmamataas sa sarili ay gusto makipantay. Ang tao kasi pagka umangat ng umangat sa buhay, naging mayaman, naging maraming mga kayamanan sa mundo, akala'y Diyos na. Hindi ho, mga minamahal. Hindi mangyayari yon. Meron Diyos talaga sa langit na nagkalob ng lahat ng bagay na ito. Yan ang nakalimutan ni Belshazzar dahil naging mapagmataas siya. Kaya gumawa siya ng karahasan. Hindi niya naiginalang ang kabanalan ng mga bagay na para sa Panginoon. Ang masakla pa dito, iba't ibang mga Diyos-Diyosan na yari sa ginto, pilak, bato, mga bakal, kahoy, mga minamahal, ay sinamba, pinuri, pero ang Diyos na may hawak ng buhay, hindi pinaglingkuran, hindi pinuri, mga minamahal, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano nangyari sa kanya? Winakasan ang kanyang kaharian.
hindi siya nasa, hindi siya nasumpungang nasa sapat, kundi siya nakulang pagkatapos ay winakasan ng mga minamahal. Ibinigay sa taga Media Persia. That night, namatay siya, mga gilig o mga taga-subaybay. Ilang punto ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Mahalaga mga minamahal nating makita. Tunay na ang paghatol ay tiyak. No? Judgment is certain, mga minamahal. Tiyak ang paghatol. Lahat tayo, mga gilig o mga taga-subaybay, magbibigay ng pagsusulit sa ating sarili sa Diyos. And the question is, paano ba tayo nabuhay dito sa mundo? No? Tayo ba'y nabubuhay para sa Panginoon? O nabubuhay tayo sa pansarili lamang at sa mga gawang mga masama dito sa sanlibutan? Sa aklat po ng Roma Kapitulo 14, versikulo 12, ay meron po ganito tayong mababasa, mga minamahal. Roma 14, versikulo 12. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Mga minamahal, tayo ay accountable sa ating sariling desisyon, gawa sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ang ating asawa, hindi ang mga anak, hindi ang mga magulang, hindi ang kapatid, kundi ang bawat isa sa atin. Kaya pagdating sa paglilingkod sa Diyos, hindi kailangan na, kung hindi maglingkod ang aking asawa, hindi rin ako. Hindi ganun, mga minamahal. Sapagkat ang sabi sa ating binasa, bawat isa, hindi sinabing bawat mag-asawa, hindi sinabing bawat pamilya, mga minamahal, kundi ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili, mga minamahal. At sa Biblia, makikita natin, mga minamahal, sa aklat ng sa Galacia, Kapitulo 6, ang versikulo 7, meron po tayong ganitong mababasa. Sabi rito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, mga minamahal. Liwanag po na sinasabi ng Biblia. Hindi pwede sabihin, Panginoon, naging ganito ako, di ba? Ay kahit anong paliwanag mo, mga minamahal, ang Diyos ay hindi mo pwedeng lukuhin. Ano ho? Hindi mo pwedeng, mga minamahal, na gumawa ka ng bagay o magkukwento ka doon na hindi mo to ginawa. Ay ang Panginoon ang sabi rito, hindi pwedeng lukuhin. Sapagkat anumang itinanim mo, anumang iyong nagawa nung ikay nabubuhay pa, ay share mo ring aanihin, mga minamahal. Ano ho? Maliwanag po ang Biblia rin, mga gili ko, mga tigasubaybay. Ang tao, mula nang pinili ang magkasala, ay namamatay. Pero nakikita natin, mga minamahal, na laging may pag-asa at laging may second chance sa ating Panginoon. Na habang nabubuhay pa, mga minamahal, mahalaga na tayo'y pumili na ng ating pinakamagandang desisyon ang sumunod sa ating Panginoon. Ano ho? Sapagkat kung dumating man ang kamatayan, may pag-asa ng pagkabuhay sa buhay na walang hanggan. Pero kapag ka ikaw ay hindi pinili ang Panginoon, ikaw ay pinili mong manatiling masama, manatiling hindi nagsisisi, manatiling tinanggihan ang panawagan ng Panginoon, ang kamatayan na ito, bubuhayin man para hatulan, sunugin, at parusahan, mga minamahal. Yan ang katotohanan, mga gili ko, mga taga-subaybay. So Biblia, maliwanag sa Hebreo 9:27 na it is appointed unto man, ano ho, to die. Itinakda na sa tao ang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. May judgment talaga. Kaya ang ating pag-aasaon ng punto, judgment is sure, certain, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang ating Panginoon, hindi naman siya, mga minamahal, na tinatawag natin na Diyos na malupit. Hindi. Ang Diyos natin mapagmahal. Maraming beses tayong tinawagan, maraming beses tayong binigyan ng pagkakataon na talikuran ng anumang kasamaan ng ating buhay sa nakaraan, mga minamahal. Ano ho? Sapagkat darating pala ang Diyos ay nagtakda, mga minamahal. Ano ho? Ang sabi rito ay, in the great day of final judgment, sa araw ng paghuhukom, every lost soul will understand the nature of his own rejection of truth. Doon mo makita, kaya pala ako maimpyerno kasi akipatunoy na tumatanggi sa katotohanan, tumatanggi sa panawagan ng ating Panginoon. Remember, mga minamahal, wala ni isang tao na maka-escape, no? Makatakas sa
paghatol na ito o sa paghuhukom na ito, mga minamahal. Ang bawat isa ay mahayag sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Biblia, merong panawagan sa atin, bago magkaroon ng paghuhukom, merong panawagan ang Diyos sa tao. Kaya ang Diyos talaga, tunay na Diyos ng maraming chances. Ano ho? Diyos na mapagmahal sapagkat He gave us, mga minamahal, so many chances para magbago at magsisi. Tingnan ninyo sinasabi ng Biblia. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 17, ang versikulo 30 at 31, ganito ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi riyan, Gawa 17:30 at 31. Ang wika po ay ganito. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ayun. Dito mga gilig ko mga taga-subaybay, napakaliwanag ng kapahayagan ng talatang ito na ang panahon, pinalampas na ng Panginoon yun. Ng kahangalan, anuman ang mga bagay sa nakaraan na masama, pinalampas ng Panginoon yun. At ang ipinag-uutos niya sa tao, sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat ng nanonood, kasama ng inyong pamilya, ng inyong mga kamag-anak, ang Diyos ay may ipinag-uutos sa lahat ng tao. Walang exempted dito. Lahat ng tao, saan ka man naroon, anuman ang iyong kalagayan, saan ka man nakatira, ikaw man ay mayaman, mahirap, pandak, matangkad, maputi, kayumanggi, mga minamahal, ang Diyos na nanawagan sa iyo na magsisi. Bakit magsisi? Sapagkat nagtakda ang Diyos na kanyang hahatulan ang sanlibutan. Tingnan ninyo, sa talatang 31, mga minamahal. 31. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan. Ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao na ng kanyang buhayin siya mula sa mga patay. Doon kasi sa mga taong nagsisi, mga minamahal, merong katiyakan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa panahon ng kahatulan, mga minamahal. No? Yun ang napakagandang balita. At alam niyo, mga gili ko, mga taga-subaybay, bakit pinatatalikuran ng Panginoon yung kasalanan? Dahil ang tao hahatulan doon sa kanya mga gawa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Hahatulan doon sa kanya mga gawa. Tingnan natin, paano natin paano po, Pastor? Halimbawa, yung mga lihim na gawa, o doon kaya yung mga nagawa, mga minamahal na hindi pinagsisihan. Ba nakatala yun, mga minamahal? Tingnan ninyo ha. Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang versikulo 13 at 14, mayroon pong kapahayagan po dito, mga minamahal. Ang sabi po dito ay ganito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Dito, mga minamahal, maliwanag, ano? May ipinaalala sa atin. Ang sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. At pagkatapos ang nakalagay, sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Ito ang buong katungkulan ng tao. Mga minamahal, ito pala sekreto. Bakit kailangan natin gawin ito? Sa talatang 14, mga minamahal, ay meron pong napakaliwanag na kapahayagan. Sabi rito, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kita niyo, mga minamahal. Dadalhin pala sa paghuhukom, mga minamahal. Kaya pala, may panawagan agad in advance. Kanina, binasa natin yung nasa gawa na pinagsisisi ng Diyos ang tao. Dahil nagtakda siya ng isang araw na hatulan niya ang sanlibutan. Dito naman sa Ecclesiastes, pinapaalala naman na matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Dahil ito'y katungkulan ng tao. At dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Pati yung mga lihim na bagay. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Abay, napakaliwanag nito, mga minamahal. Ito'y napakagandang paalala sa bawat isa sa atin na ang paghuhukom, ang paghatol ay tiyak, mga minamahal. Walang makakatakas. Lahat ay mahayag sa harapan ng ating mahal na Panginoon.
ang basihan ng Diyos ay ang ating mga gawa. Dahil ito'y ebidensya kung anong buhay meron tayo habang tayo nabubuhay sa sanlibutan. Kaya gusto kong sabihin sa inyo mga minamahal, ang buhay na kinabubuhay ng tao dito sa mundo, hindi sa kung gaano kahaba siya nabuhay, kundi kung paano siya nabubuhay. Ano ang kanyang buhay nung siya nabubuhay pa mga minamahal? Sabay nabubuhay para sa Panginoon o nabubuhay para sa mga kalayawan sa sanlibutan, mga minamahal? Pinapakaganda ng paalalang ito. Ngayon, magtataka sila, paano kaya mangyari yun, Pastor? Pwede bang sasabit lang yung asawa doon sa kanyang asawa? Pwede ba sasabit yung anak? Pwede ba sa isang pamilya lang ang haharap doon? Hindi po pwede, mga minamahal. Sapagkat ayon sa aklat ng Ikalawang Korinto 5 versikulo 10, merong ganito tayong mababasa, mga minamahal. Sabi riyan, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa, kita niyo mga minamahal, bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kita niyo mga minamahal. Hindi ho po pwede mga minamahal at mga sukit taga-subaybay na ang maglilingkod sa Panginoon ay ang isa lang, representative lang. Hindi ho po pwede, sapagkat tayong lahat, ang sabi rito, haharap sa judgment seat of Christ. At ang sabi rito ay, bawat isa'y tatanggap ng kabayaran. Ano mang ginawa mo nang nabubuhay ka, mga minamahal. Di ba? Mabuti man ito, masama. Kaya nakikita natin, meron talagang napakagandang outcome doon sa mga taong nanatiling tapat sa Panginoon. Doon sa mga taong nagsisi at naglingkod sa Panginoon. Kaysa doon sa mga taong, they continue to reject the invitation of the Lord, mga minamahal. Nakita ninyo? Kaya ang paghatol, mga gilig ko, mga taga-subaybay, at ang paghuhukom, hindi nakabase kung ikaw ay mayaman o mahirap. Kung sa mundo, ang justice ay unfair, sa Panginoon, ang justice ay fair, mga minamahal. Hindi ka pwedeng, ay Panginoon, ganito. Ay di, may record, mga minamahal. Hindi nakabase sa itsura. Guwapo ka man, pangit, may itsura, wala, matangkad, mababa. Lahat, mga minamahal, hindi nakabase sa kulay. No, sabihin, ito ligtas ito dahil ang mata blue. O di kaya ay ang mata ay brown. O di kaya ang mata niya ay iba, kakaiba, no, mga binamahal. O di kaya sa color, no? Ito'y maligtas ito kasi mga puti. Oh, ito'y maligtas ito kasi matatangos ang ilong. E yung mga pango, hindi. Ba, hindi po pwede yun. Walang ganun, mga binamahal. Ha? Hindi nakabase doon. Sa kulay, hindi rin. Sa culture, hindi rin, mga binamahal. Hindi rin sa height, maligtas ito kasi matangkad. Ito mga pandak, mga unano, hindi maligtas. Hindi ganun, mga minamahal. Alright? Hindi rin ho sa buhok. Kulot ba, matuwid, kalbo, may buhok, wala. Hindi ho yun, mga minamahal. Remember that. Hindi nakabase dyan ang paghatol, mga minamahal. Kundi nakita natin sa gawa, mga gili ko, mga taga-subaybay. May ebidensya ba? May basihan? Panginoon, anong basihan mo para maparusahan at mahatulan ng tao na hindi maligtas? Ba meron, mga minamahal? Alam nyo, ang paghatol at ang paghuhukom ay nakabase sa mga tala sa langit. Dahil gusto kong sabihin sa inyo, sa langit merong aklat. Pero sa langit walang beer, mga minamahal. Kaya pala sa Bible, nakita natin yung mga lasenggo di makapasok sa langit. Dahil merong isang kanta, sa langit wala ng beer. Di ba? Yun ay, kanta lang naman yun, mga minamahal. Pero sa Bible, makita natin, yung mga lasinggo di makapasok sa langit. Pero pag nagbago siya, dahil siya nagsisi, tinalikuran ito, naglingkod sa Panginoon, aba, yan ang masarap sa pakiramdam. Dahil wala namang taong nagsisising, hindi patatawarin ng Panginoon kung humingi siya ng tawad. Well, in fact, ang Panginoon sa ating binasa kayo na, mayroon siyang panawagan na lahat ng tao magsisi sa lahat ng dako, anumang kalagayan, magsisi, magbalik loob sa Panginoon, tanggapin si Kristo dahil ang panahon, malapit na. Binapakaganda, mga binamahal. Ito yung napakagandang pag-aaral, umagang umaga pa lang, parang sermon na. Pero, alam nyo mga minamahal, ito yung wake-up call sa bawat isa sa atin. Na hindi tayo mapatumpik-tumpik sa ating buhay dito sa mundo. Life is fragile, mga minamahal. It is very short. Di ba? Huwag mong sayangin sa mga walang saysay. Di ba? May kanta pa naman ganun, mga minamahal.
Hanapin ang tunay na kapayapaan. Sa Panginoon lang yan, mga minamahal. Walang halaga lahat ng bagay dito sa mundo pag ikaw hindi makasama pagdating ni Kristo, mga minamahal. Ano ho? Walang halaga yon. Tingnan nyo ilang mga aklat sa Bible, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, makikita natin, meron tinatawag na Book of Life. Diba? Book of Life. Magiling ko mga taga sa Bible. Sa aklat ng Revelation chapter 20 o Apokalipsis kapitulo 20, ang versikulo po ay 12, may sinasabi hong ganito. Sabi riyan, at nakita ko ang mga patay, ang mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ayon, napansin ninyo mga minamahal, meron talagang aklat eh, may nakatala. Ang tinatawag mga minamahal ay may tinatawag sa theology na aklat ng kasalanan. Ano ho, mga minamahal? Aklat ng kasalanan. Yun yung nakalagay dito sa Isaiah 65, kung hindi ako nagkamali. Ang versikulo ay 6. Ang sabi dito, mga minamahal, narito nasusulat sa harap ko, hindi ako tatahimik, kundi ako'y gaganti. O ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan, ang inyong sariling mga kasamaan at mga kasamaan ng inyong mga magulang. So napansin nyo mga minamahal, meron tinatawag tayo na nakasulat na mga kasamaan, kasalanan, mga minamahal. Doon nakabase. Kaya ang sabi ng Bible, mga gili ko mga taga-sabay, masama man o mabuti. Eh mabuti, para saan yon? Ay maganda yon. Sapagkat sa Malakias 3:16, may binabanggit pong ganito. Tingnan nyo ha. Malakias 3:16. Dahil sa binasa natin sa Revelation 20:12 kanina, may binuksan ng mga aklat. So pag mga aklat, plural yon. At may isa pang aklat, aklat ng buhay. Sa aklat ng sa Malakias 3:16, may binabanggit dito. Nang magkagayoy, nag-uusap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Wow! Praise the Lord! Dito mga minamahal, ipinaalala sa atin, meron din palang tinatawag na aklat ng alaala. Ayun, mga minamahal. Kung sa dito nga sa atin, merong kanta na alaala na iniwan mo. Pag may namatay, may mga alaalang naiwan yun eh. Ano? Pero yung mga namatay sa Panginoon, may napakagandang may magandang na alaalang na naiwan, yung tinatawag na mabuting gawa, mga minamahal. Doon nakasulat, mga minamahal. Pero ang pinaka the best, pag ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Tingnan ninyo mga minamahal. Isa sa nasa Pilipos 4:3 at tidan, ilagay nga natin sa screen. Bagaman hindi natin ito matapos ang ating pag-aaral, pero at least nabanggit natin, ang oras kasi natin maiksi lang. Sabi rito, oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito. Sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman si Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Kita niyo mga minamahal. Sa Bible po, yung mga taong nakasulat sa aklat ng buhay, yun yung mga maliligtas. Kapag ang pangalan mo wala sa aklat ng buhay, mga minamahal, talagang hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas, mga minamahal. Kaya ang pinakamagandang gawin mo, yung panawagan ng Panginoon na magsisi, tumalikod sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos, ang pinakamagandang desisyon na gagawin ng isang tao, mga minamahal. Sapagkat ang isa sa pinakamalungkot na karanasan ng tao kapag ang pangalan niya hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sapagkat siya itatapon sa dagat-dagat ang apoy, mga minamahal. Kung papaanong sa panahon ng ayuda, ikaw ay pumila pero hindi ka nakakuha ng ayuda dahil ang iyong pangalan hindi nakasulat doon sa talaan, ang iyong magiging reaksyon ay kalungkutan. How much more kapag ang iyong pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makakatanggap ng walang hanggang buhay at ang malungkot ay ikaitatapon sa dagat-dagat ang apoy, mga minamahal. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 15, bago tayo magtapos ang oras natin, napakabilis. Revelation chapter 20, verse 15, ito ang sinasabi.
At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga minamahal, tunay ang katotohanan ang ating pinag-aralan ngayon. Sa paghatol, mga minamahal, makita natin kung sino yung bilong sa Panginoon at sino yung bilong doon sa paghatol sa impyerno, magili ko mga taga-subaybay. Sa paghatol, ma-determine kung sino tatanggap ng tinatawag nating walang hanggang buhay. Kaya bago pa mangyari yon, mga gili ko mga taga-subaybay, sapagkat tunay na hatulan ng Diyos sa salibutan, tanggapin mo si Kristo na yung tagapagligtas ng iyong buhay. Mamuhay ka ayon sa kanyang banal na kalooban. Tanggapin mo, mga kaibigan, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Handa natin ang ating buhay sa kanyang malapit na pagdating. Mga minamahal, bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga kahilingan sa panalangin, pagbati o katanungan, ipadala sa ating cellphone number, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin, mga minamahal.

0: Yan ay ating mapagbulay-bulayan, mga minamahal. Gusto niyo bang makasama doon sa langit na bayan? Ay kung nais ninyo, abay, napakagandang gagawing pagpapasyay, manumbalik sa Panginoon, mga minamahal. Tunay ng ating Panginoong Yesus ay malapit nang dumating. Ang mga palatandaan ay ating nasaksihan. Kaibigan, ikaw na lang ang kulang upang makasama sa langit na bayan kapag ang ating Panginoong Yesus ay mahayag na sa mga lapaab ng langit. Napakasarap pakinggan kung isang iyong pangalan ay tatawagin na magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo manalangin, mga minamahal. Dakil at mapagpala naming Diyos, Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming mga puso ay nagagalak na ikay patuloy na purihin at pasalamatan sa napakagandang pag-aaral namin ngayong umaga. Tunay o Diyos na merong paghuhukom, aming dalangin, Panginoon, na kami ay maging karapat-dapat sa panahon na kami haharap sa inyo. Dear Lord, marami kaming mga pagkukulang, mga nagawang pagkakasala sa nakaraan. Panginoon, kami po naway inyong pakalinisin. Patawarin kami, Panginoon. Gawin niyo kami maputi tulad ng balahibo ng tupa. Sapagkat alam namin, Panginoon, na wala kayong ibang hangad, kundi kami ay maligtas at makarating sa pagsisisi at ng katotohanan. Panginoon, aming hiling ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat puso at buhay ng bawat isa ng mga taga-subaybay namin, ng kanilang mga pamilya, sapagkat nais ninyo, Panginoon, na hindi masayang ang kanilang pakikinig, ang kanilang panonood sa programang ito. Dear Lord, I pray, patuloy nawa na mas marami pang mga tao ang makasumpong ng inyong biyaya. Sa dami ng kaguluhan, tulungan ang mga taong sa inyo'y manumbalik sa inyo, sa Panginoon, at sa inyo'y aasa, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging pag-asa. Dear Lord, aming hiling ng aming mga pangalan ay maitala sa aklat ng buhay, sapagkat ito ang katiyakan ng aming kaligtasan. Tulungan kami, Panginoon, na samantalang kami naglilingkod at naghihintay sa inyong malapit na pagdating, ay hindi kami mawalay o mahiwalay sa inyo. Narito po, mga kaibigan namin na may mga karamdaman. Patuloy po sila, O Diyos, na nagpapagaling. Batid ninyo ang kanilang kalagayan. Panginoon, aming inilalapit sa inyong trono ng biyaya. Kahabagan po ninyo, Panginoon. Ang haplos ng inyong makapangyarihan at pagpagaling na kamay ang siyang patuloy po na maranasan. Pagpalain din po ang mga pamilyang nagnanais makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa pananampalataya at paglilingkod. O Diyos, sa maghapong ito, ang aming hiling ay maranasan namin ang inyong banal na presensya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Aming itinatalaga ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga gilin namin, mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa atin pong programa. I hope na nakinabang kayo sa ating paglilingkod, no? Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, po ang inyong abang lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, nagsasabi, maraming salamat po sa inyong lagi pagsubaybay, sa inyong pag-share, and I hope and pray na kinabang kayo at naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod, at patuloy na inyong maranasan ang biyat pagpapala ng ating Panginoon. At lagi nating tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo mga kaibigan? Kayo po ba ay okay ngayong araw? Kayo po ba ay masaya? Tayo po ay mag-aaral na naman ng mga bagay na makatulong po sa atin, no, para mas maging positibo tayo sa buhay at mas mapalalim po ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya naman po, ang ating Bible verse for today ay mula sa Psalm 62 verse 8. Ang sabi po dito, "Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to trust Him, for God is our refuge." Magandang paalala po ito, no, na maaari nating sabihin sa Diyos ang lahat ng nasa puso natin. Sa saya, takot, pagod o problema, siya po ay ligtas sa takbuhan at maasahan kanlungan. Napakaganda po nito mga kaibigan, no, at panghawakan po natin ito sa araw na ito. So mga kaibigan, sa mga nagnanais po na makatanggap ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At

AWR for this privilege of sharing with you this very important subject po dito sa ating segment pa rin ng Buhay Pamilya. Marami po akong gustong batiin sa ating pong lahat ng mga manunood mula po sa Lipa Adventist Academy, gayon din po sa mga kapatid natin na nagpapabati mula sa ano po, sa Mindoro, ano po. Iyan po ay lahat nasa Occidental and Oriental Mindoro. Marami po tayong mga taga-subaybay dyan. And thank you very much po sa lahat ng atin pong mga subscribers, followers, and keep on sharing this programs po sa inyong mga kaibigan. Ano po? Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong lingkod, Irelyn Gabin, na kasama ninyo sa atin pong Buhay Pamilya na segment na ito. At kahapon po ay ating pinag-aralan ang tungkol sa kung papaano ating ipasasakop ang atin pong sarili, ano, sa ating Panginoon upang sa ganon atin tayo po'y masangkapan ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon, gayon din ang kalooban niya para sa ating lahat. Mahirap para sa isang tao, ano po, ang maging matagumpay talaga, no, sang-ayon sa panukala ng Panginoon kung hindi niya kikilalanin na mayroong Diyos, ano po, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay. Marami mga tao po at nalulungkot tayo, gusto nating sabihin sa kanila, i-share sa kanila ang katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoon upang sa ganon hindi po sila magkamali sa kanilang mga desisyon. Ang isang dahilan kung bakit maraming mga tao ang talagang nalulugmok sa kasamaan at gayon din, syempre, kung sila ay nalulugmok sa kasalanan at sa kasamaan, nandun po na ang kanilang damdamin ay talagang mahirap, ano po, at gayon din nasisira po ang kanilang relasyon unang-una po sa kanilang pamilya. So ating ipagpapatuloy ang atin pong subject na God's Gift of Positive Emotions. Kahapon po ay binanggit ko rin sa inyo na ngayon lang po tumutok, nais ko pong sabihin sa inyo na kahapon ay akin pong binanggit sa inyo na ang atin pong will, ano po, ang atin pong reason, okay, ang ating conscience should be submitted to Christ. Ano, we should be on the side of Christ. Ano po? At ipagpapatuloy po natin 'yan kung gaano kahalaga na ang atin pong sarili ay talagang ipasakop natin sa may lalang sa atin. Bakit po? Sapagkat sa panahon na ito na tayo po ay nakikipagbaka at tayo nakikipagpunyagi sa iba't ibang mga hamon ng buhay, talagang sa ating sarili, sabihin natin, hands up tayo, hindi natin kaya. We need a greater power. Ano po? Kailangan natin ng meron talagang ang Panginoon po ang gagabay sa atin. Nais ko pong basahin sa inyo ang isang passage na mula sa Mind, Character and Personality. Ito po ay mga emotional factors na kailangan nating know about this para po sa ganun ay mas magabayan tayo, ano, sa kung paano tayo tutugon sa hamon ng buhay. Ito po yung mga tips, ano, everyday po nagbibigay ako sa inyo ng one or two tips. Kahapon po sinabi ko sa inyo na we need to submit ourselves to the Lord by prayer. Yan, kasama po yan sa atin pong pinag-aralan. When you come to receive Christ as your personal Savior, there will be a marked change in you. You will be converted, and the Lord Jesus, by His Holy Spirit, will stand by you. There will no longer be the restless uneasiness and dissatisfaction which you possess. Okay? Ano po ang sabi? Kapag kinilala natin ang ating Panginoon at tayo nagpasakop sa Kanya, di ba kahapon ang sabi ko po, the Lord, immediately, the Lord will take possession of our will, yung ating kalooban, yung ating kaisipan, kasama na po dyan, and we will be changed. Tayo po'y mababago. Ano po ba yung mababago sa atin, ano, mga kaibigan? Pag-usapan natin sandali dito na kapag ating kinilala ang ating Panginoon bilang siya po ang may makapangyarihan sa lahat, siya po yung pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na kailangan natin, siya rin po ang pinanggagalingan ng solusyon ng ating lahat ng mga problema. Kapag atin daw pong isinabmit o ating pinasakop, kinilala natin sa buhay natin ang ating Panginoon,
may pagbabagong

0: mangyayari sa atin. Ano po? Ano ba yung pagbabagong yon? Unang-una, ano po? Mababago ang ating kaisipan sa pagtanaw sa buhay. Okay, dati-rate, nung hindi natin nakikilala ang ating Panginoon at hindi natin ipinasasakop ang ating sarili sa Kanya, ang pagtanaw natin sa buhay ay yung kakaiba. Yung, what I mean is, parang ang hirap. Ang hirap dalhin ang buhay, may problema ka, meron kang mga issues sa loob ng tahanan, meron kang problema sa relasyon, sa iyong pamilya, mahirap dalhin at nakafocus ka doon sa kahirapan, or kung meron kayong financial problem, nakafocus ka doon, napakahirap ng buhay, ganito, hindi, paano kami makakaraos, parang ganun, doon ka nakatingin, ano po, that is before you accept Jesus in your life. Pero nung tinanggap mo ang ating Panginoon at kinilala mo sa sarili mo na siya yung may-ari ng lahat, siya yung nagbibigay, God provides everything that we need, nag-iba yung iyong perspective sa buhay. Nag-iba yung pananaw mo sa buhay. Dati-dati nakafocus ka sa kahirapan. Ngayon nakafocus ka na sa pag-asa na ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng iyong mga pangailangan. This is how our mind works. This is how our emotions work. Kasi may binabanggit na kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka. Okay? What a man thinks in his heart, so is he. Ano po? So kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka, magiging ganun yung damdamin mo, magiging ganun yung behavior mo. Ngunit hindi mababago sa maayos na paraan ang ating pong sarili, ang ating kaisipan at ang ating pong emosyon kung hindi natin ipasasakop ang ating sarili sa ating Panginoon. Ano po yung subject natin? God's gift of positive emotions. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kaloob, ng kakayahan, ng kapasidad na atin pong pangasiwaan ang ating emotions sang-ayon sa Kanyang kalooban sa atin. Uulitin ko po, when we submit ourselves to the Lord, our lives will be changed. Ano yung mababago sa atin? Mababago ang ating pananaw sa buhay, mababago ang ating attitude, mababago ang ating kaisipan na dati-rate ang tinitingnan natin ay yung mga hindi magaganda. Ngayon na nakafocus ko sa ating Panginoon, mayroon kang pag-asa, mayroon kang kapayapaan. Naranasan niyo na po ba yun, mga kaibigan? Ay hindi po tayo kaagad, ano, kaagad mababago yung ating kaisipan at tayo ay dadalhin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa isang mas maaliwalas at mas payapang sitwasyon. Kaya marami pong mga tao ngayon, lalo't higit ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon, payapa po ang kaisipan nila. Bakit? Sapagkat alam po nila na God is in control of everything. May binabanggit po sa Mateo 6:33, ano po? Or sa English, Matthew 6:33. Ang sabi po ay, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Okay? So, ano po sabi po ay, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang katwiran, ano po, at ang Kanyang kaharian. At ang lahat ng mga bagay na gusto nyong mangyari ay madaragdag sa inyo or maibibigay sa inyo. Kapag hinanap natin ang katwiran at ang kaharian ng ating Panginoon, it means that malawak po yan, ano? Malalim ang kahulugan yan. Una yung sinabi ko sa inyo kanina na iyong kinikilala ang Panginoon na siyang may-ari ng buhay mo, wala kang karapatan na basta ilagay sa buhay mo kung anong gusto mong ilagay, di ba? Last week po, binanggit ko yan na hindi tayo binigyan ng Panginoon talaga ng pass, ano, kumbaga parang karapatan na itong buhay na ito ay gamitin natin sa kung ano-ano lang, ano po. No, hindi po yan ang panukala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, seek ye first, hanapin muna natin ang kaharian at ang katwiran ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ito po'y may kinalaman. Alam niyo po ba may kinalaman po ito sa ating mga emosyon? Kapag alam natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, kung ano yung katwiran niya, kung ano yung katotohanan niya, kung ano yung nais niya para sa atin. Ano po? Sa Banal na Kasulatan, basahin po natin maraming mga Bible verses ang nagsasabi kung paano tayo susunod sa ating Panginoon. Ano po? Yan po ay kapag ating ibinigay talaga yung ating sarili sa ating Panginoon, ang sabi dito, there will be a marked change in you and you will be converted. Ibig sabihin ng converted, ikaw ay mababago ang iyong sarili at ikaw ay magpapasakop sa ating Panginoon, and the Lord Jesus by His Holy Spirit will stand by you. May kinalaman po yan sa ating subject na God's gift of positive emotions. Bakit marami mga tao ang hindi sila makapagpigil sa sarili nila? Ano po? Bakit hindi sila makapagpigil? Kapag sila'y nagagalit, kapag sila'y merong hindi magandang damdamin, hindi sila makapagpigil kung hindi sila'y talagang ilalabas nila ang kanilang damdamin na walang pakialam kung nakakasakit na sila ng tao o nasasaktan na rin nila ang sarili nila. Yan po ay isang katotohanan na kung hindi natin kikilalanin ang ating Panginoon sa buhay natin, talagang imposible po, napakahirap na tayo po ay maging payapa na lamang at tayo ay magkakaroon ng complete healing sa lahat ng ating mga damdamin na nasasaktan. There will no longer be the restless uneasiness and dissatisfaction which you possess. Okay? Bakit? Kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, ano pang sabi niya sa Matthew 11:28? Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan po natin tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Yung rest na binabanggit doon ay hindi lang basta physical rest, but it pertains also to the complete rest. Okay? Yung ating kaisipan, yung ating emosyon, physical, at yung ating relasyon sa Kanya, ano po? Yung ating spiritual health will be settled. Ano po ang ibig sabihin? Magiging maganda ang ating pakiramdam. At tayo po'y mabubuhay talaga ng masaya. Gusto natin mabuhay tayo ng masaya. Maganda ang relasyon natin sa ating pamilya. Ano po, mga kaibigan? This is a principle that is very important. Ito po yung pundasyon talaga ng ating masayang pamumuhay na tayo po. Ano po yung pundasyon na tayo po yung nakalagak ang buhay natin sa ating Panginoon? Uulitin ko ang sabi ng passage, kapag ating ipinasakop ang ating sarili sa ating Panginoon, kinilala niya at tinanggap natin ang kanya pong katotohanan, ang kanyang katwiran. Ano po? Anong sabi dun sa last part ng verse sa Matthew 6:33, at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung mga itong lahat ng mga bagay? Ito po yung mga pangangailangan natin. Alam niyo po ba, mga kaibigan, yung mga pangangailangan natin, hindi lang po ito pagkain, hindi lang yung basic needs na food, clothing and shelter, pero pangangailangan din po natin na magkaroon tayo ng karunungan, lalo't higit, ano po, kaalaman, pangangailangan po natin yan. Kasiyahan, pangangailangan natin yan. Relasyon, magandang relasyon, pangangailangan po natin yan. Lahat ng mga pangangailangan, tangible and intangible, material at hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin at karanasan natin, lahat pong yan ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Ngunit, mahirap po yan mangyari kung ang sarili nating damdamin at ang sarili nating emosyon ang paghahariin natin. We need to be converted. Okay? We need to submit ourselves to Jesus. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyo pong pakikinig, at naway mas lalong nadagdagan ang inyong kaalaman sa atin pong pag-aaral na ito. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Irene Gabi, na nagsasabing, life is beautiful. Let us make it to the full. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Ai, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Very timely po ito, no? Tandaan natin na hindi conditional ang pagpupuri sa Panginoon. Sa lungkot at saya, purihin po natin ang Panginoon. Umawi tayo na makakapagpasigla ng ating mga pananampalataya. Magbasa po tayo ng isang Bible text every day. Magbilang tayo ng ating mga pagpapala. Kaya naman po, maraming salamat po sa tips na inyong naibahagi, Ma'am Ai. And syempre, napaka-importante po na tayo ay maglingkod sa ating kapwa. Tayo po ay maging mabuti and make it a habit na magkaroon po tayo ng malusog na emosyon. emosyon. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa priorities in prayer. Ito po'y tungkol sa tamang pagkasunod-sunod ng mga bagay na dinadala natin sa Diyos. Hindi po mali ang humingi ng tulong, provision, healing o sagot po sa personal na pangangailangan. Pero itinuturo po ng Biblia na ang panalangin ay higit pa sa listahan ng mga gusto natin. So makikita ito ng malinaw sa Matthew 6 verses 9 to 13 sa panalangin itinuro po ni Jesus. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. Kaibigan, bakit kailangan nating dumalangin? Bakit kailangan nating magkaroon ng prayer? Ano mo yung prayer? Ang panalangin siya ang nakikipag-usap sa ating Diyos. Ang sabi nga ni Propeta Jeremias, na ito ay pangako ng ating Panginoon, Kapitulo 33, Versikulo 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya nais ng Diyos na tayo ay mangusap sa Kanya, magsalita sa Kanya. At ang pagbabasa ng Biblia ay nangungusap ang Diyos sa atin kung ano ang Kanyang nais. At ang panalangin naman, ito ang ating ngayong damdamin na sinasabi sa Diyos, ang ating ngayong nais na ipaabot sa Kanya. Hindi sapagkat hindi alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, alam ng Diyos. Subalit nais ng Diyos na tayo ay tumawag sa Kanya. Sa karanasan ni Haring David, sa aklat ng mga awit, narito ngayon ang panibagong kanyang karanasan. Sinasabi sa aklat ng mga awit, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 3. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan, sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Kaibigan, itong bahagi na awit ni Haring David ay pinapakita ano ang kanyang priority o yung pangunahing bagay sa kanyang buhay. Ano yung mga priority sa kanyang panalangin? Bakit siya nananalangin? At ang kanyang panalangin, ano yung kanyang sinasambit sa Panginoon? Kaibigan, ang uri o klase ng priorities ng mga awit na ito ay may kinalaman sa kanyang relasyon sa Diyos. He decides God will have the best hours of the day. Na kanyang ipinasya na ang Diyos ang siyang pangunahing kanyang bibigyan ng pansin sa kanyang buhay sa araw-araw. Nanupat kanyang ipinapahayag, kanyang ipinagkakaloob ang kanyang panalangin sa Diyos. Sa umaga, ito ang best part ng kanyang pamumuhay, yung sa umaga. Ang sabi nga, na kapag ka ikaw ay nanalangin sa Diyos sa umaga, ang iyong buong araw ay napakaganda. Kapag ka ikaw ay ngumingiti, masaya ka sa umaga pa lang, kaibigan, ang buong araw mo sa araw na yon ay napakaganda. Subalit kapag ka ang unang bahagi ng iyong araw, ikaw ay merong malungkot na iniisip, kaibigan, sa buong araw ikaw ay malungkot. Kaya nga, merong tatlong bahagi sa ating pag-aaral sa buhay ni Haring David ayon sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Mga Awit. Ang una, prayer takes preparation. Ang panalangin sapagkat pagising sa umaga, ito yung kanyang unang ginagawa. Kaya ngayon, ang panalangin, siya ang preparasyon sa kanyang buhay sa araw-araw. Anong sabi ni Ellen G. White sa kanyang aklat na may kinalaman sa Steps to Christ? Ang wika niya sa Paglapit kay Kristo sa page 95, italaga mo sa Diyos ang iyong sarili sa umaga. Iyan ang kauna-unahang mong gawin. Ganito ang iyong idalangin. Tanggapin mo ako, O Panginoon, na iyong iyo. Inilalagay ko sa iyong paanan ang lahat kong mga panukala. Gamitin mo ako sa araw na ito sa paglilingkod sa iyo. Manahan ka nawa sa akin at maging kasang-ayon nawa ng iyong kalooban ang lahat kong gawain. Ito'y isang bagay na dapat gawin sa araw-araw. Nanupat sa araw-araw ay ating italaga sa Diyos ang ating mga sarili, ang ating mga gawain. Tuwing umaga ay italaga mo sa Diyos ang iyong sarili para sa maghapon. Isuko mo sa Kanya ang lahat mong mga panukala upang isagawa o pabayaan ka alinsunod sa ipakikilala ng Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, araw-araw ay inilalagak mo sa Kanyan ng Diyos ang iyong buhay at dahil diyan ay lalo at lalong mahugis ang iyong buhay na gaya ng kay Kristo. Kaibigan, kung bakit tayo na nalalangin at ating pinagkakaloob ang ating gawain mula pa sa umaga sa Kanya na ating tinatalaga ang ating sarili upang si Kristo ang siyang manguna sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ang sabi nga ng lingkod ng ating Panginoon na si Apostol Pablo sa Galacia 2:20, ang wika niya, ako'y napakong kasama ni Kristo. Sa makatuwid si Kristo ang pangunayan sa buhay ng isang mananampalataya. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaibigan, si Kristo ang dapat makita ngayon sa buhay natin, hindi yung ating buhay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos at gayon din ng ating kapwa-tao. Kaya nga ang sabi sa atin ay ating italaga ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At ang sabi pa nga, ang buhay na kay Kristo ay isang buhay na panatag. Maaring walang umaapaw na simbuyo ng damdamin. Subalit, dapat magkaroon ng isang namamalagi, tiwasay na pagtitiwala, ang iyong pag-asa'y wala sa iyong sarili, kundi na kay Kristo. Ang iyong kahinaan ay nailakip sa Kanyang kalakasan, ang iyong kahangalan sa Kanyang karunungan, at ang iyong karupukan ay sa Kanyang matatag na lakas. Kaya nga't huwag mong tingnan ang iyong sarili, huwag mong isipin sa tuwi-tuwi na ang sarili, kundi si Kristo ang iyong titingnan. Hayaan ang isip na manahanan sa Kanyang pag-ibig, sa kagandahan, kasakdalan ng Kanyang karakter, ang pagtangi sa Kristo sa sarili ni Kristo, ang nagpapakababa ni Kristo, ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo, at ang walang katumbas na pag-ibig ni Kristo, ito ang dapat bulay-bulayin ng kaluluwa. Ang pag-ibig sa Kanya, paggaya sa Kanya, at lubos na pagdepende sa Kanya na dapat kang mabago at matulad sa Kanyang wangis. Kaibigan, ito yung dapat gawin ng isang Kristiyano. Italaga ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sabi, prayer is more than a recitation. ang panalangin ay higit pa sa isang pagsalaysay, kundi ang panalangin ay iyong pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga, ang panalangin ang siyang naghahanda sa iyong buhay araw-araw upang ikaw ay gagawa sa gawain ng ating Diyos. Ingatan ka sa maghapon, italaga mo ang iyong buhay sa Panginoon at ang gagawin sa araw-araw, ang Diyos ang pangunahing ngayon sa buhay natin na siya ngayon ang nagmamaneho sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang wika pa ni Spurgeon, ito ay isang dakilang evangelist. Do we not miss much of the sweetness and power of prayer because we do not prepare our hearts to pray? We should begin to pray before we kneel down. Kaya ang sinasabi niya, bago tayo ngayon manalangin, ay inihahanda natin ang ating sarili sapagkat ito ay ang pakikipag-usap sa ating Diyos. Hindi upang bababa ang Diyos sa atin, kundi tayo ay itinataas at tayo'y dinadala sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung panalangin, prayer takes preparation, naghahanda sa atin sa araw-araw, sa ating ngayong pakikipag-usap sa Diyos at sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang panalangin ngayon ay inihahanda tayo sa ating gawain para sa ating Panginoon. Ang pangalawa, ang panalangin ay isang personal na relationship o personal na relasyon sa Diyos. Ang sabi nga sa versikulo 2, pakinggan mo ang tunog ng aking daing, hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. Kaya meron itong personal na relasyon sa Diyos. Nakikipag-usap sa Diyos na siya ay iyong tagapagligtas. Siya ang iyong manlalalang. Sa kanya nang gagaling ang iyong kalakasan, ang lahat ng pagpapala. Kinikilala natin itong mga ating tinatamasa ay galing sa Diyos. Kaibigan, sa ating ngayong pang-araw-araw na meditation, ang sabi nga kanina sa aking nabasa, sa page 69 ng aklat ng paglapit kay Kristo, ang wika o ang pagtanggi sa sarili ni Kristo, ang pagpapakababa ni Kristo, ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo at ang walang katumbas na pag-ibig ni Kristo, ito ang dapat bulay-bulayin ng kaluluwa. Ang pag-ibig sa Kanya, ang paggaya kay sa Kanya, at lubos na pagdepende sa Kanya na dapat kang mabago at matulad sa Kanyang wangis. To be like Jesus, kaibigan, ito ang nais natin sa ating mga buhay. By beholding Jesus, you will be changed. Ito yung karanasan ni John the Beloved na noong kanyang nakita ang pag-ibig ng ating Panginoon sa araw-araw, yung kanyang pagkikitungo sa kanyang mahal na alagad, kaibigan, yun ang nagpabago sa buhay ni John the Beloved. Noong una, ang tawag sa kanya ay Son of Thunder, sapagkat merong mainit ng ulo. Ambisyoso ang lalaking ito, hindi baling makaapak ng kanyang kapwa, basta ang kanyang ambisyon ay kanyang may sagawa. Kaya nga, iniling sa kanyang ina na nawa siya iuupo sa kanan ng Panginoon at ang kanyang kapatid ay sa kaliwa ng ating Panginoon. Ito yung John noon, ambisyoso, merong mainit na ulo. Kaya ang tawag sa kanya ay Son of Thunder, kasamang kanyang kapatid, kaya ang sabi, Sons of Thunder. Subalit by beholding Jesus, sa kanyang pagtingin sa Panginoon, he became a man of change. Siya naging lalaki ng pagbabago. At nung siya ngayon ay naging lalaki ng pagbabago, kaibigan, siya ngayon ay tinawag na John the Beloved. Nang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang pagsulat ay parabagang ang kanyang pluma ay tinubog sa tinta ng pag-ibig. Kaya nga, si Haring David sa kanya ngayong pakikipag-usap sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay meron siyang malapit na relasyon. Ang kanyang sinasabi, aking hari, aking Diyos. Kaya nga, Jesus is our King. Siya ang ating hari sa ating buhay. Siya ang ating Panginoon. At hindi ka mangingiming lumapit sa Kanya sapagkat Siya ay merong paanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya. Kaibigan, kapag ka sa araw-araw pinagbubulay-bulayan ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kaamuan, ang Kanyang humility, kaibigan, yung pride ng isang tao ay mawawala sa Kanya sapagkat ang humility ni Jesus ang makikita sa Kanyang pamumuhay. Kaibigan, ang Kanyang malapit na relasyon sa Diyos na Kanyang pinaglilingkuran ay makikita rin sa Kanyang sulat ayon sa Psalms 23, kaibigan, ito yung Kanyang sinasabi. Nanupat, ito ay napakabuting pagbulay-bulayan natin sa araw-araw sa ating pamumuhay. Ang sabi, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Nangangulugan kapag ka sa didisiplina ng ating Panginoon, nagagalak ang kanyang lingkod. Yung kanyang pamalo, ang wika, kagalakan sa kanya. Kaibigan, ang Diyos ay binibigyan tayo ng disiplina sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Kaya nga, ito yung kanyang malapit na relasyon sa Diyos na lumikha sa kanya. At ang pangalawang ito ay prayer is a personal relationship. Nakatulad ng prayer ng ating Panginoon ayon sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 26, Versikulo 36 hanggang 39. Ito yung panalangin ng ating Panginoon nung siya ay nasa hardin ng Getsemani. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang puok na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa kanyang mga lagad, maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dakong roon at mananalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Kaya nga, sa panahon ng pangangailangan, isinama niya ang tatlong kanyang mga lagad upang damayan siya. Pero ang kanyang mga lagad, ano nangyayari? At ang sabi sa versikulo 38, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. 39. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin at nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Gayon na lamang ang kanyang malapit na relasyon sa kanyang ama sapagkat ang sabi niya, Ama ko, yun ang kanyang panalangin. Kaya nga ang itinurong panalangin ng ating Panginoon, Our Father which art in heaven, Ama ko, Ama namin, nasa langit ka. Yun ang itinuro ng ating Panginoon upang madama natin na tayo ay merong relasyon na malapit sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ang panalangin ay katulad ng pakikipag-usap ng isang bata sa kanyang ama. Gayon na lamang ang kanyang kasiyahan sa kanyang sarili sapagkat ang kanyang alam, ang kanyang ama ay hindi siya pababayaan. Ano pang sabi ng ating Biblia dito sa aklat na sulat ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 12? Subalit ang lahat na tumatawag sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, meron kang malapit na relasyon sa Diyos. Kaya nga ang ating panalangin, Ama namin, nasa langit ka. Ang pangatlo na bahagi ng pag-aaral na ito, prayer with a positive outlook. Ayon sa versikulo 3, ganito ang sabi sa atin. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Kaibigan, ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito ay may kinalaman sa positibong isipan na kapag ka ikaw ay nalalangin sa Diyos. Yung una ay prayer takes a preparation. At ang pangalawa, prayer is a personal relationship. At ang pangatlo, prayer with a positive outlook. Ang sabi nga na kapag ka ikaw ay nalalangin, iyong isinasabi sa ating Panginoon na ikaw ay kanyang tutugunan sa iyong panalangin. Merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idinadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Kaya nga si Haring David sa kanyang panalangin sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, positibo siya na ang Diyos ay tutugunan siya. Kaya ang sabi niya, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Kaibigan, ganun nawa ang ating panalangin sa Diyos na tayo ay merong positibong isipan na ang Panginoon ay tutugunan tayo sa ating panalangin, lalo na sa umaga. Sa umaga, sa ating pagising, pasalamat tayo sa Diyos. Nawa tayo ay kanyang ingatan sa maghapon. At gayon din, ang Diyos ay papatnubayan tayo sa ating ngayong gawain sa maghapon. Kaibigan, tayo ay makipag-usap sa Diyos sa umaga. Sabihin natin sa Kanya ang ating damdamin. At anuman ang ating damdamin na hindi makasarili, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Yan ang ating gawain sa umaga. Makipag-usap sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat na ang Diyos ay iningatan tayo sa ating pagtulog. At gayon din, sa ating pagkain, tayo ay magpasalamat sa Diyos. At sa gabi, bago tayo matulog, tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat iningatan tayo sa ating maghapon na paggawa at ating ipagkaloob ang mga sarili natin sa Kanya upang sa ating pagtulog, ingatan tayo ng ating Panginoon. Ano ang ating priority sa buhay, kaibigan? Ang ating dapat na priority sa umaga pa, ating ipagkaloob ang ating sarili sa Diyos. Consecrate ourselves before God sa umaga. Ito yung pangunahin nating gawain sa araw-araw. Kaibigan, kung ito'y magagawa natin, ating ipagkaloob ang ating mga sarili sa Diyos, ang lakas na kailangan natin ay ipagkakaloob ng Diyos. Kaibigan, ating ipagkaloob ang ating mga sarili early in the morning sapagkat ito ang dapat nating isagawa, makipag-usap sa Diyos sa araw-araw, early in the morning, gagawin natin ito. Bago tayo ngayon, manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa aklat ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, tayo ay lumapit sa Panginoon sapagkat meron siyang paanyaya nang sabi niya, tumawag kayo sa akin at ang Diyos ay dinidinig niya ang ating pagtawag sa Kanya. Tayo malalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat na inyo pong ginawa ang panalangin upang kami ay makipag-usap sa inyo na bilang aming manalalang, aming Diyos, aming tagapagligtas. Marami pong salamat, O Diyos, ng aming Panginoon na pinaglilingkuran ay nais niyang kami ay mangusap sa Kanya. Sabihin namin ang aming damdamin, O dakilang Diyos, ang aking kaibigan ay meron po siyang nais na ilapit sa iyo. At ang lahat na mga nakikinig sa programang ito, O Diyos, ipagkaloob po ang katugunan sa kanilang paglapit sa inyo. O dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa amin sapagkat inyo pong pinapakinggan ang aming panalangin. Pagpalain po ang lahat ng mga nakinig. Salamat po, O Diyos, na inyo pong tinugon ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin. So mga kaibigan, dito po tayo ay naturuan o nabahaginan ng wisdom patungkol sa prayer. Ito po ay dapat magsimula sa Diyos, sa Kanyang pangalan, kaharian at kalooban. Pagkatapos po, maaari nating dalhin ang ating mga pangangailangan, yung pagpapatawad, ang ating mga relationships at spiritual protection. Ang sabi nga po sa Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kami ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Opo, mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Ang bawat isa sa atin ay muling uupo sa paanan ng atin pong Panginoon at katulad ng akin pong binabanggit, tuwi-tuwi na araw-araw ang atin pag-upo sa paanan ng Panginoon ay pagkatuto natin at pagtanggap ng mga sariwang pangako na siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon araw-araw sa atin pong buhay. Kaya nga bilang pasimula, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, sa umagang ito kami muling lumalapit sa inyo na may kagalakan sa aming mga puso, sapagkat kayo ang Diyos na mapagmahal, mapagkalinga at mapagpatawad. Samahan po ninyo kami sa umagang ito samantalang kami ay nag-aaral ng inyong banal na salita. Wala kaming ibig o naisin sa mga sandaling ito kundi matuto at makilala kayo ng lubusan. Salamat po ng marami, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong basahin sa inyo bilang pasimula ang aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 28, na dito ay atin pong masusumpungan kung ano ang binanggit ni Apostol Pablo na bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng bawat tao. Talatang 28 ng Galacia Kapitulo 3. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang anuman ang namamagitan sa tao, lahat yan ay winasak ng Panginoon nung siya ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagparito ng Panginoon ay upang pagkaisahin ang tao na nagkawatak-watak. Dahilan saan? Dahilan sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kahapon ay atin pong napag-aralan na ang kasalanan ng may pagtatangi, ano ho, o di kaya kasalanan na meron po tayong pinapaboran, ay hanggang sa ngayon, we are guilty of this what we call sin of partiality. Ito ang naging sakit ng mga mananampalataya o Kristiyano nung panahon na isinulat ni Santiago ang kanyang aklat, at ito rin po ang kalagayan, larawan ng bayan ng Diyos ng kanyang iglesia sa huling kapanahunan. Kaya nga tayo po ay nagagalak at natutuwa, sapagkat ang mensahe noon hanggang sa ngayon ay pabalita pa rin na ibinibigay sa atin po ng Panginoon. Nalaman po natin mga kapatid na ang problema ng mga sinaunang mananampalataya ay meron silang pagkiling saan? Sa may mga kakayanan sa buhay. Yung mga nakakaangat sa lipunan ay mas kinikilingan kaysa doon sa mga taong may hirap o di kaya ay dukha. Ang halimbawa nito ay kapag binibigyan po natin ng mas special na treatment, yung mga dalaw natin o di kaya yung mga kaanib ng iglesia na mataas ang pinag-aralan o di kaya ay merong kakayanan at the expense of the poor members of the church. O di kaya ay nagiging maluwag ang ating puso sa atin pong mga kaibigan, mga kaanib ng iglesia na meron pong pag-angat ang kanilang buhay sa lipunan. Again, ignoring those who are what? Who are poor. My dear friends, I would like to tell you that this is what we call the sin of partiality. Naging sakit noon, hanggang ngayon ay sakit pa rin ng bayan ng Diyos ang mga nag-aangkin na sila ay Kristiyano o di kaya ay tagasunod ng atin pong Panginoon. Subalit, katulad po ng

Blessed child, while the others are what? Are ordinary. Ang tanong ay, bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi o di kaya pagpabor sa mga kaanib ng iglesia? Sangayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 1, nais ko pong basahin sa inyo, ang sabi po rito ay, my brothers and sisters, believers in our Lord, in our glorious Lord Jesus Christ, must not show what? Favoritism. So tayo ho na mga magkakapatid sa iglesia, sa pananampalataya, na tayo ay naglilingkod sa isang maluwalhati, makapangyarihang Diyos na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan, ay hindi dapat makitaan ang bawat isa sa atin na meron tayong kinikilingan, meron tayong itinatangi, o di kaya ay meron tayong pinapaboran. Alalahanin po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, na tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na makapangyarihan, tayo po ay naglilingkod sa isang maluwalhating Panginoon. So, ang tanong ngayon umaga ay, ano ang kinalaman ng pagiging partialidad o yung ating pagtatangi sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon? Alam po ninyo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, opo, ikaw at ako bilang kaanib ng iglesia, na tayo tagasunod ng Panginoon, wala tayong ibang tanging mithiin o goal sa atin pong buhay kundi ang maging katulad ng atin pong Panginoon. Ang ating mga salita, ang ating mga kilos, ang ating mga gawa ay tinitignan ng ibang mga tao bilang refleksyon sa kung ano ang itinuturo sa atin po ng Panginoon. Kaya nga't kung ikaw, kaibigan, ako na kaanib ng iglesia, ako na tagasunod ng atin pong Panginoon, pag nagpakita ako na meron akong itinatangi o pinapaboran, ay parabagang nag-iiwan ako ng isang impresyon na ang Panginoon ay may pagkiling o di kaya ay meron pong kinikilingan. Maging maingat tayo mga kapatid, mo po minamahal kong kaibigan, tayo na mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan, maging maingat po tayo na hindi natin masalawla, hindi natin mabahiran ang kaluwalhatian ng Panginoon dahilan sa atin pong ano ho, pagtangi o di kaya pagpabor sa kapatid sa loob ng iglesia. Alalahanin po ninyo, wala nang namamagitan sa tao mula nung ating tinanggap ang Panginoon. Sana ang kapangyarihang ito, mga kapatid, ang siyang makita sa atin pong buhay na tayo ay pinag-isa na ng atin pong Panginoon, na walang dahilan upang tayo'y magkawatak-watak. Sa mata ng Diyos, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Sa mata ng Diyos, anuman ang ating katatayuan sa lipunan, isa lang ang kanyang hangarin at isa lang din po ang ating hangarin, yan ay walang iba kundi maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. May napakabuti ng Panginoon. Salamat Panginoon sa diwa at kapangyarihan ng Ebanghelyo na tumawag sa amin. Alam po ninyo, bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi? Ay sapagkat ano ho, kadalasan kapag tayo ay meron pong itinatangi, ang pumapasok kaagad na desisyon sa ating isipan ay hindi po maganda. Ano ho, meron tayong pagkakampi-kampi. Meron isang espiritu na hindi dapat makita sa loob ng iglesia sapagkat ito ay hindi katangian ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Alam po ba ninyo na ang Panginoon kanyang kinamumuhian ang isang ano ho, isang tao na mali ang kanyang paghatol na walang basihan? Marahil ay tinignan lang niya sa anyo, marahil ay nakita lang niya sa kanyang kalalagayan, kaya nga't nagbitaw kaagad siya ng ano ho, ng pagpapasya o di kaya pagkiling. Kaibigan, ito ho ay hindi hangarin ng Panginoon na makita sa bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Kaya nga't ang Panginoon sa aklat po ng Mateo Kapitulo 7, talatang 1, siya ay nagbabala
Tungkol saan? Sa panganib ng paghatol. Huwag tayong humatol, huwag tayong kumiling upang tayo naman ay hindi hatulan.

Dahil kapag tayo ay humatol sa mga mahihirap, dahilan lang sa tayo ay prejudice sa kanila, dahilan lang sa hindi natin sila kapantay, ay atin pong masusumpungan ang ating sarili na kaaway ng atin pong Panginoon. Yan po ang binabanggit ng awit 109 talatang 31. Atin nga pong tignan kung ano ang sinasabi po ni Haring David. Ang sabi po niya ay ito, "For he stands at the right hand of the needy to save their lives from those who would condemn them." Ang mga mahihirap ay kakampi ng Panginoon. Kaya nga't kung atin pong pinapaboran ang mayayaman, itinatangin natin ang mga taong nakakaangat ang kanilang antas sa lipunan. Kaibigan, ang sabi po dito ay, we are fighting against God because God Himself stands for the what? For them, my dear friends. Bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi o partialidad? Ang ikatlo ay sapagkat ano ho, yung mga taong atin pong minamaliit, yung mga taong atin pong inahamak, sila ang iginagalang ng atin pong Panginoon. Tignan nga po natin sa talatang 5 ng Kapitulo 2. "Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him?" So kaibigan, ito ang pangako ng Panginoon. Ang mga mahihirap ay Kanyang pinili. Ano ho? Pinili upang sila ay maging mayaman. Saan? Sa pananampalataya. At ang kaharian ng langit ay inilaan para sa kanila sapagkat sila ay nagmamahal sa Panginoon. Kung meron man ang mga mahihirap na ito ay paborito sa kanilang buhay, ay walang iba kundi ang Panginoon. Sana kaibigan, opo kapatid, tayo na mga kaanib ng iglesia, sana ay isa lang ang ating paboran, wala nang iba kundi ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Sapagkat yung atin pong mga minamaliit, kakampi sila ng Panginoon. Yung atin pong inahamak, iginagalang sila ng atin pong Panginoon. Ang Ebanghelyo ay unang naihayag sa mga mahihirap. And majority of those who responded were from among the poor. My dear friends, alam po ba ninyo, both then and now or today, ang Diyos Kanyang ipinili ang lahat ng tao na Kanyang ano ho? Kanyang iginagalang. Kaya nga't kung tayo po ay magpapakita ng pagkiling, ng pagpabor, dahilan lang sa lahi, dahilan lang sa background, dahilan lang sa kulay, dahilan lang sa estado ng isang tao, o di kaya ay siya ay stranger, hindi natin po alam. Ano ho? Sila na atin pong inahamak, na iginagalang ng Panginoon na kung saan inilaan niya ang kanyang buhay, inialok niya ang kaligtasan sa kanila sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaibigan, in the what? Eyes of God, one day, ikaw at ako ay tatayo sa hukuman ng Panginoon upang litisin sa kung papaano natin trinatrato ang mga anak ng atin pong Panginoon. Bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagkiling? Sapagkat kinakailangan po natin igalang ang bawat isa katulad ng paggalang ng Panginoon sa atin na Kanyang nilalang. Iginalang ng Panginoon ang bawat tao. Walang mahirap, walang mayaman, walang Hudyo, walang Hentil, walang Grego, walang Barbaro, walang ano ho, walang laya, walang bihag. In the eyes of God and through the blood of Jesus, we are all made one in the name of Jesus, my dear friends. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito ho ay napakaliwanag na katotohanan sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano sa huling kapanahunan, na hindi dapat makita sa atin
ang pagtatangi bilang mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Otherwise, ang sabi po ng talatang 8 hanggang 11 ay atin pong sinisira ang alin, ang tinatawag po nating royal law, na ang nakalagay sa royal law ay ano ho, you shall love your neighbor as your what? As yourself. Ito ho ang kautusan ng Panginoon. Mahalin natin ang atin pong kapwa-tao. Ito ho ang kautusan na ibinigay ng Diyos opo sa iglesia, opo sa bawat mananampalataya. Ipinangaral ng Panginoon, itinuro ni Apostol Pablo, idiniin ni Santiago na ang hindi pagsunod sa isa sa mga kautusan ng Diyos, what? We become guilty of all the law. Na tayo ay magiging guilty sa lahat ng kautusan, mga kapatid. Kaya nga't kapag tayo po ay nagpakita ng partialidad o di kaya ay pagkiling, tayo ay guilty na sa paglabag sa kautusan na parabagang tayo ay nakapatay o di kaya tayo ay nangalunya. You know, friends, the sin of partiality is a very terrible sin. Huwag nawang makita sa atin pong kalagitnaan, mga kapatid. Why? Because in verses 12 and 13, one day we will be judged. One day we will be standing at the seat of God's judgment throne, my dear friends, na kung saan ang kautusan ng kalayaan ang magiging basihan upang hukuman, hatulan ang tao ayon sa kanyang ginawa. Ang kautusan ay nagpalaya sa atin mula sa anho? Mula sa kasalanan. Ang kautusan ay nagpalaya sa atin mula sa mga restrictions na gawa ng tao. Kaya nga't kung atin pong i-apply ang man-made restrictions na ito upon others, meaning to say, we are showing partiality. At kapag nakita sa atin na meron tayong kinikilingan, pinapaboran ang kahabagan ng Panginoon ay wala sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga't kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid sa iglesia, in view of all these things, dapat po natin maintindihan kung bakit sinabi ni Santiago, talatang 1, kapitulo 2 ng aklat ng Santiago, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. Huwag nawa nating mabahiran ang kaluwalhatian, ang pangalan, ang kapangyarihan ng Panginoon dahilan sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating pakikitungo ay meron po tayong pagkiling sa bawat tao. Ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 11, Talatang 17, if therefore God gave them the same gift as He gave us when we believe on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God? Sang-ayon naman po sa Roma, Kapitulo 15, Talatang 5 hanggang 7, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Mga minamahal kong kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa isang maluwalhating Panginoon at maluwalhating Diyos. Naglilingkod tayo upang gumawa ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian, at huwag natin pahintulutan ang kasalanan ng pagtangi o di kaya pagpabor na siyang maging laman at bahagi ng atin pong buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, narito ang Panginoon.
ang Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman. Narito ang Panginoon na isang mapagmahal na walang kondisyon na kanyang ibinibigay sa tao. Narito ang isang Panginoon na nag-aalok ng kanyang kahabagan upang ikaw at ako ay mabago ang ating puso, mabago ang ating espiritu. Ituring natin ang lahat ng tao katulad ng pagturing ng Panginoon, sapagkat ang langit ay nakalaan hindi sa mga mayayaman, hindi sa manoho, hindi sa mahihirap. Ang langit ay nakalaan sa kanila, anuman ang estado nila sa lipunan, na binago ng biyaya ng Panginoon, na nabuhay ayon sa katwiran ng Panginoon at nagtapat hanggang ang Panginoon ay dumating sa ikalawa. Kaibigan, opo mga minamahal ko mga kapatid, masumpungan ka nawa. Masumpungan ka nawa kaibigan, masumpungan nawa ako ng Panginoon na yung kanyang alok ng kahabagan na iyon at pagsunod sa kanyang kalooban ang siyang maging buhay natin araw-araw hanggang sa dumating ang atin pong tagapagligtas. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Yayamang amin pong nakita na ang kalagayan ng inyong mga anak nung unang panahon ay kalagayan din ng inyong mga anak sa kasalukuyan. Hindi namin itatago at hindi pulingid, Panginoon, maging ang inyong bayan, ang inyong iglesia, ang mga mananampalataya ay nagkakasala sa kasalanang merong itinatangi at meron pong pinapaboran. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang inyong alok na biyaya at ang inyong kahabagan ay amin pong matanggap at kami ay makasunod sa inyo ayon sa inyong banal na kalooban. Upang kung magkagayon, Panginoon, anumang oras na kayo ay dumating sa ikalawa, ang langit ay inyong inilaan, hindi sa mahirap, hindi sa mayaman, kundi inilaan nyo sa kanila na ang buhay ay inyong binago at patuloy na nagpapabago sa pamagitan ng inyong kapangyarihan at lumalakad araw-araw sa inyong katwiran. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tanggapin po ninyo ang aming panalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kuwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: heard a hymn, but have you heard the story? Discover the faith, hope, and moments that inspire the hymns you love.
4: Hymnspiration, where every hymn has a story, and every story has a blessing.
5: Listen, be inspired, and let the music speak to your heart. Tune in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM, Saturdays, 8 to 9 a.m.
6: It all started in a small upper room with humble, fervent prayer. Threatened by the authorities and banned from preaching, the church prayed and two men witnessed with great power and grace. And people prayed everywhere in one accord, in repentance, with confession and humility. The lives of people were changed. Two men started out on a missionary journey that would turn the world as they knew it upside down. And the message went out to the world beyond. Corporate prayer helped a prisoner escape. A king requested that his people fast and pray, and the enemy was defeated. A battle won without the need to fight. Through a faithful servant and a young queen's faith and courage, a people were saved. Stories in the Bible showing the power of united prayer.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. No, tayo po muli ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? At syempre, special na araw ngayon sapagkat ngayon ay Chinese New Year, no? Walang pasok at kayo po ay marahil ay nasa bahay lang kayo, no? Ngayon ay tayo ay may general cleaning. O kaya naman, natutulog pa kayo, wag naman, gumising na ho kayo sapagkat tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon, no? Kung yung iba ay nagbebiyahe sa mga oras na to, since wala kayong pasok, ay wala tayong pasok, ay tayo makikinig ng mga salita ng ating Panginoon. At siyempre, binabati po natin ang ating po mga kaibigan na nandiyan po sa Alicia, no? Nakikinig sa ating radyo. 89.1. Sa Tirad View, yan, ganun din sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Mabuhay Oriental Mindoro, sa Dipaculao, at sa Baler. No? Yan po ang mga relay station po natin mula dito sa Metro Manila, AWR 89.1. Yan, siyempre po, kayo ay patuloy na pagpalainawa ng ating Panginoon at tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. So, ano po ang mga karaniwan ng mga hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Paano ba ako maliligtas? Oh, ito ay isa sa mga century-old questions na ating pong napapakinggan. Saan makukuha ang kaligtasan? Yan. Ano ang aking dapat gawin upang ako ay maligtas? At isa pa, yung may pag-asa ba na ako ay maligtas? Yan po, kung kayo ay naghahanap ng mga bagay-bagay para mapuno yan, ang kawalan sa buhay mo o maging maayos ang iyong buhay, sa umaga po ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa Banal na Kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. No? Kaya huwag kayong alis. Ito ang iyong Kuya Bong at kayo ay nakikinig po sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. So, ang focus natin ngayon ay understanding salvation. No? Paano po daw po natin mauunawaan ang kaligtasan? Alam nyo, ito ay ninanais ng mga tao na ang bawat isa sa atin ay maligtas. At tayo naman ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay patuloy na sinasamahan niya, patuloy na binibigyan ng mga pagpapala, patuloy na ang ating Panginoon na inaawa sa atin na tayo po ay gusto at nais na iligtas ng ating Panginoon. So ang ating pong teksto na pagtutuunan natin ng pansin ay galing po sa Ephesians 2:8-9. No? Ito po ang sabi. So, kayo ay magsulat na kung meron kayong mga notebooks katulad ng ginagawa po natin araw-araw para po yung ating mga pangako mula sa Banal na Kasulatan ay ating pong laging na-review, lalong-lalo na kapag meron tayong mga problema sa ating pong buhay. So, Ephesians 2:8-9. So, ito po ang sabi, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." So, no? Ito po, mga kapatid, ay isang patunay sa atin, isang mga katanggas sa Banal na Kasulatan, na tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay hindi mula sa atin. No? Ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Ito po ay regalo ng ating Panginoon. So, hindi sa pamagitan po ng gawa, upang hindi tayo po ay magmalaki. No? Minsan, iniisip kasi natin na maliligtas tayo kapag gumawa tayo ng mabuti. No? May narinig nga po ako isang kaibigan na nagsabi, "Siguro naman ililigtas ako ng Diyos kasi hindi naman ako nang aargabyado ng mga tao, no? Mabuti naman ako, hindi naman ako gumagawa ng masama, no? Hindi naman ako nang aapi ng iba, no? Iniisip niya na ililigtas naman siya ng ating Panginoon kasi siya ay mabuting tao." Pero napakaganda ng